0: Radio ka vibes
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Ang lupit talaga ng Wednesday morning Mocha Vibes dahil kasama mo na ang malupit na duo, DJ Awe!
3: At syempre si DJ Kiko Kaliko!
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes!
3: Yahoo! Dahil nasa kalahati na nga tayo ng linggo ng pagtatrabaho, ang galing mo magpanggap, ang galing mo magpeke na wala kang pinagdadaanan at tanging mga utos lamang ni bossing ang sinusunod mo!
4: Ang galing-galing mo rin magpanggap kahit na ayaw mo na. Kahit na talagang kahit gusto mo nang manakal ng boss, pumapasok ka pa rin. Grabe
3: ka naman. Ikaw ba naka-encounter ka na ng ganong pakiramdam na gusto mong manakal?
4: Manakal ng pag-ibig.
3: Hindi, ako ng ano? Na? Dibe! Hindi, manakal sa kalin but in a good way. Yung minsan kulit na kulit ka, di ba? Yung gusto mo lang siya makita, cute mo talaga. Daanin mo na lang sa ganon, no? Kesa naman mamaya dahil sa inis mo, makapanakit ka ng kapwa mo, iba na yan. Hindi na lang kayo sa HR ipatatawag, sa pulisya na kayo ipatatawag niya.
4: Diretso presinto. Oh, yeah. Yan naman ikaw, ka-vibes! Kung wala ka sa mood, aba, kami nang bahala sa'yo. Kung wala kang gana, kami na rin ang bahala sa'yo. Kung ikaw ay nagkukulang sa vitamina, kami na.
3: Susubo namin sa'yo.
4: Correct.
3: Ang vitaminang ito.
4: Yan.
3: Ano ba gusto mo? In tablet? In tikitix?
4: Oo.
3: Or ano ba gusto nyo? Na klase ng gamot? O dahon?
4: Yeah.
3: Pero kami lahat yan, lahat ng klase, organic.
4: Correct.
3: Mas masarap ang dahon, no? Iba daw epekto ng dahon.
4: True. Kaya naman, di ba? Don't panic, it's organic. Kaya naman, hanggang alas 12 na tanghali, kami na mag-aatin sa'yo ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Diyan ka lang! Bibitirin ka muna namin saglit dahil magbabalik pa rin ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, DJ Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio!
3: Vibes,
4: ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavibes!
2: Ang lupit!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tiyan.

umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

0: Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang balamang ng kanilang happy-happy na birthday-birthday pa ngayong araw ng Wednesday, May 20, 2026. Kaya naman, ang pagbangi, alay kay hotdog, ang pagbating ito ay para sa mga gilagid ninyo!
1: Isang malupit na happy birthday sa inyo!
2: Ganon!
0: Ano'y kantahan na!
3: Happy, happy, happy birthday!
0: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain!
3: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
0: Sino-sino nga ba ang may mga araw ng garawan ngayon?
1: Ay, birthday ni AJ Mula!
0: Huy, AJ Mula, happy birthday!
1: Ngayon din, ang singer na si Alexa at ang isa pang singer na si Vince!
0: Hoy, maligayang karawan po!
1: Ay, eto ha! Mm-hmm. Birthday din ni Miriam Kiambao.
0: Ay, talaga? Wow!
1: Grabe ang story niya, di ba? Oh, yung kanyang naging interview, sa kanyang nakaraan, nakakatuwa lang. Minsan kasi pag tinignan natin ang beauty queen, kailangan parang perpekto lahat sa kanya, pero lahat may pinagdadaan.
0: Oh.
1: Sana maging

0: yung artista na taga Cebu, si Devon Cero.
1: Oh, isang PBB housemate na dito.
0: Morena, ganda niya.
1: Happy birthday, Devon Cero. At syempre din magmamauli, isang maligayang happy na birthday pa sa prinsesa ng Taytay Rizal. Walang iba kundi si Irish May Ponciano Bautista Ragime. Happy birthday!
0: Birthday po!
1: Grabe yun. Happy birthday, Irish! At syempre, maligayang karawan din kay Natalie Hemiano, si Maui Posa. Happy birthday, Maui Posa!
0: Happy birthday!
1: Grabe naman yun. Idol! Grabe naman, daming may birthday ngayon.
0: Oo nga. Daming mga Lodi.
1: Lodi?
0: Diba na may birthday ngayon? Kaya kung may birthday ka rin today,
1: uh-huh.
0: Ako, pabati ka na sa amin. Mahilig kami mambati.
1: Ay! Talaga!
0: Sino gusto mo bumati sa'yo?
1: Kahit sino, basta batiin inyo ako.
0: Batiin? Sige pa. Batiin mo lang.
1: Nagagawa.
0: Oo, naku, mamayang gabi niya. Ibang birthday yan ang gagawin ninyo.
1: Oo.
0: Birthday.
1: Ibublow ka talaga.
0: Oo. Blowing of candles. Say blowing of. Pati cake mo.
1: Talagang ang iyong mga mata. Ay.
0: Ay.
1: Mapapa.
0: Oo. Pipikit ka talaga as you make a wish. And blow the candle.
1: Diyos ko, Ginoo. Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabayos na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang balamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo.
0: Happy birthday po!
1: Ganun! Kaya naman, let's sing together! Oh yeah!
2: Happy, happy, happy birthday
1: sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
2: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
1: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
0: At syempre DJ Kiko Kaliko!
1: Dito lang sa 92.3 FM Radio,
0: Kavibes!
1: Ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
4: Kavibes!
1: Ang lupet!

0: FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ

0: Song. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes, nagising na at gising pa at nag-aalmusal. Gano'n din sa lahat ng ating mga kabibes sa bumabiyahe, nag-ahabol para sa kanilang grace period sa kanilang mga hanap buhay.
3: Pag-isip na ng dahilan.
2: Eto na nga! Alam niyo na ba, kabibes, DJ Alex, ano ang latest sa online world?
4: May alam ako na latest sa online world.
2: Oo, pero ito, baka hindi, magkaiba tayo ng nalalaman.
4: Yung sa akin, tungkol sa akin, ipabida kasi. Ano yan, yung chika mo? Alam mo, dyan tayo may inspire sa mga nagbo-viral online.
2: Ako, eto na nga. Dahil isang lalaki sa Iligan City, ang nasa kote matapos na kumuha ng
3: NBI.
4: Oh. Ang nasaan?
2: NBI clearance sa Iligan City.
4: Oh, okay. Bakit ano nangyari?
2: Dahil napag-alaman na siya ay mayroong pending na kasong panggagahasa.
4: Ayun. Bawal tayo mag-joke dyan.
2: Oh.
4: Siyempre, pagtungkol mo sa sensitive bagay na yan, talagang dapat siniseryoso.
2: Tama.
4: Mabuti na lamang siya nasabat.
2: Oo.
4: Napatunayan naman na siya talaga yun, no? Hindi niya kapangalan.
2: Eto na nga. Dahil ayon sa NBI, tumugma ang pangalan ng lalaki na supposedly ay kukuha lang sana ng NBI clearance para sa kanyang hanap buhay. Pero napag-alaman nga, base sa clarification, verification, at kung ano-ano pang clarification na ginawa ng NBI, tumugma yung pangalan, edad, ganun din yung araw ng kapanganakan, ganun din yung address at yung case number.
4: Pati pangalan na magulang.
2: Lahat tumugma. Kaya naman, napag-alaman nila na meron nga itong existing na warrant of arrest para sa kasong panggagahasa. Inamin naman ng nasabing lalaki na meron nga siyang kaso pero inakala niya na ito ay naayos na.
4: Hindi ho maayos yun unless talagang ikaw ay maging accountable. Diba? Yung mga ganyang bagay, hindi yan na pwedeng maling na ninakaw mo at isosoli mo lang. Walang ganun. Mananagot ka talaga sa batas. Kaya kayong mga, ewan ko sa inyo, kakatkol dyan, nagsisimula yan . Diba? Binibreed mo na yung iyong kaeman, kanyakan. Kanyakan? Ibibreed mo na sa puso mo, kanyakan? Diba? Wag mong gawin. Oras na naisip mo, wuih, ganda, dyan nagsisimula yan.
2: Yan, dyan ka ba?
4: Labelan ka na namin.
2: Dyan ka?
4: Ikaw ay!
2: Isang... Kaya naman, mga ka-vibes, ang nasabing lalaki ay nakadetene ngayon sa Iligan City dahil nga sa kanyang umiiral na warrant of arrest. Kaya po, sa lahat ng ating mga ka-vibes, paalaala, kung kayo po ay nasasangkot sa mga ganitong klase na sitwasyon, mas mainam na bigyan po ninyo ng pagkakataon o ng oras ang inyong sarili para syempre, sa oras ng inyong pagkuha ng NBI o police clearance, kayo ay klaro na. Diba? Hindi yung mabubulaga na lang kayo na meron pala kayong warrant tapos bigla ka na nadadampotin. Ngani!
4: At saka grabe naman, di ba? Kasi hindi naman yun mabubura na milagro na pinagdasal mo. Tingin mo papanigan ka after ng mga ginawa mo. Na kung hindi, buti na lang talaga nasabat, no? Hirap eh. Tugi! Yan, kasi sabi ko sa'yo, dapat magpalit kayo ni Doggy, hindi aso ang kinukulong.
2: Ano?
4: Taong ganyan. Yung mga... Nyak!
2: Yung mga...
4: Nyak!
2: Ay, nako. Di ba, Liga Vibes? Ito ay isang paalala lang naman. Galing sa amin ni DJ Alex. Kaya naman eh, muli namin kayo papaalalahanan bukod dyan. Nire-remind lang namin ngayon na tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex.
4: At syempre, pinakamakulong yung tito sa Radyo Kiko Kaliko.
2: At bago tayo matapos, gusto lang natin batiin ng isang feel-good morning, ang lupit na umaga si Arbs Espina at ang kanyang mga pasahero sa bus number 23 habang sila ay nakikinig ng 92.3 FM Radio Manila.
4: Salamat!
2: Thank you! Kaya naman... Ito pa rin ang 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes.
2: Ang lupet! Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.
1: Chismis na naman. Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
0: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang ultimate flirty DJ Alex! At ang makulit mong

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakatutok simula pa kaninang alas 8 ng umaga para sa paboritong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Siyempre gusto natin patiin yung talagang mga solid, yung mga ang lulupit at talagang basic lang sa kanila ang pagbibigay ng oras para sa pagtutok sa kanilang paboritong bitamina sa umaga. Unang-una na dyan ang FMR squad, particular na si William Mortel. Sabi niya, good morning po ulit sa inyong dalawa, DJ Alex Sasabu, miyembro ng FMR squad, ang lupit! Grabe naman. Si Coach Everyday, maraming salamat! Happy Wednesday daw sa lahat ng ating mga kabibes. Altesa Herrera, Sino Cruz. Bumabati din ang isang feel good morning. Si Felix Valdez, magandang umaga daw sa aming dalawa ni DJ Alex. At syempre si Dennis Fernandez, sabi niya, good morning DJ Kiko at DJ Alex. FM Radio Manila, kabibes from General Trias, Etiva!
1: Ang lupet!
3: Ang lupit naman nun mula sa Etiva. Si John Vincent Sagrado, isang masayang morning po DJ Kiko at DJ Alex. Pabati po ko from Kadingilan, Bukidnon. Always nakikinig today sa FMR Philippines app. Maraming salamat mula kay John Vincent Sagrado. Ang lupit mo, be! Ganun din si Altes Herrera Cruz. Mula sa Pangasinan, Emmy Hernandez. Magandang umaga daw sa aming dalawa. At always naka-tune in. Ang lupet. Grabe naman yun. Ganun din si Randy Santisas. Magandang umaga po DJ Alex at DJ Kiko. Shoutout po kay Bembol Coro and Dindo Arevalo mula kay Kavibes. Randy Santisas ng Sampaloc mula sa Maynila. Ang lupit mo.
1: Ang lupet.
3: Gerard King o Gerard Michano, sabi niya magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat ng bumubuo ng FMR Squad Family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Ako po ang presidente ng FMR Squad. Galit na naman sa iyo si William Mortel niya. Correct. At ganoon din sa lahat ng ating mga vibes, eto na yung pinakaabangan ninyo, lalong-lalo na mga Grab driver, mga delivery truck driver at mga kanilang mga pahinante. Nako, ito na talaga yung pinakahumalingan ninyo. Susunod na ang drama mo live! Ano nga ba ang tampok nating kwento ngayong araw na ito na inyong tutunghayan at kayo'y makaka-relate talaga? Ang lupit nyo kasi, kaya naman kayo nagbibigay sa amin ng inspirasyon kung ano ang aming bibigyan ng interpretasyon. Ang lupit naman nun! Sa lahat ng mga

0: Bakery. Mga nakatutok sa atin yung mga panadero. Bakery 1, Bakery 2, magkatawa niya. O, di ba? At sa lahat ng ibang mga kaibigan natin sa ibang istasyon, maraming salamat po sa inyong pagtutok.
1: Nakatutok ang Benjamin!
0: Grabe naman yun! Eto na, hindi na natin patatagalin dahil susunod na ang Drama Mall! Kasama ang malubid na duo, DJ Alex at DJ Kiko Kulikot. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Good vibes! Sabay-sabay tayo!
2: Ang lupet!
0: Ang lupet! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Good vibes!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
2: Kabay.
3: Ang lupit.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Iginiit ng NBI na hindi sapat ang resulta ng paraffin test upang patunayang nagpaputok ng baril ang isang suspect sa insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat nagpositibo sa gunpowder residue si Mel Oragon, hindi ito otomatikong nangangahulugang siya ang bumaril dahil posibleng nailipat lamang ang residue mula sa ibang tao sa pinangyarihan ng insidente. Paliwanag ng NBI, maaari ring makuha ang gunpowder sa simpleng pagkakadikit sa isang taong may residue o sa lugar kung saan may nagpaputok ng baril.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nagbigay babala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng pag-asa sa publiko hinggil sa posibleng pagpasok ng malalakas na bagyo sa bansa mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon, kasabay ng paghahanda sa maaring idulot nitong epekto. Ayon sa ahensya, maaring mabuo ang matitinding weather disturbances dahil sa pagsasama ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Kapag nagsanib ang mga ito, posibleng magdulot ng malalakas na ulan, pagbaha at pagbugsong hangin sa iba't ibang bahagi naman ng bansa. Bagamat inaasahang maaaring kakaunti lamang ang mabubuong bagyo sa panahong ito, binigyang diin ang pag-asa na posible na maging malalakas ang mga ito at magdala ng matinding ulan o malakas na hangin. Dahil dito muli nga pinaalalahanan ng pag-asa ang mga residente, lalo na sa mga flood-prone areas, na maging alerto at maghanda kasabay ng patuloy na hamon sa ilang flood control projects sa bansa.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, kinumpirma ng PNP sa lahat ng tama ng bala sa insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13 ay nagmula sa loob ng gusali. Inilhad ito kasama ng CCTV footage sa isang briefing sa Malacanang na nagpapakita ng mga pangyayari bago ang putukan sa upper chamber. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., naganap ang insidente dahil sa pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado. Umabot sa 44 na putok mula sa 4 na baril ang naitala, kaya't 4 na individual ang sangkot. Si Sergeant at Arms Amau Aplaska ang unang nagpaputok at kasalukuyang nasa preventive suspension. Dalawa pang tauhan naman ng seguridad ang nagpaputok din. 5 putok ang tinukoy na cover fire mula sa isang ahente ng NBI na gumanti ng putok habang umatras matapos akalaing siya ay inaatake. Ayon pa kay DILG Secretary John Vicrimulya, ipinakita ng ebidensya na palabas ang direksyon ng mga bala at walang putok mula sa labas papasok ng gusali ng Senado.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
6: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
1: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning!
7: puno ng comedy.
1: 8 a.m. to 12 noon, kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
4: Oo, ang lupit mo na naman. Huwag nang maglilipat ng isasyon dahil ang drama mo live na sa oras sa 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.

Magandang araw, DJ Kiko at DJ Alex. At sa lahat ng mga tagapakinig ng istasyong ito na palagi ko ring pinapakinggan. Finally, nakumbinsi ko rin ang sarili ko na ilahad ang istorya kong ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nicole. Ako po ay simpleng babae lamang na ang hangad ay makatagpo ng partner na talaga namang seseryosohin at tototohanin ako. Dahil DJ Kiko at DJ Alex, sa mga naging karanasan ko sa aking buhay, ay tila ba nawala na ako ng pag-asa na mayroon pang natitirang matino at mabuting lalaki sa mundo na ang tanging hangarin ay mahalin at alagaan ako. Pero sa isang kagaya ko, tila mas naging mahirap para sa akin ang seryosohin at totohanin ako. Kung bakit, inyong alamin sa aking kwento. Nagmamahal, Nicole.

0: Lunchtime na pala. Teka nga. Teka.
1: Uy, Nicole!
0: Watch out ba ako?
1: Nicole, uy! Ano? Sabay ka? Ay, kakain kami nila si Neo sa labas.
0: Ay, pwede naman. Pero sa, si Chris tawagin ko lang, ah.
1: Ah, sige. Tawagin mo na.
0: Uy! Uy, Chris! Mm. Tara, gusto mo ba sumabay sa amin?
2: Ay, hindi na. Eh, marami pa akong tatapusin eh.
0: Ito naman, pansin ko parang hindi ka masyadong nakikisalamuha dito sa mga katrabaho natin. Bakit? Binubuli ka ba niyang mga yan?
2: Hindi, Nicole. Wala namang ganun. Wala namang magrabyado sa akin sa opisina. Actually, okay ako dito. Eh, marami lang talaga tatapusin to. Tambak, oh. Dami, oh.
0: Nako. Sige na. Alam mo, hindi ko naman maatim na iwanan ka dito, ha? Kasi, parang... Ang bigat naman sa loob na ikaw lang ang may iwan dito tapos wala kang kasama. Sabihin ko kaila, the Mules, mauna na sila. Teka lang. Oy, mauna na kayo!
1: Oh, hindi marinig!
0: Mauna na kayo, dito na lang ako. Hindi ako magla-lunch out. Sige na, bye-bye.
1: Ano ba yun? Lapit-lapit, sumisigaw-sigaw ka pa, Nicole. Ano yun?
0: Ang sabi ko, mauna na kayo dahil hindi na ako magla-lunch out. Nagbago ng isip ko.
1: Ang bilis naman magbago ng mood mo.
0: Sige na.
1: Eh kung baka ba yung papabili ka, sasabay ka na namin.
0: Ay, actually, dalawang boiled egg. Dahil
1: dalawang
0: ako
1: boiled egg? O, di sige.
0: Ayan.
1: Ikaw, Chris.
2: Hindi, okay lang ako, damulag.
1: Sige.
0: Ay, hindi. Damuls, bilan mo na rin siya ng egg desal. Eto, ako na bahala. Sige na, ako na bahala.
1: Wow.
0: Sige na.
1: Samantalang kami dito, wala kang pakialam. Tapos ito si Chris, di ko naman pinapansin. Bibilan mo pa.
0: Eto naman, nagdamdam ka pa. Sige na.
1: Sige na. Kaso mamaya pa ako alaw na makakabalik, ha?
0: Okay na, basta dalin mo na lang, ha? Salamat.
2: Salamat, damog.
0: Chris, kumain ka, ha? Kasi pansin ko na bukod sa overwork ka, parang medyo nangangayayat ka. Pero huwag ka ma-offend, ha? Hindi kita pinabody shame. Bagay naman sa'yo, pero nag-aalala lang ako kasi baka mamaya masyado mong minumudmud ang sarili mo sa trabaho.
2: Nicole, sumobra ba yung payat ko? Yung payat ko ba mukha na ako may sakit?
0: Ay, hindi. Kasi sabi ko nga lang na don't get me wrong kasi bagay naman sa'yo.
2: Siya
0: nga pala. bukod pala dito, ano bang mga pinagkakaabalahan mo? Kasi alam mo ba, bukod sa trabaho, para hindi ako masyadong babad, nag-try na rin ako na mag-jogging, mag-walking. Baka gusto mo sumama sa akin minsan, may run club kami.
2: Wala akong oras sa ganyan, Nicole. Kasi ang dami kong tinatapos. Una-una, tinatambakan ako ni boss sa mga gawain. Sabi niya, pag ako daw ang gumawa, double time. Pinagbibigyan ko na, syempre, boss natin yun. Tsaka, may mga racket kasi ako sa labas. Umi-extra-extra ako doon sa tita ko. Yung mga nagpapadeliver ng kung anek-anek sa coffee shop niya, pinapatulang ko na rin. Malaking bagay yun para sa akin. Habang single ako, ganun.
0: Single ka pala ng lagay na yan.
2: Mukha bang hindi?
0: Huwag ka magagalit kasi baka sabi mo, inagaw ko yung linyang to sa mga kalalakihan. Pero, hindi ka naman... Syungit. Tipo ka naman ng maraming babae, so...
2: Ikaw talaga. Alam mo, Nicole, sa tingin ko, kaya siguro na bihag ng boyfriend mo yung... bihag mo yung puso ng boyfriend mo kasi ang tatas mo magsalita. Para kang bolero. Bolera.
0: Teka. Boyfriend ba ka mo?
2: Boyfriend.
0: Actually, wala akong boyfriend eh.
2: Ano? Wala kang boyfriend?
0: Single.
2: Di ako naniniwala.
0: Totoo nga, single ako.
2: Sa ganda mong yun, wala kang boyfriend?
0: Ayan. Sinasabi ko yung linya ng mga kalalakihan eh. Wala akong boyfriend. Single ako, okay? Ano bang patunay ang gusto mo? Paano mong mapapatunay yung single lang isang tao?
2: Sample nga, patingin.
0: Ng
2: puso mo nga, ani.
0: Akala ko, sasabi mo, papa-HR na dapat kita.
2: Puso! Doon naman.
0: At saka alam mo, hindi totoo yon. Na kahit nasa Latin mo, ang puso ko, hindi mo makikita yun doon, ha? Kung sino man na nagsabi sa'yo niyan, hindi nag-aral ng siyensya. Huwag kang maniwala dyan, hindi totoo yan. Pero alam mo anong pinaniniwalaan ko? Ang puso. Pwedeng mawarak yan. Madurog. Malamog. Pag nasaktan ka.
2: Alam mo, Nicole, nagsimula lang tayo sa aya ng pananghalian na punta na tayo sa ganito.
0: Sa puso. Sa puso nga.
2: Sige na. Sige na nga. Pwede bang wag mo na muna ako abalain kasi tatapusin ko muna ito, ha?
0: Basta tawagin mo lang ako. Pag dumating egg, this, I'll deliver ko just sa'yo, ha? Ayan. Sige na, sige na.
2: Salamat, ha?
0: Okay.

0: na-cancel yung booking ko sa in-car. Ano ba yan? Ako, baka hinihintay na ako nun. Baka umiiyak na yun. Ako, sandaling. Anong oras na? Kanina pa ako. Ako naman. Ako, nasira pa yung swelas ng sapatos ko. Anong gagawin ko dito? Wala pa naman akong dalang extra tsinela sa opisina. Ay, nako. Siguro, di naman ako pwede mag-check-in kasi hinihintay ako nun eh. Baka mamaya, umiyak yun. Dali nga.
1: Uy! Nicole!
0: Dutch!
1: Uy! Ano ginagawa mo dito? Hindi ka pa nakakauwi? Uulan na, oh.
0: Eh, yun na nga ang problema. Lahat na nabubuk ko sa in-car, eh, wala eh. Kinakancel, ang sabi. Baka daw baha dun sa rutang dadaanan dito, kaya, eto.
1: Sambang ano mo? Sambang ruta mo? Sambang way mo?
0: Eh, actually, bandang ano lang naman ako. Bandang, Quezon Ave.
1: Ah, sakto! Quezon Ave! Eh, dun din ako dadaan. Papunta ko Commonwealth, eh.
0: Ay, ganun ba?
1: Oo. Ano, sumumay ka na lang kaya sa akin. Uulan na, oh.
0: Eh, sandali, nakakahiya naman.
1: Ay, nako, Nicole. Diyos ko. Eh, kanina nga, ako dapat mahiya sa'yo sa panangalian. Pinoproblema mo pa ako.
0: Sige, halika na. Magpapagas na lang ako, no?
1: Huwag na. Ito naman, maliit na bagay lang. Halika na. Dapat uulan na. Oh, halika na.
0: Salamat. Oy, salamat. Oh. Ang ganda ng ano mo, ah. Auto mo, ah.
1: Naman, huwag ka mag-alala, ako bahala sa'yo.

0: Uy, alam mo, basang-basa ka rin.
1: Ah,
0: kapag
1: buti.
0: Kapag hindi mo pinalitan yung damit mo, matutuyuan ka. May dala ka ba ditong extra o wala?
1: Kasi, may ano ko, may sando eh, kaso...
0: Naku, hindi pwede. Teka, meron akong mga damit dyan eh. Galing sa... galing actually sa ex ko. Eh, hindi ko pa na itatapon. At tara, bumaba ka muna. Tara na.
1: Okay na ako. Hindi, uy, huwag na, nakakahiya, Nicole. Huwag na.
0: Huwag kang mahiya sa akin. Sa akin ka pa ba nahiya? Sige na, tara na, tara.
1: Tsaka
0: na.
1: Inuubo ako.
0: Okay nga
1: mamaya,
0: yun.
1: Mamaya, hawa ka pa.
0: Hindi naman yan nakakahawa dahil nga yan sa basa ng ulan. Tara na, bumaba ka na.
1: Yeah, okay na. Eh, uminto na rin naman yung ulan.
0: Hindi na, pinatay ko na. O, ayan na. Pinatay ko na yung push start button mo. Tara na.
1: Okay lang ba? Nakakahiya ah.
0: Tara na, ang kulit naman ito. Tara na.
1: Kakaya naman.
0: Sorry lang, bubuksan ko lang to ah. Ang dami kasi itong mga, ayan. Okay, tara na.
1: Ganda naman ang bahay mo ah. Neat and clean ah.
0: Hindi, actually, ano, naipundar ko lang to sa pag-ibig.
1: Oh.
0: Eh, pinarenovate ko. Ayan, medyo umokay naman. Eh, nag-loan din ako para ma-renovate to. Ayan. Welcome to my humble abode. So, teka,
1: humarin ko yung sapatos ko, nakakaya.
0: Ay, wag na. Hindi pa ako nakapaglinis. Okay na yan. Ito. Ito, tubig. Warm yan. Para,
1: uy, salamat,
0: ano.
1: Ha.
0: Apo, sa damit mo. Sandali lang. Maghahanap lang ako dito. Alam ko, meron ako dito.
1: Ganda naman ang bahay ni Nicole. Hindi ako makapaniwala na single tong taon to. Wala pa. Bibignit.
0: Ito. Kasya to sa'yo.
1: Ay, uy, salamat ha. Nakakaya naman.
0: Ayan. Ay, naku, huwag mo na isoli sa akin yan kasi ayoko na rin ng memories ng ex ko. Sige na, sa'yo na yan.
1: Salamat, Nicole. Taligod ka muna eh. Susukutin ko itong damit.
0: Ito naman. Akala mo naman sisilipan ka. Sige na, go na.
1: Nakakahiya.
0: Ito na. Tatalikin na. Ayan.
1: Nakakahiya. Siyempre, makikita mo yung bu**** ko. Ayan. Okay na. Ayan na. Oo! Ano nangyari? Bakit?
0: Yung salawal mo nakabukas.
1: Ay, sorry.
0: Sorry.
1: Hindi ko napansin. Sorry na. Itataas ko na.
0: Sorry, hindi ko in-expect.
1: Ayan na. Ay, okay na.
0: Hindi ko in-expect na ang laki.
1: Aha. Wala, oy. Doble ako. Ito. Bakabakat lang.
0: Nakita ko eh.
1: Sorry ah.
0: Una na ako. Hindi naman kailangan mag-sorry.
1: Nicole, una na ako.
0: Sandali. Hindi mo pa nauubos yung tubig ko.
1: Nakakailang eh. Kasi syempre, bahay mo to. Baka yung privacy mo. Tsaka kailangan mo na magpahinga.
0: Actually, okay lang naman.
1: Aha.
0: Wow. Ikaw, gusto mo na ba akong iwan?
1: Teka. Parang ang hirap naman sagutin yung tanong mo. Parang nalagay ako sa alangan. Siyempre, ayaw kitang iwan. Pero kailangan ko nang umalis kasi bahay mo to. Baka
0: pero,
1: kailangan mo na magpahinga.
0: May choice ka naman eh. Gusto mo ba talaga akong iwan? Gusto mong umalis? Or...
1: Teka lang, paano kami napunta sa ganun?
0: Pwede ka naman magpa-stay pa dito at magpatila kahit saglit kasi... delikado sa labas magmaneho ng ganito kabasa.
1: Sa bagay, delikado pagbasa. Pero delikado rin pagbasa, kabasa ka.
0: Ano? Ano sabi mo?
1: Hindi, wala. Basa ka, pagbasa ka, delikado, baka ubuhin ka at saka sipunin.
0: Actually, Chris, salamat ah. Salamat kasi...
1: Para saan?
0: Una sa lahat, sa paghatid mo sa akin ngayon... Alam mo, natutuwa lang ako na katrabaho kita, na pagsasabihin din kita ng mga lamanin ng utak ko. Ayos ka lang ba?
1: Okay lang po.
0: Teka, meron akong vape rub dito.
1: Uy, salamat.
0: Oo, ito. Singutin mo. Sarap.
1: Bango. Salamat, Chris. Salamat, Nicole, ha. Masyado mo na ako inaasikaso. Baka mamihasa na ako niyan.
0: Sandali lang. Ngayon ka lang ba naasikaso ng ganito?
1: Sa totoo, medyo nakakahiyang aminin para sa isang lalaking gaya ko. Di ba kasi ako nagkaka-jowa eh. Oo. Oh, totoo yun. Totoo.
0: Bakit? Dahil ba ayaw mo or iba ang preference mo or...
1: Ah, hindi, hindi, hindi. Ah, syempre babae ang gusto natin. Ang akin lang kasi, eh, wala pang nagkakamali eh.
0: Pero sa ngayon, Chris, wala ka bang natitipuhan o nagugustuhan man lang or...
1: Sa totoo, may nagugustuhan ako, kaso, eh parang hindi rin naman niya ako gusto.
0: Oo. Bakit mo naman nasabi na hindi ka niya gusto?
1: Eh kasi, wala kaming chance mag-usap. Tsaka tararap naman kung hindi siya interesado sa akin. Oo.
0: Sorry ha, ayoko mag-feeling pero... Nag-uusap na nga tayo ngayon, di ba? Ano yung sinasabi mong wala tayong chance?
1: Teka, wag mong hawakan yung mga balikat ko.
0: Ito na ako.
1: Nicole?
0: Dapat kanina mo pa sinabi na wala ka pa palang experience, kaya ang tagal-tagal, ang bagal-bagal mo!
1: Tagal lang, Nicole.
0: Tara ka dito.
1: Saglit. Nicole, wag mong hawakan yan.
0: Sige, iapusin mo lang yan. Hindi ako magagalit. Sa totoo lang, Chris, gusto rin naman kita eh. At yung sinasabi mong wala tayong chance para sa isa't isa.
1: Nicole?
0: Sige. Ibigyan kita ng maraming chance, ah.
1: Silit lang, Nicole, kasi yung anis ko...
0: Hayaan mo lang. Let it do the work. Instinct yan ng animal. Ng tao.
1: Ng tao?
0: Kapag nakakaramdam siya ng... ng ganito.
1: Oh my goodness. Pero Nicole, wala akong experience sa ganito eh.
0: From the moment I saw you, you've touched my heart. Ang buo. Puso ko tumitibok-tibok.
1: Teka lang, Nicole.
0: Alam mo yun?
1: Ibig mo sabihin, Nicole, gusto mo...
0: Oo, tibok ng tibok. Ha? At hindi tumitigil ang pagtibok. Tibok. Ganon.
1: Ibig sabihin, gusto mo rin ako?
0: Ito, kapain mo. Nararamdaman mo ba yung pagtibok?
1: Sobrang ramdam ko kasi ang laki. Ang laki ng puso mo.
0: Alam ko gusto mo rin ako, kaya... Pagsaluhan natin ang gabing ito.
1: Nicole, saglit, huwag mo kong lapain, Nicole! Nicole!

0: magising na mama.
1: Ano ba?
0: Mama.
1: Anak.
0: Mama, oh, gising na.
1: Masa dali. Tara,
0: nagugutom na po ako. Gusto ko na po kumain na cereal.
1: Asan mo na yung kiss ni mama? O, mama. Kiss mo na.
0: Mama, hindi ka pa nato-toothbrush.
1: Anak, bakit naman pumasok ka nang walang paalam sa room ni mami?
0: Eh, mama, nagugutom na kasi ako. Kanina ka pa po.
1: Sige na, tara na.
0: Tara, gusto ko po kumain ng milk. Sige na po, mama.
2: Ikaw?
1: Ay, Chris, nandiyan ka pa pala.
0: Mama, sa'yo na po siya!
1: Anak, sadali lang. Anak, dito muna tayo. Tara muna dito. Diyan ka muna, anak.
0: Matagalat na, mama.
1: Anak, sadali lang. Ito yung cereal mo. Sadali.
0: Mama, ayoko po muna kumain para nagkainan kayong dalawa.
1: Ayan. Sadali lang.
0: Mama.
1: Chris, dito ko pa pala. Akala ko, umuwi ka na kagabi.
2: Nicole, magkatabi tayo. Teka lang, mama? Sino yung bata? Tinawag kang mama?
1: Anak ko.
2: Ano? Anak mo? Ibig sabihin, may anak ka na?
1: Sabi na nga ba malito eh. Sige na, umalis ka na. Okay na. Sa opisina na lang tayo magkita.
0: Sige na,
1: umalis ka na, Chris. Umalis ka na!
2: Sige.

0: Ano, Chris? Para tulala ka na naman dyan.
1: Ay, medyo masama lang yung timpla ng gising ko eh. Pasensya na, bakulaw ha.
0: Oh, eh parang di kayo nagpapansinan ngayon ni Nicole ha. Ano ba meron? Dati eh, panay kayo sabay kumain. Tapos ngayon parang baliwala lang sa inyong isa't isa. Siguro?
1: Oy. Bakulaw ha, bunganga mo. Kang ganyan.
2: Excuse me guys.
0: Speaking, mauna na muna ako pala.
2: Diyan na muna kayo. Mabuti pa, kasi nagdadaldalan lang kayo dito eh.
1: Nicole, kamusta ka? Parang, okay ka lang ba?
2: Excuse me, yung gamit mo nasa desk ko. Kita mo naman na busy ako, diba?
1: Sorry, akuin ko na. Nicole, sorry nga pala nung kahapon.
2: Anong sorry? Para saan ka nagsasorry? Ano ba? Ano pa problema? Nagtatrabaho ako.
1: Gusto ko lang sana humingi ng pasensya kasi yung eksena kahapon.
2: Anong eksena? Walang eksena, okay?
1: Yung may ano kasi, yung may anak mo, si Diabetico ba yun? Sorry ha, hindi naman sa... pasensya ka na eh, nabigla lang kasi ako eh. Na hindi ko alam
2: hindi
1: na
2: ko may... kailangan ng paghingi mo ng pasensya. Kung hindi mo tanggap at kagaya ka lang din ng ibang lalaki na pagkatapos yung makuha yung gusto nyo, bahala ka na! Hindi naman ako nag-expect kung naghihingi ng kahit na ano sa'yo eh. Kaya alam mo, pare-parehas lang kayo. Na pagkatapos yung malaman na ano, na single mom ako. Natikman mo na ako, masaya ka na?
1: Saglit.
2: Sige na, hindi ko naman kailangan ng mga seryosong relasyon na ganyan na hindi ako tatanggapin. Alam mo, nakaka-offend lang kasi eh.
1: Saglit
2: pwede
1: lang.
2: Pwede ka namang umuwi na lang nung isang gabi, after nun. Pero bakit nagstay ka pa? Na parang kasalanan ko
1: Nicole,
2: pa?
1: Nicole, saglit lang. Kumalma ka nga. Saglit lang. Saglit.
2: Ano ba?
1: Pagsalitain mo ko. Wala sa akin yun. Inaakala mo ba na off ako? Inaakala mo ba na turn off ako dahil nalaman ko na may anak ka na pala?
2: Eh, ano ba tawag sa reaction mo na yan?
1: Nagulat lang ako.
2: Halatang halata naman na na-turn off ka. Dahil ano, ang tingin nyo sa aming mga single mom, sa aming mga single parent, ano, uhaw na uhaw? Kailangan kayo? Pwes, sasabihin ko sa'yo, Chris, ng diretsahan. Hindi ko kailangan ng lalaki para itaguyod ang buhay ko. At hindi rin ako uhaw sa lalaki. Kaya tantanan mo ako?
1: Nicole!
2: Kung hindi mo ako tagapakala mo, makakaisa ka pa sa akin?
1: Saglit nga, Nicole. Hindi ganun. Ang dami mo nang sinabi. Patapusin mo nga muna ako magpaliwanag, pwede ba? Tsaka huwag ka magtaas ang boses kasi maririnig tayo ng mga kasama natin. Nicole, unang-una, kinaklaro ko lang sa'yo, nagulat lang ako na meron ka na palang anak kasi hindi mo naman ako na-orient na meron ka na palang diabetiko. Pangalawa...
2: Bakit? Kailangan ba gumawa pa ako ng PowerPoint presentation para lang ihayag sa'yo buhay ko?
1: Cole, saglit! Hindi mo kinakailangan gawin yan. Ang akin lang, nagulat lang ako. Yun lang ang gusto ko malaman mo. Nagulat lang ako, pero hindi porke nagulat ako, eh hindi ko natanggap na may anak. Hindi ko tanggap! Kung ano meron ka, kung ano nakalipas mo, gusto ko lang klaruhin sa'yo, baliwala sa akin yon. Kasi, Nicole, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Ayan, dinidiretso na kita, matagal na kitang gusto.
2: Gusto mo ako?
1: Oo, kaya, at dahil matagal na kitang gusto, tanggap ko. Kahit ano pa yung nakaraan mo. Tanggap ko kung anong meron ka. Kaya hayaan mo kumahalin kita.
2: Imposible. Lahat na lalaking dumaan sa buhay ko, isa lang naman ang habol. At pagkatapos nilang makuha yun, ano? Pag nalaman nila yung totoo, iniiwan nila ako na para akong basura.
1: Pero Nicole,
2: na para akong ginamit, na para lang akong plastic wrapper na kedig ni Noyanguya.
1: Pero Nicole, magkakaiba kami! Magkakaiba kami! Huwag mo hiyalin tulad ko ano yung naranasan mo sa ex mo. Ganon din ang gagawin
2: pero
1: ko sa'yo.
2: Pero lalaki ka rin.
1: Parehas kami lalaki, pero magkaiba kami ng parang kung paano kami magmamahal. At kung hindi ka tinanggap ng ex mo, ako tanggap kita kung anong merong kakat at kung anong nakaraan mo.
2: Dahil ano?
1: Dahil ano? Dahil para doon, nagkakamali ka. Hindi lahat ang lalaki yun ang habol. Nicole, mahal kita. Seryoso ako sa'yo.
2: Mahal mo ako?
1: Mahal kita, tama yung narinig mo. Kaya...
2: Pero Chris, natatakot ako eh. na baka kapag umasa na naman ako dyan sa sinabi mo sa mga salita mo, baka masakta na naman ako dahil kailangan mong intindihin na hindi na lang ako at puso ko ang nakataya rito. Dahil kung masaktan ako, pati ang anak ko masasaktan dahil sa ayaw at sa gusto natin, mai-involve ang anak ko dito kaya ayoko siyang masaktan, Chris.
3: Nicole, alam ko yung sinasabi mo. Alam kung ano magiging desisyon mo at kung ano yung papasukin mong sitwasyon. Apektado, alam ko apektadong anak mo si Diabetico, pero hindi lahat ng mga masasamang nangyari sa'yo sa nakaraan mauulit. Magkaibang tao kami ng ex mo. At nasisigurado ko sa'yo, iba ako, Nicole. Iba ako sa mga minahal at nagmahal sa'yo. Kalayaan mo ko, bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka at iparana sa'yo kung ano yung pagmamahal na dapat na nararanasan mo. Dahil deserve mo na mahalin ng maigi. Deserve mo yung pagmamahal na tunay, Nicole.
2: Sana nga totoo lahat ng lumalabas sa mga labi mo. Dahil, alam mo yon, Chris, hindi ko na-afford na masaktan ulit. Dahil ang dami-dami na namin pinagdaanan ng anak ko. At kung maluloko na naman ako, parang antang-tang ako na, diba? Kaya, mahal din kita, Chris.
3: Nicole, lahat ng pagmamahal may katangahan, taglay. Nicole, lahat ng pagmamahal may sakit, nakakaakibat. Ang kailangan mo lang gawin, pagkatiwalaan mo lang ako. At nasisiguro ko sa iyong kung ano yung dinanas mo sa nakaraan, hinding-hindi ko uulitin yun at hindi ko ipaparana sa iyo.
2: Yes. Salamat. Alam ko, isang malaking pagsugal at pagtayanan naman ang gagawin ko. Pero sana manalo naman ako this time sa pagpili ko at pagbibigay ng pagkakataon sa'yo.
3: Tanda mo, Nicole, ang pagmamahal patungkol to sa'yo at sa akin. At hayaan mo danasin natin yung saya nito. Alam kong may pigati, problema, pero daanan lang natin yun ang sabay. Ha?
2: Sige. Salamat.
3: Mahal kita, Nicole.
2: I love you. Huwag mo ko sasaktan, ha?
3: Hindi kita sasaktan, Nicole. Love.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ang init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
0: Ang lupet!
2: Gumising ng busog sa tamang vibes
1: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto! Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Radio ka vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirting.

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Mula sa number 1 smart dishwashing base. Tanggaling

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet.
2: Ko si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy! Kinikilig! Ang lupet!
4: Ang init!
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: It's the track.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalu.

0: 5.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Maraming salamat sa walang sawang pagtutok at hindi ka talaga bumitaw simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes!
3: Siyempre wala talagang bumitaw, diba? Kasi tayo ay nagbigay sa kanila ng kaaliwan siyempre saan naganap natin ang drama mo live.
2: Yan.
3: Mabukas ulit, abangan mo anong kalokohan na naman ang ma-feature natin. Pero, magamat kalokohan man kung pakinggan, ito ay mga istorya na, diba?
2: Totoong buhay ito.
3: Oo, nangyayari. Magpadala ka na rin. Kung may chika ka sa amin, bilis. Tama. Gusto natin ng chismis.
2: Tama. Hindi kami nabubuhay at nangihina kami pag walang chismis.
3: Sayang tuloy, tayo ang nasisentro ng mga kung ano-ano. Pero, nako ha, tandaan na kaya natin fini-feature yung mga chismis ng buhay nyo. Ito ay para makapag-grow naman tayo ng empathy ba sa kapwa.
2: Yeah.
3: Hindi panty ha. Paano yung narinig mo?
2: Empathy! Hindi panty.
3: Panty ha. So, kasi puro kaya na nasa isip mo. Wala ka na tuloy empathy sa paligid mo. Ano ba yung empathy?
2: Hindi ko. Ayaw mo na marami na yun.
3: O basta yung mga ano yun, alay yung panty o empathy.
2: Eto na, susunod na ang magpapatuloy na magbibigay sa'yo ng empathy.
3: Ay, oo, ito talaga.
2: Yan, kasama ang majuicy at mamiti nag-iisa, ang Daddy G is the place to be.
3: From 12 to 3 in the afternoon at yan nga ay
2: susunod! Yan naman, tutok na, wala nang bitawan. Bukas ulit, magkarinigan tayo alas 8 hanggang alas 12 ng hali kasama ang walang duo, DJ Alex.
3: And DJ Kiko Calico.
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: At ang oras natin, it's 11:45.
2: Bye!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
5: Kavay!
1: Ang lupet!

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Inaasahang haharap sa mga investigador ng PNP-CIDG ang karagdagang mga tauhan ng Senado ngayong Miyerkules, May 20, 2026, kaugnay ng pamamaril sa loob ng Senate Complex noong May 13. Kabilang sa mga pinadalhan ng supina, ang officer in charge ng Office of the Senate Sergeant at Arms na si Manuel Parlade, isang CCTV operator at iba pang kawanin ng USAA. Ilan sa mga pinatawag ay nakaharap na sa mga investigador noong Martes, bagaman hindi pa naglalabas ng detalye ang mga otoridad ukol naman sa mga pagdinig. Nauna namang inihayag ng DILG na hindi sumipot si Aplasca sa investigasyon habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang CCTV footage at iba pang ebidensya kaugnay ng insidente.
3: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill number 6762 na inihain naman ni Lady Representative Martin Romualdez na naglalayong isulong ang mas napapanatili at responsabling paggamit ng yamang dagat sa bansa. Sa ilalim ng panukalang Blue Economy Act, itatatag ang isang komprehensibong balangkas para sa pagpapaunlad ng mga sektor tulad ng turismo, transportasyon pandagat at renewable energy na lilikha ng karagdagang hanap buhay. Kasama rin sa panukala ang mas mahigpit na pangangalaga sa karagatan laban naman sa illegal na gawain gaya ng mapaminsalang reclamation, labis na pangingisda at pulusyon. Itatatag din ang isang konseho na tututok sa koordinasyon ng mga pulisiya sa sektor ng karagatan, pati na ang paggamit ng mga pondong tulad ng blue bonds para sa mga proyektong makakalikasan. Bibigyan din ng panukala ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pamamahala ng marine resources at pagbibigay ng suporta at pagsasalay sa mga komunidad sa baybayin.
3: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, aabot sa mapanganib na antas ang heat index sa hindi bababa sa 40 lugar sa buong bansa ngayong Miyerkules na posibleng pumalo hanggang 45 degrees Celsius ayon yan sa PAGASA. Inaasahan mararanasan ang pinakamataas na heat index sa San Ildefonso, Bulacan na posibleng umabot naman sa 45 degrees Celsius na nasa kategoryang danger kung saan posibleng makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke sa matagal na pagkabilad sa init. Samantala, nananatili naman sa extreme caution ang Metro Manila na may inaasahang heat index na umaabot sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius, kabilang din sa mga lugar na posibleng makaranas na mapanganib na antas ng init ang iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na may heat index na 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius. Pinapayuhan ang publiko na iwasan ang matagal na pananatili sa labas ng mga oras na pinakamainit at magdala ng mga payong o ibang proteksyon laban naman sa matinding init at posibleng pag-ulan.
3: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
3: Ang init!
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Cathy G.
4: Kuya, lumaban ka! Tatalika namin sa ospital! Kuya, lumaban ka!
5: Kuya!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan kita ang pasensya?
3: Tapos sabi ko na,
4: sabi mo, pasensya.
3: Kasi, parang boxer.
1: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala.

0: 92.3 FM Radio Ka Vibes. Let me be the one. Ako na lang magkukusa. Eh, ayaw mo eh. Di kusa na lang. Ako na lang. Ganun talaga eh. 12:25 po ang ating oras. Welcome to Love Me Cathy G. Midweek Wednesday. Kay bilis ng araw. Ba? Anong petsa na? May 20 na ngayon, no? Oo. Ilang araw na lang. Magtatapos na po ang buwan ng Mayo. Papasok na po ang June. Pasukan na. Papasok na rin ang tag-ulan. Ako, matitinding pag-ulan po ang mararanasan daw natin. But anyways, Ka Vibes, maulan man, umaraw man, nandito po ang Love Me Cathy G, of course. Kasama niyo na naman po ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G, all the way hanggang alas 3. Tayo magkakasama-sama, di ba? Yung mga problema niyo dyan, ako, isang tabi niyo na po yan. Problema niyo, poproblemahin po namin yan. Oo, sama natin si Tonyo sa mamomroblema niyan. Ka Vibes ha, naranasan mo na bang may taong nangakong babalik? Ayan, may taong nangako sa'yo tapos kahit ilang taon nang lumipas, umasa ka pa rin. Diba? Yung tipong kahit busy ka na sa buhay, may parte pa rin sa puso mo na nagtatanong or yung umaasa na baka pwede pa. Sa experience mo ba, Ka-Vibes, nangyari na ba yan or hindi pa? Yung willing to wait, sabi nga, diba? Pero paano kung dumating yung araw na bumalik nga siya? Kaso hindi mo na sigurado kung ikaw pa rin ba ang laman ng puso niya. Alam mo ba yung puno ka ng pag-ibig, puno ka ng pag-asa, diba? At sakit na tahimik mo lang yan tinatago eh. Tapos after ng ilang taon, biglang babalik yung tao na minsang naging buong mundo mo, diba? Yung parang ang lakas makagulo ng mundo, diba? May mga ganyan, aminin naman natin yung okay ka na, stable ka na, biglang merong papasok na eksena, diba? Yung manggugulo lang, tapos wala din, guguluhin lang, ganyan, diba? Yan kasi yung moment na habang pilit mong hinahawakan, yung pangakong hihintayin ka, or pangako, eto yung gagawin ko, unti-unti ka namang kinakain ng takot na baka huli na yung lahat eh. Diba? Aminin naman natin Ka Vibes, maraming relasyon ang hindi naman talaga natatapos dahil nawala yung pagmamahal eh. Kung hindi, minsan natatapos lang dahil sa panahon, sa distance, at mga pagkakataong hindi talaga kayo nagtutugma. Parang mga taong naghintay ng first love nila. May first love. Habang nasa malayong lugar, diba? Ikaw ba, naisip mo ba yung first love mo? Ay, talaga. Nakinilig ka bigla ah. Like doon sa mga OFWs na nagsusumikap tapos pagbalik may iba nang kinakasama yung mahal nila, 'di ba? Yung ganun ang sakit, yung lumayo ka lang tapos biglang umichi na yung partner mo sa iba. Nako po ha. O yung mga taong akala nila sila pa rin ang pipiliin pero habang tumatagal may ibang taong unti-unting nagpapasaya sa minamahal nila dahil sa kanilang absence. Kuminsan kasi 'yan ang nakakatakot eh. Yung kawalan mo, merong someone na nagpi-fill in nun, na nagiging happy na yung tao na mahal mo, ba? Diba? Masakit talaga Ka Vibes, yung dating ikaw ang takbuhan, ikaw yung dahilan ng ngiti, tapos isang araw parang stranger ka na ulit, ba? Diba? Pero hanggang saan nga ba dapat ang paghihintay Ka Vibes? Kapag ba mahal mo talaga, lalaban mo pa rin? O darating yung point na kailangan mo nang tanggapin na hindi lahat ng pangako natutupad, wag naman sana, sana to pa rin naman, ba? Diba? Oo, kasi ikaw yun yung pinangahawakan mo eh, yung word of honor na sinasabi nga eh, diba, na sana pinangakuan ka, sana to pa rin mo kasi umaasa ka eh, nag-aantay ka eh. Samahan mo ako ngayon Ka Vibes, of course, sa atin pong kwento for today na tatago sa puso na naniniwala sa second chance, ang mga taong natatakot mawala ang mahal nila habang nakatingin lang mula sa malayo. O yan, diba? Pakinggan niyo po yung kwento, maya-maya po babasahin ko po ang story natin for today na ibinahagi po sa atin ni Darren at Kim. Nako po, yan ang story na babasahin natin today Ka Vibes dito po sa Love Me Cathy G. Kaya nako, kung ikaw dyan ay busy-busy na ngayon, nanananghalian pa rin. Ayan, ang sarap naman ng ulam mo. Gulay with prito, diba? Ang sarap naman yan, Ka Vibes, healthy. Oo, dapat talaga kailangan natin magpaka-healthy sa mga panahon na ngayon na paiba-iba po ang panahon din. 12:29 ang ating oras. Tuloy po ang tugtugan dito sa Love Me Cathy G. Kaya dyan ka lang, mag-smile ka lang, huwag kang bibitiw at manatiling nakatutok dito po sa 92.3 FM Radio Ka Vibes. Ang lupet!
1: Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!

0: Ito na ang ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: kayong nasa situationship kayo, yet nagkakaintindihan kayong dalawa pero wala kayong label. So hindi ka pwedeng magselos kapag merong siyang nakikitang kasama mo or may nakikita kang kasama niya, 'di ba? The same thing goes sa iyo, 'di ba? Yung gano'n, kasi nga wala kayong label eh. Pero hanggang saan ba dapat magselos ang isang tao? At may karapatan ba? At yung bang nararamdaman mo, pwede mo ba siya sabihin diretsahan? Uy, mahal kita. Uy, gusto kita. Paano doon sa mahabang panahon na hindi kayo nagkita, walang naging kamustahan from the mga lumipas na taon and bigla kayong pinagtagpo at iisa pa rin ang tinitibok ng puso nyo. Sa tingin nyo ba may pag-asa pa yan na manumbalik kung ano man yung meron kayo noon? Lalo na kung first love mo siya, puppy love ba ang tawag dyan? Ka-vibes, nako. Abangan nyo na po ang ating story. Again, in just a short while, maririnig nyo na po ang story po ni Kim and ni Darren. Ayan, papaano nga ba ang pinagdaraanan ng ating letter sender for today? Ka-vibes. Kaya huwag kang bibitiw habang ikaw po dyan ay busy. Ayan ha, eyes on the road, not on the legs ha, sa mga ka-vibes po natin. Siyempre, ikaw na ka-vibes naming driver na pumapasada. Oo, ingat ka po ha. Smile ka lang dyan. Relax lang po. Huwag mainit ulo sa mga pasahero. Concentrate on driving. Ganon din sa mga rider. Tubig, inom-inom, mainit sa lansangan. At syempre, ang mga walang sawa natin pong mga nakatutok sa kanilang opisina, sa kanilang tahanan, sa mga karinderya, sa kanilang mga palengke at ukay-ukay. At ikaw, ka-vibes, na nag-aabang na po ng ating letter for today. Diyan ka lang, huwag kang bibitiw. At ito po ang Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet. Again, may karamatan bang isang tao na magselos kahit walang label? 12:51 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
4: Ang lupet!
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo.
7: Smart 2
6: smart dishwashing paste ko.
7: Smart 2
6: pritong ulam na masebo. Plato aldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: 93 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet. Uutang ka na naman. Ang lupet.

0: FM Radio Ka-Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka-Vibes!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
1: Ka-vibes, may karapatan ba ang isang tao na magselos kahit walang label? Ayan, ako sa mga papasok po sa relasyon dyan, i-make sure nyo ha, yung mga nasa situationship nga, sabi nila, di ba? I-make sure nyo na may label ang inyong relasyon dahil napakahirap pag wala eh. Kasi hindi mo alam kung pwede ba ako magselos? Nakita ko siya, may kasama siya, may kachikahan siya. Ang sweet nila, Cathy G eh. Pero wala akong karapatan dahil nga, wala eh. MU kami, situationship lang kami. Ganun daw yun, ang labeling lang nun, ganun, as friends lang din, ba? Diba? Mahirap yung ganun, na wala kang pinangahawakan. Papaano kung gustong-gusto mo nang sabihin dun sa taong na nararamdaman mo, pero natatakot ka, ang dami mong what ifs, ang dami mong baka kasi pag ginawa ko to, layuan niya ako eh, baka kasi kapag ganito na sinabi ko sa kanya na pwedeng ako na lang ulit, baka hindi ko magustuhan yung sagot. Diba? Ang hirap kasi sa atin, minsan, kung ano yung gusto lang natin na marinig na sagot, yun lang yung gusto natin, diba? Hindi tayo masyadong broad, hindi tayo masyadong open dun sa mga bagay na yun yung totoo eh, yun yung gusto sabihin sa'yo eh. Well, abangan nyo na lang po ang ating story for today. Ang story nga po, coming from Darren. Ano ba nangyari sa mga may first love po dyan? Ah, napapangiti ah. Sa mga may first love pero hindi nag-push through ang kanilang relationship or yung mga may first love dyan na dahil sa panahon, dahil sa pagkakataon, dahil sa sitwasyon, kailangan maghiwalay, kailangan magkalayo at muling pinagtagpo ng tadhana. Anong gagawin mo? Masasabi mo kayang two old friends meet again and maybe this time, baka pwede na nating simulan ang ating relasyon ulit. Yan po ang inyong abangan, ka-vibes, ang ating pong story for today, dito lang sa Love Me.

This love letter is from Darren. Dear Kathy G, ako nga pala si Darren, I'm 25 years old from Davao del Norte. Nagsimula akong makinig sa inyong programa dahil sa kaibigan kong si Kim na nagtatrabaho rin sa media industry. Tanghali po noon habang papunta kami sa isang restaurant para kumain, bigla niyang nilipat ang radyo ng sasakyan ko sa inyong station. Habang nakikinig ako sa mga kwento ng mga letter sender niyo, hindi ko na malayang napapaisip na rin po ako tungkol sa sarili kong kwento. Doon na po nagsimulang mabuo sa isip ko na baka panahon na rin para ibahagi ko ang matagal ko ng kinikimkim. Pero kaming graduate or pareho kaming graduate ng kursong Bachelor of Arts in Communication ni Kim. Pero ang totoo, Kathy, hindi lang siya simpleng kaibigan para sa akin. Si Kim ang ex-girlfriend ko. High school sweethearts kami noon, para sa kanya, puppy love lang daw yun. Isang masayang alaala ng kabataan na dapat iwan sa nakaraan. Pero para sa akin, hindi ganun kadali kalimutan ng lahat. Dahil si Kim ang una kong minahal. Siya ang first girlfriend ko. Siya rin ang unang taong nagparamdam sa akin kung papaano magmahal ng totoo. Naghiwalay kami sa long distance relationship, Kathy. Ako nasa Davao, siya naman ay nasa Maynila. Sa umpisa kinaya namin pero habang tumatagal, unti-unti kaming nilamon ng distansya. Hanggang sa dumating sa punto na parehas na po kaming napagod. Masakit ang naging hiwalayan namin, Kathy, pero bago kami tuluyang nawala ng communication, nangako ako sa sarili ko na babalik ako para sa kanya. Hindi ko man agad nagawa pero taun-taon akong bumabalik ng Maynila para lang malaman kung kamusta na siya. Hindi ko man siya direktang pinupuntahan noon, palagi naman akong nagtatanong tungkol sa kanya sa mga dati naming kaibigan. Lalo na kay Rochelle, na hanggang ngayon ay close pa rin naming dalawa. Sa kanya ko nalalaman kung okay lang ba si Kim, kung inaalagaan niya ba ang sarili niya, kung masaya ba siya at kung may boyfriend na siya. Minsan naiisip ko, Kathy, baka katangahan na ang ginagawa ko. Ang gumastos ng pamasahe, maglaan ng oras at pagod para lang sa taong hindi ko naman sigurado kung hinihintay pa ako. Pero kapag mahal mo pala talaga ang isang tao, handa kang gawin ang lahat. Yung mga bagay na kaalam mong baka ikaw lang ang masasaktan muli. Nabalitaan ko rin noon na nagkaroon siya ng boyfriend. Tumagal din sila ng halos ilang taon, pero naghiwalay rin dahil niloko siya nito. Nang marinig ko yon, Kathy, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nasaktan ako for her, pero umaasa pa rin ako. Umaasa akong baka may pagkakataon na para sa aming dalawa. Kaya pagkatapos naming gumraduate, naglakas loob akong lumuwas ulit ng Maynila. Kinapalan ko ang mukha ko, Kathy. Inaya ko siyang makipagkita sa akin. At sa kabutihang palad, pumayag naman siya agad. Dinala ko siya sa isang magandang restaurant habang magkaharap kami, pakiramdam ko bumalik lahat ng alaala noong high school kami. Yung paraan ng pagtawa niya, yung tingin niya, pati ang simpleng pag-aayos niya ng buhok habang nagsasalita, pareho pa rin, Kathy. Kinamusta ko siya ng sa limang taon na hindi ko siya nakasama. At habang nakikinig ako sa mga kwento niya tungkol sa trabaho at buhay sa Maynila, sobrang proud ako sa mga narating niya. Doon ko lalong na-realize na kahit gaano katagal ang lumipas, siya pa rin pala talaga ang nandito sa puso ko. Bago matapos ang gabing yon, dinala ko siya sa staycation na tinutuluyan ko, Kathy, hindi para sa masamang dahilan, kundi dahil gusto kong ibigay sa kanya ang munting regalo ko. Isang luxury bag, chocolates at isang sulat na matagal ko nang gustong ipaabot sa kanya. Pero Kathy, hindi ko inaasahan na may mangyayari sa amin ng gabing yon. At pagkatapos nun, uli kaming nangako sa isa't isa. Nangako akong babalik ako para sa kanya. Nangako naman siya na aantayin niya ako at yon ang pinanghawakan ko sa loob ng mahabang panahon.
Pero habang tumatagal, Kathy, parang unti-unting nagbabago ang lahat. Nakikita ko siya sa social media niya na may nagpapadala ng bulaklak. May mga low-key pictures ng dinner dates, minsan kamay ng lalaki ang kita lang, minsan silhouette lang sa salamin ng wine glass. Nag-uusap pa rin naman kami sa chats pero napapansin kong dumadalang na yung replies niya. Yung dating mabilis at mahaba niyang messages, naging maikli na lang. Napapaisip na lang ako kung may iba pa ba na nagpapasaya na sa kanya. Kathy, may karapatan ba akong magtanong? Karapatan ko bang alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga post niya? O baka naman wala na talaga akong lugar para mag-demand dahil wala naman kaming malinaw na label? Minsan gusto kong diretsahin siya at itanong kung hinihintay niya ba talaga ako. Pero natatakot ako sa magiging sagot niya. Takot akong marinig na baka may iba na palang nagmamahal sa kanya na parang hindi ko magawa ang distansya. Or dahil sa distansya. Hindi ko alam kung tama pa bang panghawakan ang pangako niya o baka ako na lang ang naniniwala sa salitang matagal nang nawala ng saysay sa kanya. Kathy, pagod na rin po ako mag-isip gabi-gabi. Pagod na akong hulaan kung may pag-asa pa ba akong tuluyan o wala na talaga, naiwan na sa nakaraan. Kung meron man akong dapat malaman, tama lang bang itanong ko ito sa kanya? At kung sakaling hindi ako ang pipiliin niya, paano ba tanggapin na minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi sapat ang pagmamahal para manatili siya? Kathy, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Lubos akong umaasa sa tulong at payo ninyong lahat. Maraming salamat po. God bless you and your program. Gumagala.

0: dilat ng mata, ika'y hindi lang alaala.
1: Kailan? Hindi ko rin alam kasi kung puro tanong ang gagawin mo na puro kailan, kailan, kailan, Cathy G, at hindi ka gagawa ng moves, eh walang mangyayari. Diba? Ganun naman tayo eh. Kapag hindi natin ginawa ng hakbang ang isang sitwasyon or isang bagay, hindi natin malalaman kung ano ang magiging sagot. Diba? Lagi lang tayong full of questions sa puso at sa isip natin eh. Pero, diba dapat kung meron kang gustong malaman, eh diretsahin mo, tanungin mo. Kasi it's been a long time na hindi kayo nagkita, tapos may nangyari din naman sa inyo. Diba? E kung ikaw, kikim-kimi mo lang ulit katulad na nangyari dati na nandiyan ka lang, lagi ka lang parang stalker na nag-aabang kung ano kayo nangyayari sa kanya. Ang hirap kasi sa'yo, Darren, hindi mo dinidiretsa. Oo, kailangan diretsahan na ngayon sa panahon ngayon para malaman mo yung sagot at hindi ikaw yung nahihirapan. Diba? Kung minsan ganyan kasi tayo eh. Totoo naman, ang hirap naman din talaga, Cathy G, na magdumirekta. Lalo na kung ikaw ay may takot ka na baka mamaya hindi mo magustuhan yung maging sagot sa'yo. But you have to be ready. Kailangan maging ready tayo lagi eh. Yes, lagi nga sinasabi, oh, dali lang sabihin niya na maging ready, pero kung ikaw yung nasa situation, mahirap. Oo. Pero papaano mo nga, papaano ang gagawin mo kung wala kang gagawing move? Kung puro ganun na lang, puro takot na lang, pangungunaan ka na lang ng takot, pangungunaan ka na lang na puro tanong. So many questions but the answers are few, sabi nga ng side A, diba? Pero, ayun, ikaw ka vibes. Ano ba ang dapat gawin nitong si Darren? Dahil, natatakot siya at may nararamdaman na siya na meron na nagpaparamdam dito sa kanyang minamahal na si Kim. Mula noon hanggang ngayon, on the side lang, kumbaga sa pagkain, side dish lang itong si Darren sa buhay eh. Kasi nandyan lang siya, nakatingin lang siya, nakamasids lang siya. Diba? Walang mangyayari sa ganun mo. Sa ngayon, hindi ka na pwedeng ganun ang labanan ngayon. Hindi na. Kailangan makipagsabayan ka na para alam mo agad kung saan ka pupwesto, kung saan ka lulugar. Diba? Dahil sabi nga eh, kapag patuloy ka na nahimik, kakainin ka ng pananahimik mo. So, kailangan marunong ka na rin magsalita ngayon. Kasi kapag hindi ka nagsalita, mauunahan ka. 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Or posted po sa aming pong Facebook Live. Mapapanood nyo po, pwede po kayo mag-post dyan. Or sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio. Or my FB page, DJ Cathy G. Siyempre, pag mahal mo yung isang tao, mula noon, hindi naman nawala yung love natin sa isang tao kapag sobra at totoo yung love natin sa kanya, diba? At dumating yung point na nanumbalik siya sa'yo, syempre lahat gagawin mo. Lahat gusto mong ipakita, pero papaano kung hindi ka gagawa ng move? Yung gusto mong sabihin sa kanya na, if ever you're in my arms again, this time I'll be sweeter. Payuhan po natin si Darren Kavibes. Dito lang po yan sa Love Me, Cathy G. Syempre sa 92.3 FM Radio. Vibes.
2: It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared.

0: you ulit. Ito na yung nararamdaman ko at totoo na ito, Kathy G. May karapatan bang isang tao na magselos kahit walang label? Well, yan po ang ating katanungan for today. And of course, ang ating story na binasa na itong galing nga po kay Darren na napakarami niyang katanungan. Kathy G, alam mo yon, first love ko, itong si Kim, nagkahiwalay kami, diba? Hanggang sa nagkita ulit, pero nakamasid lang ako sa kanya during the times na malayo kami sa isa't isa. Nandito lang ako at nagmamahal sa kanya. Pero ngayon, na nagkabalik kami, nagkabalikan kami, na nagkikita kami ulit, may nangyari sa amin. Gusto ko siyang alagaan at iparamdam sa kanya ang pagmamahal mula noon hanggang ngayon. Pero papaano? Dahil meron na napapansin, ito pong si Darren, na may nagpaparamdam na rin kay Kim. Sasabihin niya ba, ano ba ang dapat niyang gawin? Natatakot siya na baka mamaya, mali yung nararamdaman niya. Mali na diretsahin niya yung tao na tanungin. Mali na ibalik yung dati nilang pagmamahalan. Ka-vibes. 2:20 po ang ating oras.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: Alam niyo, sabi po ng according to sources, ayan, ng PubMed, yung natural emotion ng jealousy, kahit hindi official yung relasyon, meron at meron, ba? Diba? And according to them, ngayong selos, kadalasang nanggagaling sa fear of losing emotional connection, eh. Ba? Diba? Hindi lang sa status ng relationship yan, eh. Kung minsan, di ba, kapag may ibang pakiramdam tayo, eh, na kahit nga simpleng bagay lang, eh, pinagseselosan natin, eh, di ba? And mas malaki minsan yung selos sa situationship, ha. Kapag walang kasiguraduhan, eh, and walang clear na label, tumataas po yung relational uncertainty na pwedeng magdulot ng overthinking at jealousy, di ba? Kung minsan, isip ka na isip, eh, baka mamaya, eh, sila na talaga, eh, baka mamaya, nagagamit na lang ako, eh. Ang dami mo nag-overthink ka, ang dami mo na naisip sa buhay mo, di ba? And hindi lahat po ng selos toxic, ha. Sabi ko nga, ito yung tinatawag na reactive jealousy, yung normal response kapag may perceived threat sa taong mahal mo. Siyempre, gusto mo yung tao, eh, di ba? So parang, alam mo yun, reactive jealousy yung very normal sa isang taong nagmamahal. And hindi rin ibig sabihin na gusto mong kontrolin yung tao. Minsan gusto mo lang maramdaman na importante ka rin sa kanya. Kaya nagkakaroon po ng jealousy connection or connected to attachment, not ownership. Wow, para tayo may pa-seminar, Kati G. Yes. Sabi ni Engineer Tadeus, ayan, Darren, dapat mo nang harapin ang katotohanan na hindi habang panahon umaasa ka sa pangakong maraming bagay ang nagbabago. Baka yung nangyari sa inyo ni Kim, eh, ginagawa rin niya sa iba. Ang multo ay isang anino na tatakot sa'yo lagi, tulad sa punyal na nakatarak sa dibdib mo. Alisin mo na. Wow, napakalalim naman ito, engineer. Hindi yung magkita ay itinadhana na ng Diyos. Maaring meron siyang itinalaga for you. Mas karapat dapat at bagay sa'yo. Maganda ang barong Tagalog, pero mas may pinipiling okasyon ang pagsusuot niyan. Wow! Hindi gaya ng t-shirt na maaliwalas gamitin, ipagdasal mo sa Diyos na ibigay sa iyo ang nararapat mo. Lalim nun, ha? Hindi, alam mo yun, ang magandang barong Tagalog ay may pinipiling okasyon ang pagsusuot, ba? Diba? Unlike yung t-shirt, kahit saan, maaliwalas ang dating. Wow! Very, very deep ang explanation, Engineer Tadeus. Thank you, Engineer. Kathy G, this one is also from text line, ha. Para sa akin, mas okay na tanungin niya yung girl kesa naman lagi lang siya nagdududa. Ang hirap nun, no? Wala siyang kapayapaan pag ganun. Saka, huwag siya matakot na maging sagot. Sa magiging sagot para na siya ay matahimik. Ayan, na rin ang kanyang isip. Eric David po, ng Malibong Matanda, Pandi, Bulacan. Thank you so much at hello po sa inyo dyan sa Pandi, Bulacan. Kamusta kayong lahat dyan? Sabi ni Apple Balintuna, normal lang po na magselos kung may pinagsamahan at spark kayo dahil hindi naman nadidiktahan ng puso. Pero dahil walang label, wala kang karapatan mag-demand, magbawal or sumbatan ng parang jowa mo, di ba? Pwede kang masaktan ng tahimik, pero ang selos, walang label, madalas pa alala lang sa tao, natalo ka sa sarili mong laro. Kaya kung hindi mo na kayang sakit na malabong setup, oras na para linawin ang status nyo, status ko. Ayan, thank you, Apple. Hello, Nikki Kiamko. And shout out kay Madam Emmy and Celia Andres and V Balunsay. Ayan. Kathy G, shout out sa Napho da Piston Jeepney Driver, biyahing Pasig, Taguig, Baya Palengke, Patero, San Joaquin. Nakatune in po sa Love Me Kathy G. Uy, salamat po. Ayan, mag-iingat po, ha, makabibes nating driver. Ayan. And wala pong karapatang magselos kapag no label ang relationship dahil hindi exclusive yung kung ano ang meron sa inyong dalawa. Ibig sabihin, may boundaries at kung ano ang dapat at hindi mo dapat maramdaman. Ouch! sakit. Ayan, Jamaica, Andaya, standby. At syempre, sila pa rin po na nagbibigay ng reaksyon at payo for, of course, ating center na si Darren. Tutok lang po dito sa Love Me Cathy G, ha? Dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Love Me Cathy G. Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: Yes, boys to men, ka-vibes. 2:51 po ang ating oras.
1: Dubai, ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS! Ka-vibes, may karapatan bang isang tao magselos kahit walang label? At napakinggan nyo nga po ang ating story kanina na binasa na yun nga po, meron siyang minamahal, naging first love niya, nagkahiwalay sila, nagtagpo sila ulit, gusto nila manumbalik ang kanilang samahan, naging pagmamahalan, pero may takot ito pong ating letter sender dahil nga nararamdaman niya na may iba pang nagpaparamdam dito sa kanyang babaeng minamahal. Ngayon, dapat ba niyang sabihin kung ano yung nararamdaman niya or i-keep niya na lang to dahil baka natatakot siya na baka alam mo yun, na baka mamaya masaktan lang siya sa maririnig niya. Maraming salamat po ka-vibes ha, sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for our sender na si Darren. Humabol lang, Kathy G, kung yung selos kasi natural feeling yan na nararamdaman ng isang tao regardless if exclusive yung relationship or hindi. Ayan, thank you Jamaica Jane Aldaya. Sa lahat po ha, ng mga patuloy na tumututok at nagbibigay ng reaksyon, maraming salamat po ka-vibes. Alam nyo, isa sa pinakamahirap tanggapin, hindi yung katotohanan ng meron ng iba eh, kundi yung realization na hindi ikaw yung naging reason ng happiness niya after all. Diba? And for you, Darren, hindi mo malalaman yung sagot kung mag-aantay ka lang at magbe-base ka sa actions ni Kim or ng taong mahal mo eh. You need to make some moves eh. Pero siguro, better ask yourself then, mahal mo ba talaga siya ngayon? Or mahal mo lang yung alaala, yung, alam mo yun, yung memories ng dating kayo eh. Pwede kasi alam mo yun dahil hindi ka lang makamove on doon. Minsan may mga pagkakataong hindi na natin mahal talaga 100% yung tao. Hindi lang natin, alam nyo yun, mabitawan yung version natin noong tayo pa ang mahal nito. Diba? And you know what? Some love stories do not end because people stop caring, but they end because people change while life kept moving. Maraming salamat po sa pag-share mo ng iyong story sa amin, Darren. Sa mga gusto po magbahagi ng kanilang storya, email lang po, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Salamat ulit sa pagsama sa akin ngayon pong araw po ng Miyerkules ka vibes. Until tomorrow, ito po si Cathy G. Magkarinigan po ulit tayo dito sa LMCG. And syempre, pre. Wow. Hello. Hi.
2: Hello. Magandang ano man date na.
0: Miyerkules na ngayon, 20th.
2: Oh, Wednesday.
0: May. Yes.
2: Oh, may mga sumisweldo ng 20th, 'di ba?
0: Oh, correct. Oo. Hi Jay. Yeah, meron. Actually, okay. It's 5:20, meron ding 15:30.
2: Hello Kuya Jay. I miss campfire. Wow. Oh, 'di ba? Ayan, hi Ate. Akala ko Monday.
0: Ang alin? Ngayon? Ay, Tuesday kahapon.
2: Oh,
0: Wednesday
2: God.
0: Na ngayon. Tama ba ako? Tama, midweek
2: tama
0: Wednesday.
2: Tama naman, midweek Wednesday naman. It's hump day Wednesday po.
0: Mm-mm.
2: Magandang afternoon po sa inyo lahat. It's time para sa Banana Crew. I have something for you to make you smile,
0: ay,
2: everybody.
0: Taray.
2: Oy, hindi. Meron akong regalo sa kanila dahil nga tayo ang home of the stars. Sa 3 p.m. at saka sa 4 p.m. meron akong mga special na bisita na handog para sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
0: Wow! Uy, yes. Siksikliglig ka ngayon. Merong dalawa to.
2: Meron akong bagong P-pop group na mga kasama. Galing sila sa iba't ibang probinsya. Tapos, yung pangalawa naman, Asia sa Pop Sweetheart, Aisha Ponti.
0: Wow! Yes. Antaray! So, solo flight ka ba today?
2: Wala kasi ang sis Mars ko today. Parang she's not feeling well, si DJ Chloe, kasi siya ay nanggaling pa sa San Pablo kahapon. Parang nag-event.
0: Oh yeah, oo, kasi event. Ayan. Pero bago ako mag-end, may karapatan ba ang isang tao magselos kapag walang label?
2: Ay, syempre wala.
0: Wala?
2: Dapat wala. Ay, hindi. Wait lang. Okay, wait lang. It really depends. Oh my God.
0: May bawi.
2: Ate, ang tanong, may karapatan bang magselos ang isang tao
0: kahit walang label?
2: I remember, ate, di ba, kapag pinakitaan ka ng mixed signals ng someone, alam mo to,
0: yes.
2: Nakwento ko sa'yo to,
0: yes.
2: Last year.
0: Correct.
2: Di ba? At iniyakan ko to last year ng bonggang-bongga. So parang ate, kapag depende kasi yan sa tao, kapag pinapakitaan ka ng mixed signals, ibig sabihin, pwedeng may karapatan ka, yes, hindi pwedeng may mag-invalidate yung nararamdaman mo.

0: especially if yung mga ibang tao naman sa paligid, hindi nila alam kung ano ang totoong kwento.
1: Correct.
0: Halimbawa, sa bahay nyo, kayong dalawa ay magkayakap, kayong dalawa ay magkatabi, matulog, kayong dalawa ay sabay kumakain. Tapos pagdating ng panahon, sasabihin lang sa'yo ng taong yun na wala kang karapatan dahil wala namang tayong label or wala namang something. Pero diba, ano yung pinakita at pinaramdam mo sa akin ng tayong dalawa lang?
1: Ay.
2: Diba?
1: Taray, nakahugot doon.
0: At saka hindi, diba? Nasagot ko ng tama, ate.
1: Tama naman, correct diba?
0: Never
1: naman.
0: Never invalidate the feelings exactly. Of kahit na sino, especially if we really don't know kung ano yung kwento talaga.
1: Totoo.
0: Maaaring narinig mo yung kwento ng isa, pero hindi pwedeng dun agad papanigan mo na.
1: Kailangan alamin mo yung totoo at buong kwento.
0: Truly remarkable, diba? Kaya yung mga nagpaparamdam ng mga mixed signals, naku dahil sinasabi ko sa inyo, magbago na kayo.
1: Tigitigilan na nila yan. Yes, hindi na yan effective na yan. Ngayon.
0: Mabuti na lang at marami-rami ng tao ang natututo talaga na kapag ganyan, they always check the label muna.
1: Correct. Yes. Double check para hindi ka masaktan. 256 diba? Na.
0: Umaagree si Rai, Nilio, at saka si Arn. Yes, ay. Diba? Totoo.
1: Totoo naman. Naku po, marami pang chikahan. Ang inyo po matutong hayan, of course, kasi sama DJ Jaiho for Banana Crew, diba? Oras natin ka vibes sa 2:57 na.
3: Love me, Kathy G.
4: Ang lupet!

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibe.
2: Ang lupet. Uy, kinikilig. Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Naglabas ng writ of summons ang Senate Impeachment Court laban naman kay VP Sara Duterte kaugnay ng kanyang kinakaharap na impeachment case ngayong Miyerkules. Pinangunahan ni Senate Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade ang pagsisilbi ng summons na kinumpirma naman ng Office of the Vice President na kanilang natanggap dakong 10:40 a.m. Ayon sa Resolution 39 o Rules of Procedure on Impeachment Trial, merong 10 araw si Vice President Duterte mula sa pagtanggap ng summons upang magsumite ng kanyang sagot at inaatasan ding humarap sa Senado kapag pinatawag. May 5 araw naman ang prosekusyon upang magsumite ng tugon matapos matanggap ang kanyang paliwanag. Nauna nang nagdipo ng Senado bilang impeachment court noong Lunes para sa paglilitis naman sa Vice Presidente na nahaharap sa mga aligasyon ng culpable violation of the 1987 Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: Samantala sa iba pa mga balita, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na TRO o kaya Temporary Restraining Order ni Senator Ronald De La Rosa laban naman sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC o International Criminal Court. Sa botong 9-5-1, ibinasura ng Supreme Court ngayong Miyerkules ang petisyon ng, ng senator kaugnay ng kanyang posibleng pag-aresto sa kanya.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nagdeklara ang NGCP ng yellow alert sa Visayas Grid mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ayon sa NGCP, umaabot daw sa 2,691 megawatts ang kabuuang supply ng kuryente habang tinatayang aabot naman sa 2,438 megawatts ang pinakamataas na demand at nag-iiwan na maliit na reserba para sa mga posibleng abarya. Tinukoy ng NGCP na ilang malalaking planta kabilang na ang TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 ang kasalukuyang hindi nag-ooperate dahil sa mga sapilitang pagpatay na nagpakonte sa supply naman ng kuryente. Dagdag pa rito, nasa 13 power plants ang hindi umaabot sa buong kapasidad na nagresulta sa mahigit 852 megawatts na hindi nagagamit. Binanggit din na ang mataas na pangangailangan sa kuryente ay nakakadagdag sa sitwasyon naman ng grid. Ipinapahiwatid ng yellow alert na limitado ang reserba ng kuryente at maaaring maging problema kapag may biglang pagkasira ng mga planta. Bagamat wala pang anunsyo ng rotating brownouts, pinapayuhan ng publiko na maging handa sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
6: Inyong narinig ang FM Radio News Break
3: dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: FM Radio.
2: The vibes.
1: Ang lupet.
7: Ang init.
8: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: sigurado nga pirmi pa dayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
6: Hello, Ka-Vibes! Kami ang Sponge Cola at palaging tumuto sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit!
7: Hello, Ka-Vibes! Ako po si Ibi Falcon at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit!
8: Hello, Ka-Vibes! Kami po ang The Blue Fields. Manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Hello ka vibes, ako si Joaquin Arce at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio ka vibes. Ang lupet.
4: Paborito ng merienda. Nandito na.
5: Welcome sa Home of the Stars.
6: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
7: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey! Hello!
10: Hello, mga kapa!
11: Miss Julian Santos!
12: Uy, pagod na pagod ako dito!
13: JC De Vera!
14: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!

0: 92.3 FM Radio or FMR Ka-Vibes, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila na nakatutok sa atin sa 92.3 FMR Ka-Vibes ang lupet. Sa lahat ng mga Davaoenos dyan sa Davao City via 101.9 FM Radio Davao at sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Siyempre naman, hindi rin magpapahuli ang mga ka-vibes natin sa 97.5 sa Gensan, sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Kapiling kabanding nyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si... Tama, Jaiho at your service. Happy, happy Wednesday sa inyong lahat. Kanina litong-lito talaga ako. Sabi ko, ano bang ano? Monday ba ngayon? O hindi, Wednesday na po ngayon. Naku, dalawang tulog. Tama, no? Mamaya tsaka bukas. Dalawang tulog na lang. Excited na ako. Maaga-agang summer ko dahil magkita-kita po tayo dyan sa may Boracay. O, diba, Tara? Mag-Boracay ako. Kayong lolo-ko-loko. Yes, totoo. Tsaka syempre, marami tayong mga kaibigan dyan sa Boracay. Yan ang isa sa pinaka-paborito ko talagang ano, pinupuntahan kasi iva-vlog natin yung mga bagong restaurants, yung hotel na pagsestayan. Yes. Syempre, very very special shoutout na agad-agad sa ano, sa Henan Park sa Boracay. Yan po ang aking ano, official home always kapag ako po ay nasa isla. Either Henan Prime o kaya naman Henan Park. Basta lahat po ng Henan sa Boracay. Yan po ang aking official home every time na nandyan ako sa isla. Kaya maraming maraming salamat. Sila po kasi ay laging nakatutok sa amin sa DZMM. Syaka? May braces. Sila po yung laging nakatutok sa amin kahit sa mga online, sa mga digital nating mga ganap. Thank you so much, Henan family. Segway ko na, baka may mga magtampo, diba? Syempre, maraming salamat din po at magkita-kita po tayo dyan. Oo, tayo po ay tutungo dyan sa ano. Ano ba ito? Nawala tuloy. Bakit kasi tinanggal niyo yung pin eh? Sinasabi ko sa inyo eh. Ayan, ito na. Magkita-kita tayo dyan sa Kirby's Grill House sa may main road lamang po sa may sa Station 2. Katabi lang po yan ng Boracay Haven. O taray. Saka rin sa Balay Seafood sa Station 2. At sa Orient Festival Buffet Station 2 along highway malapit sa Red Coco. Taray, diba? Abangan nyo po ako dyan sa mga nabanggit. Meron po akong meet and greet. O taray. May meet and greet. Mamimigay po ako ng sticker ng 92.3 FM Radio Philippines. Opo. At syempre, imbitahan ko kayong lahat na makinig sa application namin. Ano kayo? May station ba tayo sa Boracay? Parang wala, no? Wala tayong ano, frequency sa Boracay. Sa app lang sila pwede. Ah, meron. Iloilo. Abot pa. Aabot? O tara, yung mga Ilonggo pala sa tanan nga mga ara dira sa Boracay. Kadto kamo sa mga ging banggit ko nga mga lugar. O tara. Ay, pero syempre, 3:30 na nga pong oras natin. Sabi ko sa inyo, may surprise ako sa inyong lahat, mga ka-vibes. Hindi po tayo mag-isa ngayon. Tayo po ay merong mga bisita na makakasama. O, ito bago sila. Sila ay isa sa mga pinakabago nating aabangan at tututukan. Oo, diba? Sila po ang tinatawag natin na Blue Dreamers. Bakit kaya Blue Dreamers? Alamin natin yan. Kasama natin live na live sa studio. Dito lang sa Home of the Stars, Banana Crew. Hello! Ayan, hello, bumati kayo.
1: Hi guys, hello po, Miss Jayo. Hello din po sa mga nanonood dyan. I am Jared Salvador po, 17 years old. And mahilig po ako mag-basketball and mag-bike.
0: Ah, taray, bike and yes. Basketball ang mga hobbies, gano'n. Oo. Next.
2: Hi, maray naghapon sa Indogabos. I'm Shane Monreal, 21 years old. Blue Dreamer ng Albay. Pampalipas oras ko po, mag-painting and mag-play po ng guitar.
0: Talented, painting at mag-play ng guitar. Susunod.
3: Hi guys, I'm Zian Mindasa. I'm also 17 years old and I also sing and pampalipas ko rin ng oras is drawing din.
0: Oo, taga saan ka naman?
3: I'm from Mindoro.
0: Occidental, Oriental?
3: Oriental po.
0: Ah, yes. Ano yan sa may Kalapan?
3: Sa, ano po, Bansud po.
0: Saan ang Bansud?
3: Sa Zone 6 po.
0: Ah, saan ang Zone 6? Hindi, charing. Hindi kasi diba ang ano, pag sinabi mong Oriental Mindoro, isa sa una talagang pambungad na pangmalakas ang pinupuntahan dyan, yung sa Kalapan, kung saan nandiyan din ang Puerto Galera. Okay. Diba? O, malapit kayo sa Puerto Galera.
3: Malayo po.
0: Ah, parang dulo na kayo?
3: Okay.
0: Ganon?
3: Sa may pag-asa po kayo parte.
0: Oo, pero dating vice governor dyan sa Mindoro, diba, si EJ Falcon?
3: Yes po.
0: Oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Si Vice Gov EJ Falcon, thank you so much. Thank you. Susunod, yan, buhatin natin para marinig natin sila sa likod. Kambal ba sila?
2: Yes po.
0: Ha?
3: Yes po.
0: Oh, sabi ko ni, taray, kung hindi ko pa tinitigan ng todo-todo, hindi ko mahalata na ano na kambal sila. Oh, okay. Sila si Jirex at saka si ano, San.
3: Yes,
0: ayan, ago. Una, sino?
4: Hello po everyone, I'm Shan Tan, ang Blue Gymer from Zamboanga del Sur po.
0: Ah, Zamboanga del Sur.
4: Mayong hapon sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga nanonood dyan, thank you po.
0: At sa mga nakikinig,
4: yes, syempre. And kay Miss Jaiho po, syempre, good afternoon po sa'yo.
0: Diba?
4: I'm Jirex Tan, your Blue Gymer from Zamboanga del Sur. I also love playing basketball din po.
0: Talaga? Yes, oo, po. Ayan. Nakakatuwa, no? Parang ang tanda-tanda ko talaga na Miss Jaiho yung, hello Miss Jaiho, kamusta po kayo? Pero okay yun, diba? Sign of respect, diba? Yes. Ayan, sa inyo naman, gusto ko malaman, bakit Blue Dreamers? Bakit kayo tinawag na Blue Dreamers? Pwede namang orange. Ayan, para at least yung color ninyo, orange and blue Dreamers by FMR. Ganon. Charing. Hindi. Di ba kasi color namin blue and orange. Yes, yes.
4: Po. Blue po. Blue represents a sadness po, di ba? Huh? So, each of us may mga struggle po sa life or pain. Uh-huh. So, yung mga struggles po na na-experience po namin is ginawa po namin motivation po or lakas po para mas mapursu po namin yung dreams namin or goals po in life.
0: Ay, taray. Kumbaga, ano yan? Ang decision ng management o kayo mismo?
1: Anong management po. Kaya po siya natawag na Blue Dreamers po.
0: Paano ba kayo nabuo? Paano kayo pinagsama-sama? Oo. Kasi I heard parang ano ha, trinane kayo ng ilang buwan sa singing, sa dancing, modeling, even acting, ganyan. Tapos syempre, di ba, lahat kayo, sabi nyo nga, from sadness, may mga pinagdaanan na may mga nabully sa inyo before. Tama, yun, di ba? Tsaka yun sa mga family struggles ninyo. Pero paano kayo pinagsama-sama?
2: Nagpa-audition po sila sa iba-ibang lugar po. Ako po, nag-audition po ako sa Naga po.
0: Oo.
2: Yeah. And sa audition po, pinagawa po sa amin doon.
0: Saan napakaganda ng gobyerno nyo ngayon dyan dahil kay Lenny Robredo, di ba?
2: Yes.
0: Yes. Oo, go.
2: And pinagawa po sa kanong audition po, singing, acting, and yung story po ng buhay po. Doon po. Doon po sila nag-base.
0: Paano yun? Sa Facebook yung audition? O may kakilala ka tapos pina-audition ka?
2: Sa Facebook po nakita ko po.
0: Nakita
2: yung post
0: mo?
2: Nila po.
0: Ah, taray. O yung iba naman?
5: Kami po.
4: Kaming dalawa po ni Joy po
0: sa inyo na kaya, sa inyo na kayayan yung microphone dyan sa likod para hindi kayo buwat ng buwat. Sa inyo yung sa harap, yes. Diba? O, ayan. Bubuhatin natin na kasi nga sensitive yung, hindi, sensitive yung microphone, marinig yung shhh, yung ganun-ganun. Baka mamaya, nakikinig siya sabi, ano ba yan? Ano naman ang tunog? Diba? Okay, go. Ikaw naman.
4: Kami po ni Joy po, sa online po kami nag-audition po. And pinapaano po kami, pinapakanta po, and pinasayaw lang po.
0: Ay, ba't kayo nag-audition? Bet nyo bang mag-artista? Bet nyo pumunta ng Manila para
4: yes,
0: ma-showcase yung talent nyo?
4: Yes po.
0: Oh. Sino yeah. Idol nyo?
4: Si ano po sa akin po? Si Enrique Hill po.
0: Ayan. Oo, oh, ikaw naman.
4: Daniel Padilla po.
0: Ay, kahapon kasama ko si Daniel Padilla tsaka si James Reed.
4: Wow.
0: Nag-host ako. Tapos very rare yung moment na ano ha, pinapakilala ko sila ng sabay. Kasi dati naalala ko, 2015, ilang taon lang kayo ng 2015, siguro baka baby pa kayo niyan, Diyos ko day. Habang ano, dati kasi parang hindi sila masyado talagang pinagsasama. Trinay lang sa ABS-CBN Christmas Special before, sila ni Enrique, James, and Daniel. Pero kahapon, one stage talaga, ini-interview ko sila, di ba? Pasabog, no? Bongga. Yes, ayan. Paano, nag-audition kayo nung nakita nyo? O may nagsabi na kakilala nyo na, uy, try nyo to, mag-audition kayo, total, marunong kayo sumayaw, ganyan.
4: Hindi po, like, parang opportunity na po siya. And
0: sino nakakita?
5: Camille.
0: Ayan, nasira mo. Hindi, charing joke lang. Hindi. Hindi, ganyan talaga. Ayan. Kuya, Sir Sigel, tulungan mo siya. Yan, oo. Kasi mabigat ang nagulat. Buti lang hindi kayo. Oo. Buti lang hindi ka nagmura. Hindi, pag nagugulat. Ay, gagawin. Oo, di ba? Ayan, okay. Very nice. Ano pa, paano yun? Nakita lang na daanan nyo lang yung post na may audition?
5: Yes po.
0: Oh? Huh? And, bongga.
5: And ginagrab na po namin ng opportunity na po.
0: Yun lang?
5: Yes po.
1: Take the chance. Po namin.
4: Trinay po namin, nakita po namin, and parang sa tingin po namin ay parang gusto po namin to ah. So nagtry po kami mag-audition po, and then ayun po, thankful po kay God, and syempre kasi nakuha po kami.
0: But hindi kayo na-scam, di ba uso yung mga scammers? Di ba may mga ganun, yung magpo-post ng kung ano-ano, sisingili ng pera, ganyan. Tapos ang ending, hindi naman, wala naman talaga, ganyan. Anong ginawa niyong pag-check para malaman na ito ay legit at hindi scam?
4: Nag-background check po kami, like, pinost po, chinek po naman, namin po talaga ang post po, kung legit po or scam. So, sinearch po namin yung page po nila. So, nakita po namin, oh, wow, legit naman po pala sila. So,
0: kaya,
4: ayun po.
0: Tas, ilang months kayo sa training?
1: 154 days po. Okay. Po.
0: Saan kayo nag-train? Dito na?
1: Pinagsama-sama po kami sa iisang bahay po.
0: Oh, yes.
1: Doon po may mga parang may mga task challenges po kami.
0: Oo.
1: And yun, 154 days po kami doon nagstay.
2: Pero ano naman po, travel reality show po kami. So pag may challenge po, pumunta po kami sa ibang lugar po.
0: Ah, talaga?
2: Yes po.
0: Saan pinilabas?
1: Digital po, digital.
0: Oh, alam mo, hindi ko na ano yan ha. Hindi dumaan sa wall ko yan o sa feed ko yan ha. Oo. So yung training nyo, kasabay nun, meron parang reality, travel reality show.
1: Travel reality show po.
0: Ah, bongga. Ngayon ano, pwede pang panoorin ulit?
1: Pwede nyo pong i-search yung Blue Jammers page po sa TikTok po and sa YouTube.
0: Yes, meron. Sino pang hindi ko, ikaw Jared, paano ka nag-audition?
1: Nag-audition po ako digital din po.
0: Ah?
1: Yan.
0: Online?
1: Opo, pinakilala ko po yung sarili ko and nag-style po ako ng story, parang...
0: Ah, kailangan yung story po, yung may pinagdaanan, gano'n?
1: Yes, opo. Hindi lang po kasi siya...
5: Talent.
1: Sila bumabasa sa talent po. Kasi yung talent po talaga napapag-aralin din naman siya. Ay, nade-develop po.
0: Correct.
1: So parang yes, sa personality mo and then sa story po talaga.
0: Oo. Ikaw ano, Zian yan.
3: Ako naman po, digital din po. May nag-recommend po sa akin. And thankful naman po ako sa management kasi sa dami po ng story na nabubuli, iisa ako sa napili po nila.
0: Nabuli ka?
3: Opo. Like, sobrang taba ko po dati.
0: Oh. Talaga? Anong ginawa mo?
3: Baka po, dahil sa pag-mature na rin po.
0: Nag-ano na. Ganun naman, di ba? Pag bata ka, cute kaya pagka may laman. Pag chubby-chubby, di ba?
3: Yes, yes.
0: Cute kaya, tapos di ba pag ano, mag-glow up ka, di ba? Sa akin dati, walang nang bubuli sa akin dati. Pag-pektosan ko sila isa-isa. Di ba, te? Bully-bully ko sa akin. Baka sampalin ko mukha. Okay, palaban. Hindi, joke lang. Hindi, pero syempre ha, no to bullying ha. Minsan,
1: yes.
0: Oo, minsan ano, aminin natin, di ba, syempre, ang atake, di ba, parang akala natin yung pangabiru-biru, ang asar-asaran, lalo sa mga bagets. Kasi syempre, di ba, baka yun yung time kung saan parang masyado silang emotional sensitive sila, ganyan, di ba. Hindi natin alam eh, nawawala na ng confidence yung mga sinasabihan natin ng mga hindi magagandang bagay. Kaya, choose to be kind always. Yes. Ako, hindi ako perfect, no? Mapang-okray din ako, mapang-light din ako, pero hindi ko gagawin yan kung hindi ko naman close. Di ba? Kung hindi ko naman taga-kababata or whatsoever. Kasi syempre, di ba yung mga kababata, like sa kababata ko din, makami talaga all out kayo magsalita sa isa't isa, di ba?
3: Yes po.
0: O, pero lalo na sa panahon ngayon, di ba? No to bullying. At syempre, di ba, hindi po biro ang mga mental health issues na pinagdadaan. Mabuti naman nalagpasan nyo na yun ngayon through your training. Siguro, nag-ano kayo, no?
3: Yes.
0: Bumongga yung mga skills nyo dahil ginamit nyo yung mga dating pinagdaanan nyo into something na pwede nyo siyang i-showcase at pwede kayo maging P-pop group.
1: Yes.
0: Kailan yung pinaka-debut ninyo?
1: Actually po...
0: Antara, parang ano, no? Parang kung guidance counselor. Pinatawag ko yung mga sudyante ko. Magkwento kayo. Oo, dali go. Ayan.
1: Actually po, kaka-lunch lang po namin last week.
0: Ay, yes. Okay, congratulations.
1: Thank you po. And gusto ko rin po magpasalamat sa mga press po na nag-welcome sa amin.
0: Ah, Antara. Yes. O, kamusta naman nung ni-launch kayo? Anong na-feel nyo?
1: Siyempre po, first time kinabahan pero sobrang saya ko po nun kasi parang bago po ako doon eh. Bago po sa feeling ko and sa sa amin po lahat, halos sa amin.
6: Yeah, overwhelmed po talaga kami nang sobra po.
7: As in, yes, oo. May mga na-meet na kayong mga artista, ganyan. Naman nakilala na kayo, nakasama, ganyan.
1: Yes, ah, yes po.
7: Sino,
1: yes,
7: sino?
1: Miss Jackie Lou po.
7: Jackie Lou Blanco. Yes. O sino pa?
2: Si Maxine Trinidad.
7: Yes, bongga din, di ba, taray? Ano yung mga sinabi na sa inyo?
1: Sinare po nila yung mga experience po nila, showbiz, parang nag-share din po sila para
6: advice po.
1: Mag-advice po sa amin.
6: Always down to earth lang po.
7: Yes, totoo. Dapat lagi kayo mabait.
1: Mag-hi-hello.
7: Mag-hi-hello babate sa mga mas nakatatanda at sa mga palagay niyong matagal na sa industriya. Diba ganyan? Yes. Kasi yan ang ano yung mag-lead sa inyo para sa tagumpay. Yes, hindi po. Dahil magaling kayo, eh yun na yung ano dahilan kung bakit. Parte yun sa ingredients. Kumbaga para magkaroon ng masarap na adobo. Kapag malambot na malambot ang pork. O, taray, pork talaga. Parang nagutom pa si Bading, no? O, hindi. O, bukod sa malambot na malambot at malasang malasa, diba? Kapag ka nakompleto niyo yung ingredients na pagiging mabait, humble, ganyan, at talagang ang tagumpay ay makakamit niyo at magiging mabentang mabenta kayo, diba? O,
1: yes.
7: Diba, bongga? Yes. Sa pagkanta, sino pinakamahusay sa inyo? Lahat kayo kumakanta?
1: Yun nga.
6: Dalawa po.
1: Sino? Actually po, sila yung dalawang singer po talaga.
7: Si Shane?
6: Si Sian.
7: Ang saray. Bakit kayo singer? Ano kayo? Nag-choir kayo nung bata?
2: Ako po, opo. Nung high school po, nag-choir po ako.
7: Tapos sumasali ka sa mga amateur singing contest, ganyan?
2: Nakasali din po. Pero hindi po yung madalas.
7: Ano yung pinaka-naging pambato mo before?
2: Nakanta po.
7: Oo. Hindi, nasayaw, Shane. Di ba kasi ikaw magaling ka, kumanta, di ba? Okay, ayan, oo.
2: At ang hirap po, pero...
7: Ay, Angeline Quinto. Ay, oh my God. Gusto ko yan. Sampulan mo na.
1: Let's go.
7: Di ba yung ano? Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila makita. Malaman ba? Parang hindi nila ready, 3, 2, 1, please welcome Shane. Ayan.
1: Let's go.
7: Ready? Sample, yung naglalagay.

0: Pare, di ba? Angeline Quinto, totoo. Yung chorus niya yung At ang hirap nasasaga. Ayan, o, di ba? Ikaw naman, Zian, ano naman yung sumasali ka sa singing contest din?
1: Paminsan-minsan din po. And siguro po nakasa na rin po kaka-video okay po sa bahay.
0: Ah, talaga? Mahilig kayo mag-video okay ng family mo? Opo. Anong kinakanta mo madalas sa video okay?
1: Mga mabababa lang pong kanta.
0: Alin, yung ako ay may lobo, lumipad sa langit, yung mga ganon. May tatlong bibe, akong nakita, charis.
1: Baby shark po.
0: Hala! Mataas pa yun ah. Ano?
1: Mga hanggang kailan po, iyakap sa dilim.
0: Ah, maganda hanggang kailan. O sample lang hanggang kailan agad-agad.
1: Labis na naiinig.
0: Ah, Daniela.
1: Sa bawat saglit kapag naaalala ka, wala naman akong magawa.
0: Ay, ang galing. Sabay-sabay.
2: Uwi ka na, baby.
0: Baby, uwi ka na.
2: Kung sanay na wala ka, mahirap ang mag-isa.
0: Oh my God, ang ganda ng voice natin. Janet, ang galing. Ay, ikaw naman, kayong kambal. Ano naman kayo, singer o dancer? Both.
3: Both po.
0: Oh, pero mas more on, po. Ano kayo?
3: Magti-train pa lang po.
0: O, ano yung kaya nyong kantahin naman?
3: Gitara po.
0: Kinakanta ang gitara? Yes. Yung paano nga yung chorus niyan? Ayan, oo. Go. Sample. 3, 2, 1, go.
1: Di pa kailang magbihis. Sayang din naman ng forma. Lagi lang naman may sisili. Sa tuwing tayo'y magkasama.
0: Ay, tara. Ikaw, Jared.
4: Yan, nagpa-practice lang po, pero hindi po ako singer.
0: Ah, konti lang?
4: Yes, konti lang.
0: Bago pa lang?
4: Opo, opo.
0: Ano yung parang inaaral mong song ngayon?
4: Ano yan yung... Kung akin...
5: Susungkitin na parang...
4: Kung akin ang mundo
0: ba? Sige nga, parinig.
1: Susungkitin mga bituin para lang sa iyong hiling nasanay maging akin puso mo at damdamin.
0: Diba? Siyempre, isa lang yung hindi nakapag-sample, no? Hawak niya na yung mic, eh. Oo, diba? Akala mo lagpas ka na.
1: Akala niya lagpas, eh.
0: Hindi pwede, diba? Kailangan lahat kayo. Ano naman yung sayo?
3: Ano nga po yung...
0: Sino ba to? Si Sansan ba to? Si Jai?
3: Yes, po.
0: Kaya, Sansan ikaw, o.
3: Yung ka?
5: Hindi.
3: Yung
1: favorite mo.
5: Favorite niya.
0: Yun ka,
3: po yung
0: yun ka, na. Kuya Will, dun ka yun mo. Ano?
1: Ale.
0: Nasa langit na ba ako? Okay, 3, 2, 1, san, go.
1: Ale, nasa langit na ba ako?
5: Ale.
1: Bip. Mama, kayo po ba si San Pedro?
0: Nagkantahan. Di ba, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ganyan, oo. So ngayon, na nandito na kayo sa Manila, anong nararamdaman nyo? At anong nafe-feel nyo na syempre? Nasa 92.3 na kayo, no?
3: Yes,
0: ayan, at saka ano, nandito kayo sa programa natin sa Banana Crew sa Home of the Stars. Yes. Lahat ng mga ina-idolize nyo ng mga P-pop group, nag-guest dito sa programa. Ngayon kayo na yung kaharap ko, ini-interview. Anong feeling?
4: Super, parang super grateful po na nandito kami ngayon. Yan. And syempre, sobrang saya din po. At the same time, parang kinakabahan po kasi first time po namin dito.
6: Oh, and then, parang feel po namin na medyo malayo na po talaga kami. Pero malayo pa.
0: Malayo pa. Ah, antara.
3: Malayo na pero malayo pa.
0: Ah, antara. O, siyan ikaw?
1: Ako rin po. Kinakabahan din po ako.
0: Ba't kayo kinakabahan? Ang ganda-ganda ko nga.
1: Kaya nga po, kinakabahan po kami sa ganda mo.
0: Oo, baka mamaya. Ano ba? Hindi, charing. Oo, ano yun?
1: And thankful din po ako kay Lord na nakarating po ako dito.
0: Oh, this is just the beginning, di ba?
7: Yes.
0: Oh, Shane, ikaw. Ikaw nag-iisang babae sa grupo, ha?
8: Apo. Yes. I'm happy po and thankful kasi answer prayer po, nandito din po kami. And nakikita lang po kita sa TikTok po. And then ngayon, nasa harapan na po namin.
0: Ah, talaga? Totoo?
4: Yes, yes po. Nakita ka lang po namin sa mga FYP po.
0: Sa mga interview. Yes, sa mapanood niyo mga interviews ko.
4: Yes po.
0: At aray, so nasubaybayan niyo pala ako mula noon.
4: Yes po.
0: Wala bata kayo.
4: Yung kahapon po, nakakita ko pa lang po yung nag-host ka po kala namin.
0: Akin, Daniel, talaga? Nakita niyo kahapon? O, diba? Bonggang-bongga. Ngayon, kung dati si Daniel Padilla yung mga kinakapanayam ko, ngayon kayo na. O, diba? Yes. O, eto, syempre, may awitin kayo. Ang ating song na ipaparinig sa mga ka-vibes natin ay pinamagatang
2: Low-Key Tayo.
0: Low-Key Tayo, oo. Bakit Low-Key Tayo? Anong kwento ng Low-Key Tayo?
4: Yung actually po yung Low-Key Tayo po, hindi lang po siya sa relationship ng, di ba po yung mga kabataan ngayon, mahilig po mag low-key ganyan, parang sa social media, parang mahilig po sila mag-overshare. Kaya po namin
0: sa love life to.
4: Yes. Hindi, tsaka hindi lang po siya sa
0: dapat hindi nag-lowkey pag love life, tapos pag naghiwalay sasabing wala namang sila. Oh. 'Di ba? Deny ganun. Dapat pagka mahal mo 'yung tao, pagsisigawan mo talaga. Hindi mo itatago, hindi mo ilo-lowkey ganyan, 'di ba? Oo, go kwento. Tsaka,

0: Diba? Oh, dapat ano matuto tayong mag ano magtago rin kahit papaano. Yes. Pero parang yung Loki talaga mas ginagagamit sa love life, no?
1: Yes. Opo. Mostly po.
0: Na-experience niyo na ba 'yon sa batang edad? Kumbaga, sa mga edad na narinig ko kasi kanina mga ano pa, mga may minor pa sa inyo, ganyan. Pero syempre, 'di ba, bilang tao, no, huwag naman tayo magpaka-plastic, 'di ba? Kahit naman minor ka o kaya 17 ka, 16 ka, meron kayong mga ano, puppy love, crush gas, infatuations, teeny bopper love, yung mga ganyan. Na-experience nyo na yung ganyan, yung low-key-low-key yung atake.
1: Parang, yes. Ano, low-key crush mo siya, pero hindi mo siya.
0: Hindi mo masabi, kasi natatakot kayo sa rejection, ganyan. Yes. Talaga? Ikaw, Shane, nagkaroon ka na ba ng ka-low-key na relationship, partner? Ba't gumagano kay Jared? Bakit parang ito gumagano kay Jared? Nakuha, nakita ko. Yeah, oh. Bakit? Anong meron?
2: Ala, low-key crush po talaga meron. High school.
0: Talaga? Yes. Hindi mo nasabi na may crush ka sa kanya?
2: Ay, hindi na po.
0: Bakit?
2: Mas okay po na ano, friends na lang.
0: Talaga?
2: Yes.
0: O dapat gawa kayo ng ibang kanta. Low-key, tapos yung next song nyo, We're Better Off As Friends. Ganon. O, diba ikaw, Zian?
3: Crush-crush lang po muna.
0: Talaga? Ano ba yan? Ikaw naman?
4: Crush-crush lang po din.
0: Ikaw, Jai?
5: Yung talking stage lang po.
0: Ganun lang? Yes. Totoo, wala pa kayo nakaligawan?
3: Talking wala stage
0: po.
3: Lang.
0: Kahit hindi ko patugtugin yung kanta nyo? Wala, talking stage lang kayo?
5: Talking stage lang po.
0: Yan! Mga batang to, dapat ngayon pa lang... Hindi, charing. Hindi, tama yun. Ano, career muna.
2: Yes.
0: Oo, bawal pa. O yung mga listeners natin, yung mga ka-vibes natin dyan sa FMR GC, ha? Sa group, baka mamaya, sa sobrang araw-araw kayo nag-uusap, may mga low-key-low-key na rin dyan sa inyo. Di ba totoo? Ako talaga, if I were to be asked, bilang mas nakatatanda, parang ano, I don't support low-key relationship, especially kung kaya namang ipagsigawan talaga. Yeah. Pero syempre, may mga factors na dapat i-consider. Halimbawa, di ba? Like ako, personally, syempre, iniisip ko na, ayoko naman ng low-key din. Pero gusto ko, yung low-key lang sa part na parang hindi dapat lahat ipinapakita o ibinubuyang-yang ko sa taong bayan. Pero, di ba, mas gugustuhin ko na magpa-crucify. Hindi, charing. Kanta. Kesa harap-harapan mo ako. Stupid love.
3: Okay.
0: Hindi, parang mas gugustuhin ko na low-key kasi parang feeling ko, as part of the community LGBT, bilang malapit na ang June, parang feeling ko talaga, kasi parang na-judge, di ba, nagkakaroon kasi ng connotation na kapag may karelasyon akong same-sex ko, di ba, parang isipin, gagamitin lang, ganyan.
5: Yes, yes.
0: Iniisip ko, ayoko kasi baka may ma-judge na parang kaya ako yung naging partner or ano, kasi gagamitin lang. Hindi na ganun ngayon kasi masyado. Mm-hmm. Totoo nga yun, di ba, pag love ka talaga, ganyan.
5: Proud and loud.
0: Yes, loud and proud. Baligtad ka. O sige, pakinggan na natin itong awiting Loki tayo dito lang syempre sa 92.3. Invite nyo silang lahat, stream yung mga kanta nyo. Go, check it away.
1: And alright guys, streaming na po on all streaming platforms ang album namin Loki tayo. And 912 Hours Journey and Dance tayo. And pwede nyo siyang i-stream guys and i-download.
6: Yes, so, pwede nyo po i-request sa mga radio. Yes.
0: Dito syempre.
1: Dito po. Sa
0: totoo. Sa mga fans nyo, anong tawag? Dreamers?
2: May kanya-kanya.
0: Ano sa'yo, Jared?
1: Red Strings po.
2: Shane Nation po.
3: Ako po, wala pa po eh. Pero,
1: Zian, ano ba?
3: Zian Babies.
0: O diba, Zian Babies. Ikaw, siya.
5: Shenshen of Fans lang po yung nakalagay.
0: Oh, sa'yo, Jai?
5: Jai Rex lang po.
0: Oh, diba? I-request nyo na, meron kami dito na segment, Banana Crew Daily Top 10 Countdown. So, everyday naglalabas kami ng art card sa Facebook. Ipa-share nyo yun sa inyong mga fans. I-comment nila yung mga kanta nyo para makapasok, para araw-araw ma-play natin, ha?
5: Yes.
0: Oh, so, ngayon ang ipi-play natin exclusive sa Banana Crew ay ang kantang Loki Tayo. Dito lang, syempre, sabay-sabay tayo. Sabi na sa mga ka-vibes mamaya. Aba. Sa ating mga
1: ka-vibes!
0: 92.3 FMR Ka-Vibes ang lupet.
7: Banana Crew Exclusive.

0: Carioca Vibes on the Bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew!
2: Tang

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Hello ka-vibes! Ako si Ashley Noviga at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
2: Hello ka-vibes! Ako po si Karen Iship at palagi kong tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
3: Hello ka-vibes! Ako si Carmel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
5: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
6: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
7: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet!
8: Paborito niyong merienda, nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
9: Totoo yung galit mo dahil nag-sales ka kay Christina.
10: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
11: Live sa studio, Robbie Domingo!
12: Hey! Tasa! Hey!
9: Hello! Hello, mga kaba!
13: Miss Julian Santos!
10: Uy, pagod na pagod ako dito!
9: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Kavibes, ang lupet. Magandang afternoon pa rin po siyempre sa inyo pong lahat. Kapiling kabande nga nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. O shoutout muna sa friend ko, sa aking business partner. O taray, Dano Halili. Ayan, nagda-drive daw siya ngayon. Nakatutok siya sa 92.3. Maraming salamat. At syempre, ito na nga. Dahil nakatutok ka, Dano, at ikaw din, ka-vibes mula syempre dyan sa Davao City sa 101.9, sa Davao del Norte sa 89.5, at sa Bacolod at sa Baguio sa 102.3, at sa mga taga-Gensan sa 97.5. Syempre naman sa Metro and Mega Manila, opo, 92.3. Kayong lahat, o ikaw na nakatutok sa ating himpilan sa Home of the Stars Banana Crew, eto na, kikilalanin na po natin ang ating pangalawang bisita sa araw ng Wednesday. Diba? Ano ba sa Tagalog ang Wednesday? Lunes, Martes, Miyerkules. Inisa-isa ko pa talaga, yung kinanta ko pa talaga, yung isang linggong pag-ibig. Kasi hindi tayo sanay sa mga pangbanyagang salita. Tari pangbanyagang salita. Di ba galing yung salitang yan sa mga Espanyol? Di ba yung sa Espanyol, yung Lunes, Martes, Miyerkules, di ba yung Webes? Tama ba ako? Yes! Ayan, opo, kikilalanin natin ang ating Asia's Pop Sweetheart na si Isha Ponte. Hello, E!
1: Hello po! It's Isha Ponte!
0: Yes, hi! Hello. The Asia's Sweetheart, diba? Yes. O Isha, gusto ko agad malaman na straight from your heart, diba? How do you feel na nung una tayo nagkakilala sa DZMM, Teleradio, tapos syempre ngayon nandito ka na sa ating FM. Gosh. Papatugtugin na natin, actually aawitin mo ng live na live ngayon. Yun, yes. Ang song mo na Kabanata, diba? Yes. Oo. Ano nararamdaman?
1: Thank God po, hindi po ako nagkasakit ngayon. Kasi last time, I wasn't feeling well when
0: True?
1: We met.
0: Opo. Talaga?
1: Pero talagang kineri pa rin. Kasi nga, syempre, tuloy lang ang buhay.
0: Kaya, laban na laban.
1: Oo.
0: Correct.
1: Kaya ngayon, ayan, perfect na.
0: Totoo.
1: Makakanta ko na siya ng maayos for you guys.
0: Tama, di ba? Bongga, syempre. At walang putol-putol. Mm-hmm. Dire-diretso nilang maririnig ng live na live talaga. Oh, pero how are you, di ba? After nung una na tayo nagkita at nagkakilala. Di ba? Parang ang dami ng mga naging ganap sa iyong career.
1: Nag-concert po kami, The Next Ones, with Andrea Gutierrez. Mm-hmm. Yung Bossa Nova Princess.
0: At bongga, yes. Taray, di ba?
1: Tapos ngayon po, may album launch na ako.
0: Ah!
1: This coming June 20 po sa Viva Cafe.
0: Ah.
1: Yes, open for walk-ins. Kaya ini-invite ko po kayong lahat.
0: Sa mga nakikinig,
1: yes.
0: Sa mga nanonood din sa atin via our YouTube channel, sa Facebook natin, kung gusto nyo pong ma-witness o mas makilala ang Asia's Pop Sweetheart, ay ba pumunta kayo sa June 20 sa Viva Cafe. Tapat lang po yan ang pasukan ng parking sa
1: Cyber Park?
0: Araneta Coliseum. Araneta Coliseum. Diba? Yes, oo. Yes! Ayan, bongga. Uy, pero gusto ko lang malaman, syempre, mga ka-vibes din natin. Paano ka ba nag-start sa iyong music career?
1: Nag-start po ako sa pagsali po ng teacher ko sa recognition day, pinapakanta lang ako.
0: Oh, ganun lang.
1: Hanggang sa nag-competition na po ako kasi nakitaan po ako ng mommy ko ng talent. So, pinag-workshop. Lahat, it was... Everything fell into place na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, dahil sa mom ko, sa parents ko, napaka-supportive po kasi nila. And actually, at first, they didn't want me
0: mm-hmm.
1: to be in this industry.
0: Oh.
1: Kasi nga, kailangan matibay ang loob mo, diba?
0: Malakas ang sikmura,
1: oo.
0: Tibay ng loob. Hindi
1: eventually,
0: ka dapat agad-agad nasasaktan.
1: Tama. Pero... Siyempre, masasaktan ka naman talaga along the way, di ba? Normal naman yun.
0: O, di ba, pain is part of everyday's...
1: Yes.
0: Hindi naman everyday. Pain is part of... sa human body talaga yan. Kumbaga,
1: and you make mistakes.
0: Hindi, tsaka that will humanize you and make you stronger.
1: Exactly.
0: Yes, di ba? Pero wag naman nating i-manifest na araw-araw may pain. Di ba?
1: Oo,
0: di ba? Yung pain lang sa konteksto ng halimbawa, tayo ay na-broken hearted,
1: yes.
0: Tayo ay na-betrayed ng kaibigan, di ba? Ganon, oo.
1: Lagi nga po sa akin sinasabi, remember the lesson, not the mistake.
0: Ah, ang ganda niyan. Remember
1: yes.
0: the lesson, not the mistake. Kung ano yung naidulot ito sa buhay mo. Pero yung mistake kasi pwede nating itama.
1: Opo.
0: Ang mga pagkakamali.
1: Tama.
0: Yes.
1: I love it.
0: Truly, yes. O, sino nagsabi niyan, mom mo?
1: Dad ko po.
0: Ah, kumbaga, ano
1: he's
0: sila?
1: He's the wisest person.
0: Salungat sila. Mm. Ah.
1: Yung mom ko po more on the emotional side.
0: The dramatic side. Ang mga nanay naman talaga, di ba ganun?
1: Exactly.
0: Kasi sila yung ano, kaya nga tinatawag na may mother's instinct. Yes.
1: Pero ano po talaga eh, si mom po talaga yung kahit ups and downs sa buhay ko, nandun pa rin po siya. Mm-hmm. Yung father ko po, nandun rin po siya, but in his own way.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman kasi, yung hindi po kasi expressive yung tatay ko when it comes to me. So, pero alam ko pong mahal na mahal po nila ako.
0: Ilan ba kayo magkakapatid?
1: Apat.
0: Oh, pang ilang ka?
1: Middle child po ako, pangatlo.
0: Ay, di ba may sinasabi silang, may tinatawag na middle child syndrome?
1: Oo.
0: Ano? Sige nga, explain it to us.
1: Middle child syndrome.
0: Ay, kasi ako hindi ko yan pwedeng explain. Bilang panganay ako, alam ka na magdunung-dunungan ako na, ano iba yung, syndrome ba?
1: Ano ba yung may syndrome?
0: Hindi, ano ba, middle child something. Kasi di ba sabi nila, parang, pagka middle child daw, parang either nagsiselos ba, tama sa panganay o sa bunso. Oo. Kumbaga parang ikaw yung parang nonchalant lang kasi parang wala naman pakimasyado doon yung magulang. At paano ba yung based on your experience ha? Ito po hindi po ito nang galing sa studies. Based on experience lang po ito ni Isha. Yan, sige. Paano?
1: Okay. Based po sa experience ko, yung parents ko po kasi, napansin ko po na, yes, mas caring po sila, mas ano po sila, hands-on po sila sa bunso namin. But it's normal kasi bunso po namin.
0: Correct.
1: Hello.
0: Even ikaw din naman, for sure. And iba rin yung love and care mo sa bunso. Oo.
1: It's ano po eh, unique po yung treatment nila sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Depende po sa, alam mo na, sa mga siblings ko.
0: I remember, parang halimbawa,
1: ako po kasi masyadong independent.
0: Kasi nga yung pang middle child.
1: Pag middle child nga po.
0: Kasi nga parang, di ba, may kuya kang nag-guide or may ate kang nag-guide sa'yo. Tapos ikaw naman yung parang mas stronger ka na, gano'n. Tama?
1: Tama.
0: Sino
1: po
0: ba bang middle child dito? Kayo ba, mga ka-vibes, middle child ba kayo? Comment nyo nga po down below kung paano yung tinatawag nila na middle child na eksena, gano'n. Ganyan. Hindi, tama yung sinabi mo.
1: Talaga?
0: Na mas hindi. Tama naman yung sinabi mo sa pagiging independent at magkakaiba yung pagtrato ng magulang. Wala talagang, hindi talaga pwedeng parehas.
1: Mm-hmm.
0: Di ba tulad halimbawa sa, kunyari, sa presidente na lamang, di ba? Ayan, without naming names,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes,
0: and
1: yes.
0: Walang lugar kung saan. Di ba? Halimbawa, isa kang pangulo, pero ikaw ay nakapagsilbi, naging nanay ka or naging tatay ka ng bayan nyo, ng lugar nyo, nung panahon na ikaw ay nasa, kunyari, Quezon City na lang.
1: Mm-mm.
0: Sa Quezon City na lang. Maganda yung naging pamamalakad mo, etc., etc. Maayos ang pamamalakad mo. Pero kapag ikaw ay naging pangulo at presidente na ng buong Pilipinas, hindi pwede na kung paano mo na paganda or na napabongga ang Quezon City. Mm-hmm. Ganun din ang buong kinasasakupan mo ng bansa, 'di ba? Kasi iba yung pangalaga,
1: iba
0: kunyari
1: po
0: sa ano, sa lugar sa Cavite, sa ganito, sa ganyan. Kasi parang sa anak, iba-iba ang pagpapalaki sa anak. Oh, taray. Tama,
1: yes.
0: 'Di ba? 'Di ba totoo? Do you believe? Do you agree? Kasi yung iba sinasabi lagi na bakit sa lugar namin ganito, na paganda, na paganyan. Oo. Oh. Iba-iba po yung iba-iba rin ng mga tao. May kanya-kanya tayong personalidad. Yes, totoo.
1: I love that.
0: True.
1: Mm-mm.
0: Para sa pangulo, Jerry. Cherry, diba? Hindi, magandang example yon para mas maintindihan din ng mga ibang nakikinig sa atin.
1: Mm-mm.
0: Pero syempre, tumatanggap din po kami ng inyo pong mga paniniwala at opinion.
1: Yes,
0: babasahin
1: opinions
0: natin, di ba? Sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibe sa Facebook fanpage. Ayan, i-comment nyo po down below. Yes. Ano yung pinakaunang-unang single mo na inilabas, Isha?
1: Ayun, Father's Day song.
0: Father's Day song?
1: Oo, proud to say.
0: Ang taray, ha? Okay,
1: I'm proud,
0: o sige.
1: I'm proud to say you are my dad.
0: Ganun. Ah, antara. Ganda ng boses nito. Oh, hindi pa pinapakanta. Nag-sample agad, oh. Ganda, ang ganda.
1: Parang ano na eh.
0: In fairness, on the spot na kaagad, di ba? Ganyan. Oh, tara, yun ang unang-una mong nilabas na song.
1: Mm-mm.
0: Produced and released by, ganyan.
1: Produced by Ponti and arranged by my musical director, Adonis Tabanda.
0: Oo.
1: But the lyrics are mine.
0: Yeah. Ay, ikaw sumulat.
1: Yeah.
0: Ang talented mo naman, Isha.
1: Thank you so much.
0: Yes, ganyan. Oo. Bukod sa mga kanta about sa tatay, ginagawa ka na rin ba ng kanta na patungkol naman sa mga nagmamahal sa'yo, yung mga...
1: Oo naman.
0: Oo, naging partner, naging boyfriend, may gano'n na ba?
1: Naging boyfriend. Wala po akong naging legal na boyfriend.
0: Ah, kumbaga lahat patago.
1: Hindi po patago.
0: Hindi, sorry. Pa-secret, Isha. Ayan. Baka nakikinig si Mami at Daddy.
1: Oh my gosh.
0: Oh, hindi po sa akin ang galing yun ha. Wala po akong naging legal na boyfriend. Baka merong mga illegal.
1: Illegal?
0: That's right. Katalking stage.
1: Katalking stage lang siguro.
0: Oh, alam mo na. Sino-sino tong... Sino-sino? Paano ang eksena? Dahil ba sa nangyari sa inyo at hindi natuloy yung talking stage niyo, may nakasulat ka ng kanta, nakagawa ka?
1: Opo. Eh, recently nga lang po siya nangyari.
0: Talaga?
1: Oo. That's my one time.
0: Oh, sige, i-share natin yan, ang kwento. Hala. The other side of Isha, di ba?
1: The other side of Isha.
0: Hindi kasi syempre, di ba, paano tayo maging credible kapag umaawit tayo ng mga awitin na nakakapanakit? Kung hindi, kunyari ako, naranasan. Listener ako, hala, di ba wala akong kakapitan sa'yo, Isha? Kasi parang maganda lang naman boses niya, pero hindi ako makarelate kasi hindi naman kami parehas ng pinagdaanan. Di ba? May mga ganun yun. Okay, sige, kwento.
1: Ako po kasi naniniwala po ako na when you meet someone in your life, siya na. Kapag may dumating...
0: Iiyak si Saijin.
1: Ay, wag. Wala pong iiyak dito.
0: Nalulungkot si Saijin.
1: Parang this one person in your life, akala mo siya na yung makatuluyan mo, magiging forever mo. May forever nga ba?
0: O meron naman.
1: Meron naman.
0: Sa konteksto ng pag-ibig, meron naman. Ako naman, kahit ilang beses ako na na-hurt at nasaktan, hindi pa rin nawawala yung trust and hope ko na darating ang araw na merong someone talaga na para sa'yo.
1: Ayun. Yun po yung nangyari. So, I thought he was the one.
0: Ganun naman. Tama rin naman. Normal din yan na parang syempre, diba?
1: And it's my first time falling in love. 18. It was my first time falling in love. Pero... eventually, it didn't work out.
0: Bakit?
1: It wasn't meant to be.
0: Bakit? Ano nangyari?
1: Kasi focus na lang ako sa career.
0: Choice mo?
1: Circumstances. Like, I didn't want it to be like that. Pero, wala eh. It wasn't the right time.
0: Hindi ka naman sinaktan or hindi ka naman niloko?
1: Ay, ayun lang. Parang, oh.
0: Oh. If you don't mind me or if you're okay to share lang, paano yung pain na na-experience mo dun sa sinasabi mo, di ba? Parang akala mo at first, yun na yun, eto na yun, siya na yun.
1: Oo.
0: Anong ginawa?
1: Nagsulat ng kanta.
0: Anong ginawa niya sa'yo? Bakit mo naramdaman na parang, ay, ba't nawala yung, na-pop yung bubbles, di ba?
1: Na-pop yung bubble. Na-feel kong... Hindi, pinaranas niya sa akin na kapalit-palit ako. Ganun. Aray. Aray!
0: Hoy talaga sa mga taong nagpaparanas na yung someone na nagbigay ng tapat na pagmamahal sa inyo, ipaparamdam nyo lang na sila ay mga kapalit-palit. In what way? Sorry ha, sobrang naging ko ha, naging interested talaga ako, promise. Oo, kasi syempre, na-experience ko rin na maramdaman naging kapalit-palit ako eh. Kasi parang pakiramdam ko, okay naman ako, I'm talented, I'm beautiful. Sabi ng mga kaibigan ko, deserve ako ng someone, ganyan. Pero bakit ikaw?
1: Yeah.
0: Alam mo, pinaramdam mo sa akin kapalit-palit ako.
1: Those 18 years, I built myself so much. Tas biglang, dahil lang dun... Ang dami kong na-realize na ano ba yan? Dahil lang dun, may kulang ba sa akin? Parang ito na naman yung best ko. Ayun.
0: Talaga? Grabe no?
1: Kaya yung kantang kakantahin ko ngayon, mararamdaman nyo talaga na akala ko he was the one.
0: Talaga?
1: Kasi yung gimmick nga po namin ay yung ginigimmick ko sa kantang to. Wedding song. May wedding song ka na para sa kasal mo. Ganun. Kasi I thought it was gonna be my wedding song.
0: Ako, if I were to be asked, gusto ko lang sabihin sa'yo na yung 18 mo, tama naman na parang, di ba, pag nagmahal tayo, gusto natin, sana siya na.
1: Oo.
0: Sana he's the one. Ganyan.
1: Yeah.
0: Pero sabi ko nga, paulit-ulit, na parang yung mga pain na yan, ang magpapatibay sa atin at magbibigay sa atin ng tamang kaalaman. Kasi hanggang forever naman and for life naman talaga. Hindi, taray na dalawa yun ha. Barangay LSU forever. For life MOR yun, di ba?
1: Yeah.
0: Oh, di ba?
1: Ang galing.
0: Mga kalabang sa tsunami yun ha.
1: Sorry. singit.
0: Oo, na-segue ko, di ba? O, yan, na-promote namin kayo, ha? Kami din naman, promote. Promote nyo rin. Hindi, di ba? Habang tayo ay nabubuhay at humihinga, hindi mo masasabi na lagi kang tama eh. At hindi mo masasabi na makukuha mo na yung perfect ingredients to have this good life or something ganyan. Di ba, parte talaga lagi parte na meron siya talagang magbabalanse sa buhay natin lahat. Di ba?
1: Oo.
0: Oh, so it, I'm so excited. Can you sing the song na for us?
1: Siyempre.
0: Di ba, ang galing? Yun pala ang pinagmulan. Di ba? Oh, kung hindi ko na itanong yung...
1: Wait, first time ko yun i-disclose.
0: Maraming salamat. Thank you for trusting me.
1: Thank you
0: for trusting our Kavibes. And of course, 92.3, the home of the Stars Banana Crew. This is an exclusive live na live. Kakantayin po ito ni Isha Ponte, our Asia's pop sweetheart.
2: Banana Crew! Exclusive!
3: Exclusive!

0: Exclusive!
1: Exclusive!
2: Inaano ka ba namin? Ha? Ang ganda-ganda ng boses mo. Sobrang linis ng boses mo, Isha Ponte, the Asia's pop sweetheart.
3: Thank you so much.
2: At ramdam na ramdam yung song, di ba? In all fairness, o sige na, kausapin mo yung mga ka-vibes natin at sabihin mo sa kanilang lahat na kung parehas kayo ng pinagdaanan o kaya naman ito ay sa palagay niyong siya na, di ba? Pwede naman kasi rin, sabi mo nga, pwede siyang parang maging gimmick na parang this song is para sa mga taong inakala nila na actually, hindi inakala, di ba? Yung mga ikakasal. Pwede nilang mga song nila to habang naglalakad sa aisle.
3: Siyempre.
2: Di ba? Go invite mo silang stream at i-request dito sa 92.3 Go.
3: Hello everyone! You can stream my song Kabanata on all streaming platforms and you can also hear it here sa radio.
2: Sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes.
3: Yes. Yan.
2: Oo.
3: And it's actually one of the songs in my album called Likas. So, abangan nyo po yan.
2: Yung Likas, nakakaputi yan eh.
3: Likas pa pa.
2: Sorry. Hindi. Hindi. Beauty derma mo nakakaputi talaga. Oo, yes. Papain.
3: May
2: Mami Ray. May
3: meaning po kasi yung Likas.
2: Oh, yan. Anong meaning ng Likas?
3: Longing, illusion,
2: ayan.
3: Kindness,
2: okay.
3: Acceptance, and self-love.
2: Ah, yan ang pinaka-importante at pinaka-mahalaga. Oh, ang self-love. Okay,
3: yes.
2: Diba? Ayoko na nung ano, longing. Kasi feeling ko, feeling ko nahanap ko na
3: nahanap
2: siya.
3: Nahanap mo na.
2: Totoo. And ano yung isa? Yung
3: illusion. Ay, hindi.
2: Ayoko mag-illusion.
3: Ayoko
2: mag-illusion. Tapos na tayo dyan sa pag-fantasy,
3: na
2: ganyan.
3: Tapos na. Anong stage ka na?
2: Ano na ako? Ano yung ano? K-A? Ano yung
3: kindness, acceptance?
2: Na-accept ko na. Yeah.
3: Ano yung self-love?
2: Yung self-love, ano, kasama yung acceptance.

0: Opo. So,
1: advance happy happy birthday. Ano ka ba? June 20 ka Cancer?
0: Gemini.
1: Gemini. Kasi ang mama ko Cancer June 26.
0: Oh, yes. After po ng 20, ano na po 'yun?
1: Hindi, goiter na lang yung mama ko. Ayoko na ng Cancer. Charing. Nagdudunungan kasi ako, 'di ba? Hindi, charing na. Hindi, and Gemini tas Cancer. Ganon? Oh, bongga. Anong katangian ng isang Gemini?
0: Ano po?
1: Ano ang katangian?
0: Katangian ng isang Gemini.
1: Oo, ano pa, paano ang isang Gemini? Kasi kami mga Capricorn, parang hindi kami gagawa ng trabaho kung ano, alam namin, hindi kami mapipirme hanggat hindi namin natatapos yung isang trabaho. Ah, masyado kaming workaholic, ganyan. Yan.
0: Oo. I feel like same lang rin.
1: Ganon din?
0: Oo.
1: Talaga? Sige na nga.
0: Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam.
1: Ayan, oh. Sa mga ano po ha, sa mga Feng Shui ex, hindi, charing. Sa mga marunong po magbasa ng aming mga zodiac, comment down below.
0: Oo,
1: yes.
0: Nga.
1: Basahin nga natin, baka mamaya may mga nasaktan ng todo-todo.
0: Aray.
1: Ha.
0: Oh, sana naman walang ano.
1: Hindi, may mga na-hurt, nasaktan, di ba? Talaga namang parang na-feel nila yung kanta mo at sinabi nila sa sarili nila na, oh my God, this is it. Ito na yung song ko ngayon. Lalo na't napakinggan ko si Isha. Yan, sandali.
0: Yay.
1: Asan na? Ayan, ito. May mga nagko-comment sa atin, di ba? Sabi ni, ay, si Kuya Og Narvaez Rodriguez.
0: Ay, hello po!
1: Hello, Isha. Proud na proud kami sa'yo.
0: Oh,
1: sabi ganyan.
0: Po.
1: Si Giovanni Ardales, ang galing. Sabi naman, sobrang linis ng boses ni Isha Ponte, ang lupit.
0: Wow.
1: Ayan, o, di ba?
0: Grabe
1: yes.
0: Naman sa malupit.
1: Dahil malupit talaga ang ating FM radio station, ang FMR 92.3. Yes,
0: oo.
1: Ayan, oo. Nakakaya. Anong, ay, may, ihabol ko lang ha, dahil maganda yung naging kwento ng pag-ibig mo. Wow! Diba? Isasaba kita sa pangmalakasang asal. Oo, ang sa amin lang. May mga cards
0: lang
1: ako ditong prepare. At sasagutin mo lang to, straight from your heart ha.
0: Straight from my heart.
1: Hindi pwedeng charot-charot ang eksena. Okay, 3, 2, 1, and go!
2: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa asal. Ang sa amin lang. Asal.
1: May cards tayo ha.
0: Mm-mm.
1: Hindi natin alam kung ano mabubunot pero sasagutin mo dapat kung ano yung nasa puso mo. Okay?
0: Ah, okay.
1: Ayan, okay. Choose your Pokemon. Hindi, charing.
0: Pokemon?
1: Yan, basahin mo yan. Anong card? Anong sabi sa card?
0: Ano ang isang bagay na normal sa mata ng lipunan pero sa tingin mo ay toxic?
1: Ah, parang ang hirap naman ng ano. Patanungan naman kay Isha.
0: Toxic. Bagay na normal. Ano ba yung mga tinuturing nating normal na hindi dapat maging normalized?
1: Ano?
0: I think yung when it comes to relationships, yung boundaries. Ano po ba pwede? Boundaries, strictness.
1: Ikaw bahala.
0: Ang daming ano eh. Ang daming. Siguro sa when it comes to may limitations rin when it comes to loving a person. There's a difference between loving and controlling them in a way. Kasi yung mga ninanormalize recently, nakikita ko ah, sa algorithm ko. Algorithm!
1: Yes.
0: Parang hindi na nila natutuloy yung mga pangarap nila kasi nga iniisip nila yung jowa nila, sa future nila, which is normal. Pero if you really love someone, you can't hinder them from reaching their dreams.
1: Yes.
0: Diba? You want to let them grow as a person, as an individual.
1: Yes.
0: And it will make the relationship much, much more stronger and better.
1: Mm-hmm.
0: You know.
1: Bongga, palakpakan natin. Diba? Eto may tanong.
0: May isa pa ba?
1: Sa akin naman. Oo, sabi sa akin. Sino ang mas mahirap patawarin? Ang sarili mo?
0: Sarili.
1: O si Bato de la Rosa? Mali.
0: Sabi, mali.
1: Sino ang mas mahirap patawarin? Ang sarili mo o ibang tao? Siyempre ang sarili mo.
0: Sarili.
1: Diba? Kasi diba tayo nga naging harsh tayo sa sarili natin. Sobra-sobra tayo sa sarili natin, diba? Pero dapat wag natin kakalimutan always.

0: na every single day, dapat tayo mismo magsisimula sa atin ang pagbibigay ng papuri. Diba? Sa, yung sa harap ng salamin, ginagawa ko kaya yun. Sinasabi ko talaga yun na parang, I love you, ganyan, ang galing mo, and thank you sa'yo kasi lagi kang strong at matatag. Okay lang na mapapagod ka, basta magpahing ganun.
1: That's actually healthy.
0: Diba? Healthy yun na to give words of affirmation to yourself. Kasi minsan sa sobra tayo nagmamadali na i-achieve yung mga pangarap natin sa life, nakakalimutan natin itap yung shoulder natin and mag-say thank you tayo sa kanya, diba?
1: Tama.
0: Sabay-sabay tayo, itap natin ang mga balikat natin at sabihin natin ng mga kataga, thank you! Diba? Yes! Ayan. Ang ganda ng chikahan natin, ha?
1: Thank you so much. I really enjoy.
0: Ako din. Nag-enjoy ako ng
1: sana
0: bonggang-bong.
1: Sana bumalik back.
0: Siyempre naman, every time na may song ka, sabihin mo lang sa amin, bumalik ka, bisitahin mo kami dito, siyempre, ha?
1: Sige po.
0: Yes. O, June 20 sa Viva Cafe, kung wala kayong gagawin, pumunta na po kayo. Anong oras magsisimula?
1: 7 p.m.
0: O, agahan nyo. Dapat 6 pa lang nandun na kayo. Hindi yung 7 p.m. Oo, diba? Tayong mga Pilipino ganyan. Pag alam natin 7 talaga. 7 talaga tayo aalis ng bahay natin. Mm-hmm. Diba? O kaya naman 7 din talaga tayo pupunta doon. Yung nagsisimula na nasa may entrance ka pa lang. Diba? Ang maganda yung agahan na natin para pag upo mo pa lang, kain-kain ka na ng berry light. Pag nagsimula,
1: chill
0: diba?
1: Na
0: chill
1: kayo.
0: Ka na lang.
1: Hindi kayo mangangarag.
0: Truly remarkable. Oy, maraming salamat, Isha.
1: Maraming salamat.
0: Social media accounts mo, promote mo.
1: Yes, all my social media accounts, Isha Ponti lang po. I-S-H-A-P-O-N-T-I.
0: Oh, correct. 4:58 ang oras natin. Susunod na po ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Dito lang yan, syempre, sa ating paborito. Ito po ang Banana Crew 92.3 FMR Ka-Vibes ang lupet.
2: Banana Crew! Ito na ang Ultimate Pampagood Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
5: Ang lupet!
6: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
7: Hello ka-vibes! Ako po si Bren Manalo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
8: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
9: Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!

0: Radio ka Vibes
1: ang Lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
2: At DJ Chloe.
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
2: Banana Crew.
3: Tambalang Jai Chloe.
2: Banana Crew.
0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
0: Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Crew's number

0: 2026, Miyerkules. Mainit ang mga naging eksena sa Senado nitong mga nakaraang araw dahil sa pag-iwas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa arrest warrant ng ICC. Kanina, tinanggihan na ng Korte Suprema ang hinihingi niyang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pag-aresto sa kanya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. Na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, tinanggihan ng Supreme Court. Paglabas ng magkasama ni na Senator Robin Padilla at Senator Bato mula sa Senado, sa pool sa CCTV. DOJ, nanindigan na palalawakin pa ang gagawing investigasyon sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Ilang mambabatas mula sa Mindanao, kabilang sa prosecution panel na tututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At panukalang batas na nakatutok sa pagprotekta ng yamang dagat ng Pilipinas habang pinapalago ang ekonomiya, nakapila na sa Senado.
0: Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto sa kanya dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa botong 9-5-1, nagdesisyon ang SC en banc na tanggihan ang petisyon ni de la Rosa. Nauna nang hiniling ng senador na pigilan ang mga ahensya ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o iba pang foreign judicial instrument nang walang Philippine judicial warrant. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang desisyon ay para lamang sa interim relief at hindi pa final na resolusyon sa pangunahing kaso. Ang buong resolusyon at mga hiwalay na opinyon ng mga mahistrado ay ilalabas sa Mayo 25. Kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa, paano na ang magiging pagkilos ng National Bureau of Investigation? Makakausap natin sa linya ng telepono si JM Pineda. JM.
2: Yes, Nina, sa ngayon nga ay wala pang kalinawan kung ang NBI ba ang mag-iimplementa ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Matapos nga ang ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong TRO sa warrant of arrest mula sa ICC, nilinaw ng National Bureau of Investigation na kailangan muna nilang basahin at tignan ang naging desisyon ng Korte Suprema. May iba ba daw kasing saklaw ang TRO na hinihiling ng kampo ni Bato, pati na ang mga motion nito. At base sa nilabas na payag ng SC, ang interim relief lang na hiling ng kampo ni Senator Bato ang binasura nila. Tumagi naman ang NBI na magkomento kung magkakaroon sila ng manhunt operation, pero tiniyak na sila ay alerto at handa sa mga posibleng mangyari. Awak na rin pa rin daw nila yung kopya ng arrest warrant, pero wala pang opisyal na desisyon patungkol sa pag-aresto sa nagtatagong senador. At yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: So JM, wala na munang ikikilos ngayon ang NBI. Kahit na tinanggihan itong TRO ng Korte Suprema.
2: Yes, Nina, sa ngayon yan yung malinaw na desisyon ng NBI dahil hinihintay pa daw nila yung kung ano pa yung magiging galaw ng iba pang enforcement agencies. Dahil sa ngayon nga ay umiiwas pa sila magkomento, titignan pa daw nila kung ano pa yung mga magiging solusyon pagdating dito sa pag-enforce nitong arrest warrant. Kanina nung tinanong natin si Attorney Matibag, ay tumanggi siya magkomento dahil nga hindi pa talaga yung totally nakikita dahil hindi pa rin na-upload yung pinaka-resolution na sinabi ng Korte Suprema kanina. Ninya.
0: Maraming salamat, JM Pineda.
1: Samantala, binigyang diin ng Malacanang na may ituturing na valid ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos ang ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni de la Rosa para sa TRO na layong pigilan ang mga pag-aresto sa kanya sa kabila ng ICC warrant. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang lahat ng interpretasyon at evaluation ng Supreme Court ay ibabato sa Department of Justice. Dismayado ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa pagtatago ng tinaguriang pugante na si Senador Ronald De La Rosa. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na mahalagang maaresto si De La Rosa para mabuksan na ang kanyang kaso sa ICC. Hindi rin aniya pwedeng itanggi ang pagkakaroon ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa dahil may jurisdiction ng ICC sa member countries nito at maging sa dating member countries. Hindi rin kailangan ng kumpas ng local courts para arestuhin si De La Rosa dahil ang trabaho lang ng local courts sa ICC warrants ay beripikahin ang pagkakakilanlan ng aarestuhin.
3: Para sa mga biktima, source ito ng frustration, source ito ng kalituhan, at source ito ng galit kasi dadagdag mo pa yung layer na eto na naman yung senador na sumweldo ng 6 na buwan kahit hindi pumapasok, abay, ganun ulit samantalang sila, no work, no pay.
0: Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil ito sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13. Kaninang umaga, dumating ang mga tauhan ng Senado sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame para sa imbestigasyon sa nangyaring shooting incident sa Senado. Dumating din ang kasalukuyang Senate Sergeant at Arms Officer in Charge na si Manuel Parlade, isang CCTV operator at mga tauhan ng OSAA. Si Parlade ang itinalagang OIC matapos suspendihin si Aplasca.
1: Mainit na usapin pa rin ang nangyaring pamamaril sa Senado. Balikan nga natin ang mga pangyayari, pati ang kuha sa CCTV na nagpapakita ng umano'y pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa Senate building. Nagbabalik si JM Pineda.
4: Area kung saan nag-disburse ng firearm.
5: Ilang minuto bago ang shooting incident sa loob ng Senate building, makikita pa sa CCTV ng GSIS building ang pag-iikot ng mga NBI agent na malapit mismo sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan.
6: This is the GSIS canteen which is adjacent to the Senate second floor.
5: Nagkaroon pa ng koordinasyon ng NBI sa ginagawang pinto nakatabi ng Senate building. Dito rin narinig ng mga miyembro ng media ang tunog ng drilling sa pinto. Bandang 7:46 PM hanggang 7:49 PM ay nakipag-usap pa ang grupo ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kita pa na binuksan nito ang pintuan kung saan nakapwesto ang isang NBI agent.
6: At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assume that this is the first time shots were fired by General Aplasca.
5: Matapos niyan, ay namatay ang ilaw sa hallway. Pero makikita na may mga pumuputok na baril sa gilid. Lumayo pa ng kaunti si Aplasca sa pintuan. Maya-maya, nagpaputok ulit to papunta sa bintana.
6: And then he came back. Aplasca pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed. And then, his aide fixed the gun for him. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them.
5: 3 minuto rin nagtagal ang putukan bago umatras ang grupo nila Aplasca. Makikita rin sa CCTV ang paglapit ng mga media at kaunting komisyon. Pinipigilan pa ng makatawan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang mga miyembro ng mga media. Karamihan ng mga media members nakalabas rin sa Senate building pero may mga naiwan rin sa loob. Bago mag alas 9, pinalabas rin ang ilang mga na-hold na media. Lagpas alas 9 ng gabi nang pumasok ang PNP para silipin ang lugar kung saan nagkaputukan. Bandang 10:30 PM naman, nang dumating ang mga tauhan ng Soko at pinasok ang loob ng Senate building. Makalipas lang ang ilang oras, sapul rin sa CCTV si Senator Robin Padilla bandang alas 2:30 na madaling araw na papunta sa parking lot. Kasunod niya ang isang babaeng nakakap at si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakajacket at cap. Sa isang angulo pa ng CCTV, kita na pumasok si Senator Padilla at Senator de la Rosa sa isang puting SUV at ayon sa DILG, ito ang naging escape vehicle ni de la Rosa sa Senado. Ang SUV rin na yan ang nakuha na ng PRTV News na lumabas sa parking lot pasado alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Palalawakin pa ng Justice Department ang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Tutukuyin ang mga naging galaw at komunikasyon ng security hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald de la Rosa mula sa kustodiya ng Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
7: Walang nangyaring pag-atake sa gusali ng Senado. Ito ang buod ng investigasyon na ginawa ng Philippine National Police. Ipinakita ni PNP Chief Director General Melencio Rotatis Jr. ang timelines ng gabing mangyari ang di umano'y barilan sa pagitan ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms at sa tropa ng NBI.
6: For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. We were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shaped charges to breach any door.
7: Gaid ni DILG Secretary John Vic Remulla, kung titingnan mabuti ang laman ng CCTV, ang sinuspending Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ang unang nagpaputok sa tauhan ng NBI. Bago ito, makikita si Aplasca na pinaghanda ang kanya mga tauhan, mga sundalo at ilang polis.
6: According to testimony of General Aplasca himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the to the vicinity of the NBI agent.
7: Ipinagtaka naman ni Remulla kung bakit kailangan pang ibandera ni Aplasca sa media na tila sasabak sila sa gera. Inuuna daw dapat ang kaligtasan ng mga sibilyan sa mga ganitong pagkakataon.
8: We are preparing the complete video. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
7: Humingi daw ng security assistance ang GSIS sa NBI, kaya may operatiba sa lugar. Sa takot kasi nalusubin sila dahil tila nagtatawag na ng people power si Senator Bato de la Rosa ng gabing yon. 44 na basyon ng bala ang narecover mula sa 4 na klase ng baril. 23 sa mga ito ay pinaniniwalaang mula sa baril ni Aplasca. Palalawakin naman ng DOJ ang investigasyon sa insidente. Aalamin din ang mga naging pagkilos at komunikasyon sa mga nasangkot na grupo hanggang sa pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa mula sa kustodiya ng Senado.
9: Tinitingnan nga ng panel natin based on my order is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
7: Ipinakita rin ng DILG ang isang kulay puting SUV na nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla. Malaki kasi ang paniwala na dito sumakay si de la Rosa sa kanyang pagtakas palabas ng Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
10: 92.3 FM Radio.
11: Ka-vibes.
12: Ang lupet.
13: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo.
15: Smart 2.
14: Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo.
15: Smart.
14: Plato o kaldero.
15: Smart.
14: Ang galing for everyday.
13: Get ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
4: Ang lupit!
5: Balwarte ni Vice President Sara Duterte ang Mindanao. Pero dalawang mambabatas mula sa Rio na ang kabilang sa miyembro ng House Prosecution Panel na haharap sa Senado para sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: Hindi magpapatinag ang mga Mindanaoang miyembro ng House Prosecution Panel kahit ulanin ng batikos at fake news sa nalalapit na paglilitis kay VP Sara Duterte. Handang humarap sa Senado sina Cagayan de Oro Congressman Lord Ansuan at Bukidnon Congressman Jonathan Keith Flores na kapwa bahagi ng House Prosecution Team. Sa press conference ng

0: Mindanaoan.
1: My being a Mindanaoan is precisely the reason why I take this duty very seriously. And I believe that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the investigations of the COA.
0: Samantala, si Flores na nag-abstain sa House vote noong isulong ang impeachment ay nagsabing hindi niya maipagkakaila ang bigat na mga ebidensyang nailatag sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Aminado siyang may mga kababayan siyang Mindanawan na sumusuporta sa Vice Presidente. Pero hindi ito ang naging matimbang para talikuran ang kanilang constitutional duty. Mahalagang masunod ang proseso at maiharap ang mga ebidensya sa Senado.
2: For me, parang it's easy. It's an easy decision. No? I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice.
0: Handa ang mga taga-usig sa anumang kahihinatnan ng kanilang pagganap sa tungkulin sa kanilang political career. Ang mahalaga nila, hindi ito labang personal o ng rehiyon, kundi isang mandato mula sa konstitusyon at obligasyon sa taong bayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Na ng Office of the Vice President ang mga summons na inilabas ng impeachment court. Ano na ang mga susunod na hakbang? Alamin natin yan mula sa isa sa mga prosecutors ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon.
4: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
3: Kong Terry, reality check lang muna yung una kong tanong. Ano? Sabi nga dyan sa batas, 16 votes ang kailangan ninyo para makonvict si VP Sara Duterte. E ngayon, pag tinitingnan po natin yung Senado, no, ang gulo-gulo po, parang hindi mo maintindihan yung kanilang pagkawatak-watak. May solid Duterte block, meron po tayong independent block, tapos may mga pagpapalit sa liderato na hanggang ngayon ay marami pa rin nagsasabi na baka mapalitan rin ito anytime, no? Very, very unstable. So sa totoo lang, Congressman Terry, saan niyo po kukunin yung 16 magic votes na yan?
4: Kukunin pa rin po ito doon sa 24-person Senate po natin, no? So irrespective naman po of the leadership changes and concerns, no? We will still have to convince at least 16 Senate judges po to convict the Vice President. And I'm quite certain po, with the evidence that we have, tingin ko naman po makukumbinsi po yung at least 16 senators, judges po natin, pagka po pumasok na po tayo sa trial itself.
3: Oh, so you are confident that you will get the numbers you know, at the end of the day?
4: Tama po yun. Tingin ko naman po, kung ano man po yung galawan po sa Senado, it is extraneous to the issue of public accountability in the Senate impeachment trial. No? So we have great faith that the Senate judges, when they look into the evidence, when they look at the entire process na pinasok po ng Kamara at siyempre kahit po ng defense panel, sila po yung magpapasya sa huli kung ano ba talaga yung magiging decision po nila batay sa konsensya, batay po sa ebidensya.
3: Oo nga, sana nga po lahat tayo, no, ganyan ang faith sa Senado ngayon, no, dahil iba-iba talaga ang ating pakiramdam sa mga nangyayari ngayon. Pero sa tingin niyo po, haharap ba si VP Sara sa impeachment trial?
4: Well, sa totoo lang po, siya naman po yung magiging mapagpasya, no? Kung tingin po nila ay makakatulong yung kanya pong pagpapakita or pag-take ng witness stand dito po sa impeachment trial po niya, sila po yung mag-reside po niyan. So, we will leave it to the defense panel as to their strategy kung best po bang magpakita ang pangalawang pangulo o hindi po.
3: Oo, pero ano yan, ano? Kahit hindi siya magpakita, tuloy-tuloy pa rin ang trial at kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang trial. Pero tuloy ba kung sakali yung conviction, Congressman Terry?
4: Siyempre, yung pong bagay na yan, sa dulo pa po natin talaga yan mapag-uusapan, pero I think for as long naman po as makapaglatag po ng ebidensya ang prosecution at

0: yung kapuan po ng ebidensya kahit po sa depensa, tingin ko naman po mag-decision yung po ating mga senador, senator judges po natin, towards convicting the vice president.
1: May isa pa po akong gustong linawin tungkol sa conviction. Does it mean na kapag na-convict na siya, ay automatic na ba na perpetually disqualified? O iba pa yun?
0: Magkaiba kong sabihin po yun. No? Yung po nga perpetual disqualification from holding public office, that is an entirely separate vote para po dyan sa impeachment trial po rin. So there will be a vote to convict or acquit, and then there will be a vote to perpetually disqualify an impeachable officer from holding public office.
1: Mm-hmm. Let's say the scenario is that she's convicted, but she's not perpetually disqualified, so she can still run for any office in the future.
0: Well, and then that will be the decision po of the Senate impeachment court. That is something that all of us will have to respect. Kasi, syempre, sila naman po sa dulo, yung pinakamapagpasya sa bagay po na ito.
1: Okay, apunta na muna natin rin yung House panel po, no, that sabi nga ninyo, legally airtight ang impeachment ngayon kumpara noong 2025. Anong part po ba ng Articles of Impeachment ang masasabi ninyong pinaka-solid at pinakamahirap i-rebut ng depensa?
0: Well, ang totoo naman po, yung pong apat po na grounds, no? Unexplained wealth, confidential funds misuse, yung po threats against the president at bribery. Lahat po yan ay meron pong solid po na ebidensya. No? Pero yung pong pagkakahanay po na gagawin po namin over the course of the trial ay una, threats against the president, unexplained wealth, confidential funds misuse, at bribery. Pero kahit alin po doon, tingin ko naman po, we have a solid base, a solid body of evidence to basically convict the vice president.
1: Opo. Magawin naman po tayo sa Senado nun sa iyong opinion muna, no, Congressman Terry. Una sa palitan dito ng liderato sa critical na oras bago mabuo ang impeachment court. At pangalawa, sa nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ano po ang masasabi niyo dyan?
0: Well, ang totoo naman po, malaya po yung mga senador po na mag-desisyon, no, ng sarili po nila ng liderato. So, wala naman po tayo nga masyadong opinion po dyan. They will have to decide the fate of their leadership. So if that is Senate President Alan Peter Cayetano, then we will respect that decision po of an entirely separate legislative branch of government. Ito po yung una. Pangalawa, syempre, inaantabayan natin yung pagtatapos ng lahat po ng pagsisiyasat dito po sa shooting incident sa Senado. Lalo tigit ay meron po mga House officials and staff na nakasama nung pong panahon na yan. That was the time po that House officials were submitting the articles of impeachment. So, ang totoo naman ho, pagka ho naging mapaminsala yung pong shooting incident, eh pwede ho nadamay yung pong makasamahan po namin sa Kamara. So, very much interested po yung House dito po sa katotohanan sa likod dito pong shooting incident po na ito.
1: Naniniwala po ba kayo na the Senate was under attack ng mga panahon yan? At tingin mo ba dapat ilabas lang lahat ng CCTV video sa mga pangyayaring yan?
0: Well, I think hindi pa naman tapos na tapos nung ito pong bagay po na ito. So, meron pa hong continuing investigations sa iba't ibang ahensya katulad ng NBI, PNP, DILG. So, I think mas marapat po na antabayan lang po muna natin yung pong pagtatapos nito po nga bagay po na ito.
1: Kunin ko na rin po ang inyong opinion bilang abogado dahil may lumutang nga ng video sinamahan ni Senator Robin Padilla papunta ng parking si Senator Bato de la Rosa at sa kanya raw SUV. Sumakay ito palabas ng Senado. Ano po ang liability dito ni Senator Robin? Ano bang maaring paglabag na ginawa niya dito na maaari siyang masampahan ng reklamo?
0: No, we will leave it to law enforcement, no? Kung ano po yung pagtingin po nila dito sa bagay po na ito. But very important po yung results po nitong Supreme Court resolution relating po the request for a TRO. I think that should put to rest kung dapat po bang kumilos na o hindi. Ito po ang mga law enforcement po natin on arresting and effecting an international warrant against Senator De La Rosa. So yung po OSG position po, Solicitor General position, ay wala po dapat impediment doon po sa enforcing this particular international warrant, and that should serve as a signal already to the PNP, to the NBI, dito po sa pagpapatupad ito pong warrant of arrest against Senator De La Rosa. Mm-hmm.
1: Okay, balikan ko ulit yung impeachment. Last two questions, Congressman Terry. Ano? Sa tingin nyo ba, mas madaling makuha ang boto ng mga senador pagdating sa pera or unexplained wealth kumpara po dun sa mga political charges like grave threats dahil ang numero sa bangko ay walang kinikilingang partido?
0: Well, ang totoo naman ho, well, firstly, papasok na ho yan sa merits ng kaso. No? So, that is within the sub judice rule. Pero ang confidence naman po namin, particularly within the House Committee on Justice Proceedings, lahat naman po ng mga naging batayan no, ay mabibigat ng mga ebidensya. At tingin ko naman po as soon as we go into trial, that is something that we can most definitely po prove before the Senate impeachment call.
1: Mm-hmm. So we expect na bubuksan na yung mga bank accounts no ng VP dito sa trial na ito kasi nakita natin na sa hearing parang ano lang yun eh, mga patse-patse no. Ito po ba ay maari na mabuksan yung kanyang mga accounts at makikita na ng publiko?
0: Well, yan po yung isa doon sa mga tunguhin ng po trial itself kasi sa isang impeachment trial lang po namin pwedeng mabuksan po yung bank accounts, no?
1: Mm-hmm.
0: Nung po nga mag-asawang Duterte Carpio. So I think that is something that we will pursue during the course of pre-trial and the trial proper itself. Mm-hmm. Bukod pa po dyan doon sa pagpipinal kung i-unseal ba namin yung po nga BIR box relating to the tax documents of the Duterte Carpio company.
1: Mm-hmm. And last question po, does the leadership of Speaker Cayetano make your job harder or easier to get those 16 votes? What do you think?
0: Ang totoo naman ho, we can work with, of course, Senate President Alan Peter Cayetano, lalo tigit, siya naman ho yung nag-deliver nito pong commitment to convene the Senate Impeachment Court. He had delivered it in the last couple of days. Meron na pong summons on the Vice President today. At masaya ho kami. So totoo lang, and we are raring to present evidence in the soonest time pagka ho, lumapag na ho tayo to trial maybe around the middle of June.
1: Alright, maraming salamat, Bicol Saro Congressman Terry Ridon.
0: Maraming salamat, magandang gabi.
2: Umuusad na ang panukalang batas na magbabalangkas ng malinaw na sistema sa pagprotekta sa yamang dagat ng Pilipinas habang pinalalago ang ekonomiya. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tivusio.
3: Nakapila na sa Senado ang panukalang batas mula sa mababang kapulungan na lilikha ng sistema para sa sustainable at responsabling paggamit ng yamang dagat sa bansa. Ito ang House Bill Number 6762 o ang Blue Economy Act na pinagsamang panukala ni na former House Speaker Martin Romualdez, Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez, Representative Jude Desidre at iba pang mambabatas. Isa itong gabay kung paano gamitin ang ocean resources gaya ng pangingisda, turismo at shipping. Sa paraang po, protekta pa rin sa marine ecosystem at mapapalago ang ekonomiya. Ipinaliwanag ito ng isa sa may-akda ng batas sa PRTV News.
4: Marami pang aspeto ng blue economy ang gusto natin explore, which at this point, medyo hiwa-hiwalay. Nagkakawatak-watak ang polisiya natin. So pag meron na tayong mas buo at pulidong economic framework para sa blue economy, is magiging madali ho na mabigyan ng mas marami pang options sa pangkabuhayan ang mga komunidad na nakadepende po sa ating karagatan.
3: Sa ilalim ng panukala, may tinatawag ding blue financing na pupondo sa sustainable fishing, marine conservation, coastal protection at iba pa, kasama sa makikinabang ang mga mangingisda sa bansa na pupondohan para magkaroon ng modernong kagamitan.
4: Pero ang gusto ko natin is kahit dun sa commercial fishing areas, ay magkaroon din ng competitive advantage ang ating mga mangingisda. Diba? Hindi naman pwedeng hanggang dyan lang sila. Kung paano natin sila matutulungan, ay sinisigurado natin na yung mga, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan nating mangingisda, ay talagang mabibigyan ng pagkakataon na umangat din sa kanilang buhay.
3: Bukod ba dito, magkakaroon din ng mga Blue Economic Zone na magbibigay insentibo sa mga negosyo na magtayo ng tanggapan sa piling lugar na inaasahan ding bubuo ng maraming trabaho. Oportunidad din ito para magamit ang potensyal ng mga yamang dagat sa West Philippine Sea.
4: Ay magiging maganda para magkaroon tayo ng mas aggressive na economic and commercial activities dun sa West Philippine Sea, 'di ba? Kasi sa ngayon, dahil nga dun sa national security concerns natin, medyo nalilimitahan ang pwede nating gawin sa West Philippine Sea.
3: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano nang sumagot sa mga naging pahayag ng kapwa senador kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong isang linggo. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela?
5: Christian, matapos ang isang linggo ng nangyaring kaguluhan dito sa Senado, nais ng ilang mga senador na pag-usapan ang insidente at siguruhin na hindi na ito mauulit. Halos isang linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin mapanatag ang kalooban ng ilang mga senador kaugnay sa naganap na putukan sa loob ng mataas na kapulungan.
6: Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President?
5: Ito ang mga katagang nagdala kay Senator Pia Cayetano na maging emosyonal bunsod ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Naging emosyonal si Cayetano nang marinig ang privilege speech ni Senator Lisa Ontiveros.
7: And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
5: Pero paglilinaw ni Ontiveros, hindi niya kinikwestiyon ang mga pinagdaanan ng mayoriyang nasa Senado nang nangyari ang kaguluhan, kundi ang mandato at aksyon ng Senado matapos ang insidente. Dahil sa kabi-kabilang sentimiento sa insidente, napagkasunduan ng mga senador na sa Lunes na ito pag-usapan at dalhin sa plenaryo.
8: Christian, kaugnay pa rin noong insidente noong May 13 na muling iginiit ni suspendidong USAA Chief Mau Aplasca na noong mga panahon na iyon ay under attack talaga ang Senado. Anya, maglalabas rin sila ng hiwalay na kopya ng CCTV footage. Samantala, sa mga panahon namang ito ay nagkakaroon ng All Centers Caucus kung saan kanilang pinag-uusapan yung magiging kalendaryo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Christian.
2: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Pag-usapan naman natin ang mga latest developments ngayong araw. Makakausap natin si Professor Paulo Tamase ng University of the Philippines College of Law. Magandang gabi po, Professor Tamase.
9: Magandang gabi din sa inyo, Nina, at sa inyo mga taga-subaybay.
1: Professor, unahin natin ang Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO para sa pagpipigil ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit saan ba pwede nang arestuhin si Senator Bato?
9: So normally, kapag nag-deny no, ng TRO ang isang korte, ibig sabihin nun ay hindi pinipigilan yung panig na respondente doon sa application para sa isang TRO. So normally, pwede na sanang magpatuloy no, ng planned na action yung panig na yun. In this case, yung executive department sa pag-aaresto. Siguro ang caution ko lang ay hindi pa kasi lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. So marahil mayroong lingwahe o language ng actual resolution no, na baka dapat tignan muna sa Lunes bago siya arestuhin. That said, medyo unusual din yung ginawa ng Korte today na naglabas kasi siya ng TRO via or denial via press release na hindi nagpapaliwanag. No? Kadalasan sa press releases ng Korte may kaunting paliwanag din kung bakit ganito yung ruling niya. So medyo hindi din tayo sigurado sa kahihinatnan nito.
1: So medyo malabo kahit na nagsabi ng TRO, hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong TRO na ito. Paano kaya kung nasa loob pa ng gusali ng Senado si Senator Bato? Maaari pa rin po ba siyang maaresto?
9: Kung nasa loob siya ng gusali, no, then mauulit na naman yung nangyari noong Lunes kung saan essentially may standoff between yung Senado na nag-claim ng protective custody laban sa kanya at yung mga ahente ng executive department na sinusubukan siyang arestuhin. So yung, to be clear, no, yung pag-deny ng TRO, kahit pa paano, nalinawan yun na hindi natin ina-expect yung Korte Suprema na pipigilan yung aresto at least in the next few days until lumabas yung decision niya dun sa kaso, yung final na decision. Pero mahalaga talaga sa mga ganitong bagay yung lengguwahe nung lalabas na resolusyon sa Lunes. So baka isa yun sa mga bagay na kailangan natin ng tabayanan.
1: Oo, okay. Ito naman pong issue kay Senator Robin Padilla. Inilabas na ang video ng kanyang pagtulong kay Senator Bato. May naging paglabag ba si Senator Robin sa pagtulong kay Senator Bato?
9: Unahin ko na pong sabihin, no, na disappointing yung nangyari na iyon. I think ang expectation natin sa ating mga senador ay hindi magpipigil ng enforcement ng isang warrant or mga criminal na proseso. Ngunit hindi dahil disappointing o hindi desirable yung nangyari ay criminal siya kaagad. So ang tanong kasi kadalasan ay mayroon bang obstruction of justice, at bagaman mayroon sigurong kaso na pwedeng ibuo yung DOJ laban dito o yung appropriate na opisina laban dito, nauunawaan ko rin na madaming potentially na depensa si Senator Robin kung in case makasuhan to. No? Hindi ganun kalinaw dun sa batas na iyon kung nag-a-apply siya sa mga international crimes or mga krimen na nangyayari sa or nasasaklan sa international court. And therefore, hindi ibig sabihin na, you know, na hindi siya kriminal, ay hindi naman masama yung nangyari. It's just that hindi natin siya, no, baka hindi lang siya mag-prosper sa ating mga korte.
1: So hindi siya, kasi may naririnig tayo, sinabi, obstruction of justice, harboring a fugitive. So hindi natin siya pwedeng kasuhan ng ganon?
9: I think sa PD 1829, pwede naman ho siguro, no, hindi lang ganun kalinaw yung kaso. So, depende yan sa ebidensya na maipapakita ng mga partido at doon sa legal arguments na, na may lalahad nila sa korte. Dahil nga, mayroong vagueness ng kakaunti doon sa lengguwahe ng PD 1829. Siguro maganda din banggitin na mayroong obstruction of justice na provision din sa Rome Statute. No? So, pero yung issue na, na yun kasi ay sa para sa ICC mismo or sa kanila ililitigate yung kaso na yun at hindi sa mga korte natin.
1: So, pwede palang walang pananagutan si Senator Robin. Pwede niyang, you know, malusutan o madepensahan ang kanyang sarili sa nangyaring sinasabi ng ibang pagtulong niya sa pag-alis ni Senator Bato.
9: Hindi naman po siguro walang pananagutan, no? Wala pa siguro kriminal na pananagutan. Sinasabi ko lang po na may posibilidad talaga na makahain siya ng depensa para rito. Pero ultimately, dahil senador siya, dapat yung mga botante o tayo mismo, nag-iisip din tayo kung dapat ba ang mga binoboto natin, or gusto ba natin na yung mga binoboto nating senador ay tumutulong sa mga pag-escape na ganito. Tama ho ba yung ginawa ng ating senador na binoto? No? So yun po, ibang klaseng pananagutan din naman yun. And I think, you know, pagdating dito kasi sa mga matataas natin yung official, doon tayo mismo nagkukulang. Kadalasan naghahanap tayo ng solusyon sa korte. Pero madami actually pamamaraan upang mapanagot pa rin sila.
1: Totoo po ba yung nabanggit nyo kanina or kamakailan sa isang forum na technically pwedeng payagan ng internal rules ng Senado ang participation via video or Zoom, for example, ni Senator Bato? So, pwede siyang bumoto, pero what if now he is considered a fugitive? Sinasabi na pugante siya. Ano yon? Kahit sabihin natin technically pwede, pero pugante siya, paano po yun?
9: So, dalawang pabilis ko siguro na bagay. No? Una, yung pamamaraan ng pagboto at pakikilahok sa mga proceedings sa Senado ay ultimately call ng Senado mismo. Bilang sila mismo ang gumagawa ng kanilang internal rules o yung internal nila na palatuntunan. Ngunit, importante din siguro alalahanin na sa impeachment kasi may pagkasagrado yung ginagawa ng mga senador for one, no, hinihingi po silang or nire-require silang sumumpa ng ikalawang beses sa impeachment, no, aside pa dun sa panunumpa nila na ginawa nila noong naging senador sila. So parang ang question sa saligang batas ay mas solemn itong gawain na ito. So dapat pag-aralan ng mabuti ng Senado kung kaya ba nila i-maintain yung solemnidad ng proseso kung via online lang ang participation or pagboto ng isang senador. Pangalawa po, hindi pa rin po kasi nanunumpa si Senator Bato at this point. So whether fugitive po siya or hindi, hindi technically baka hindi po siya pwede mag-participate sa impeachment trial hanggang makanumpa po siya ng maayos.
1: Okay, and last question po. Paano kaya natin mape-prevent ang isang scenario kung saan itong mga co-equal branches of government, let's say the House, the Senate, the Supreme Court, end up in a, for example, massive deadlock or constitutional crisis dahil sa magkakaibang interpretasyon sa batas?
9: So sa ating sistema po, ang final word naman po talaga ay ang Korte Suprema. No? Hindi po ibig sabihin nun na ang Korte Suprema ang pinakamahalagang sangay ng pamahalaan o pinakamakapangyarihan. Ibig sabihin lamang na sa disenyo ng ating sistema, kung may hindi pagkakasundo ang mga sangay ng pamahalaan, sila po ang last word. But that said, no, minsan hindi din satisfied yung ibang branches of government sa ginagawa ng Korte Suprema. Nakita natin yan especially in the last few years. So ang pinaka-importante po para sa ating mga sangay ay isipin muna kung ano po ba yung makabubuti doon sa larger na sistema imbis po na nag-a-assert po lagi ng kanilang kapangyarihan. No? Yung statesmanship po na yun, alam ko po parang palabok lang huminsan na ginagamit. But actually, seryoso po talaga na duty yun sa mga sangay. Pangalawa po, mahalaga po lagi sa ating mamamayan at mga institusyon ng diagonal accountability, mga media, mga paaralan na makilahok pa rin sa mga public na usapan. Kasi kung nakikita po natin yung last 2 weeks, mula doon sa kaguluhan last week hanggang sa kaayusan, relatively nitong linggo na ito, mukhang nakikinig po yung mga sangay natin sa ating mamamayan.
1: All right, maraming salamat, Professor Paolo Tamase ng University of the Philippines College of Law.
2: Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong gawing kuryente o fuel ang mga basura sa bansa. Ang House Bill 6683 o Waste Treatment Technology Act na inihain ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ay nagtataguyod ng mga makabagong paraan ng pagpoproseso ng basura. Ito ay para matugunan ang lumalalang suliranin ng solid waste habang nakakalikha ng enerhiya. Sa ilalim ng panukala, gagamit ng waste-to-energy technology na magkoconvert ng basura sa kuryente o alternatibong panggatong. Mayroon din itong mga mekanismo para masigurong ligtas ang operasyon sa kalikasan, kabilang ang paggamit ng mga sistema na susubaybay sa emissions. Maglalaan din ng suporta at mga incentive para sa mga lokal na pamahalaan para makapagtayo ng pasilidad para sa waste treatment.
1: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai!
10: Hi, Miss Nis! Hi, Christian! Hi sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakasama natin ang kapamilya Supreme Idol at Blockbuster Superstar Daniel Padilla sa isang event kamakailan at agad din natin inalam ang mga detalye ng kanyang mga bagong proyekto. Pati na nga ang say niya sa pagpasok ng kapatid na si Lela Ford sa showbiz. Alamin natin lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives! Inalam natin mula mismo kay Daniel Padilla ang masasabi niya na mula noon at magpahanggang sa ngayon, mainit at tila hindi pa rin nagbabago ang hiyawan at pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tagahanga.
11: Siyempre, very thankful sa lahat ng nagmamahal ng patuloy at marami-marami pang aabangan ang mga tao sa atin.
10: Sa naging panayam kay Daniel Padilla, nadula sa pagsagot ang aktor sa bagong proyekto na kanyang pinaghahandaan. Tila nga tama ang hinala ng mga fans na magkakaroon ng Incognito 2.
12: Yeah, Samantala, diretsahan at game na game naman na nag-share si DJ P ng kanyang naging paggabay at pagsuporta sa pagpasok ng bunsong kapatid na si Lela Ford. Sa panayam, tahas ang sinabi ni DJ P na wala siyang nilabas na kahit anong pera para ipanalo ang kapatid at sinabing sa pagiging totoo ng kanyang kapatid kaya naman proud siya sa ipinakita nito habang nasa loob ng bahay ni Kuya.
13: Ngayon na nagsisimula siya, marami pa siya may experience. Diba? I'm just very proud of her now kung paano niya dali ng sarili niya, kung paano siya mga sa mga kasama niya, at kung paano niya atakihin tong trabaho na to.
10: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Nina and Christian.
1: Uy, Jai Ho, I love it na color coordinated tayo, di ba?
10: Wala sa GC si Christian.
1: Yun na Salamat, Jai Ho.
10: Salamat.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang drainage project sa Araneta Avenue para sa programa ng kanyang administrasyon na Oplan Kontrabaha. Narito ang reporta. Habang bumabaha ng mga issue sa politika, business as usual pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at personal na tinutukan ang mga problema sa literal na baha sa Maynila. Tuwing umuulan sa Araneta Avenue, Quezon City, ganito ang sitwasyon. Umaalingasaw ang masangsang na amoy dahil sa nagkalat na basura bunsod ng baha. Kaya bilang paghahanda, mismo ang Pangulo ang nagsagawa ng inspeksyon sa ongoing drainage project. Bahagi ito ng programa ng kanyang administrasyon na Oplan Kontrabaha.
14: Dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig.
2: Kabilang sa proyekto ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagsasaayos ng mga drainage system at pag-upgrade ng pumping station upang mabawasan ang tsansa ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lugar na madalas bahain. Pinondohan ang proyekto ng halos 500 milyong piso sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Nagsimula ito noong Marso 2025 at target na matapos sa susunod na linggo.
14: So these are the strategies that we're employing. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find the way to flood control.
2: Bago umalis, nakipag-usap din si Pangulong Marcos sa ilang residente sa lugar at tiniyak sa kanila ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang flood control sa kanilang komunidad.
1: Isa ka ba sa mahilig mag-museum hopping? Pwede nang bisitahin ang Museo del Galleon kung saan tampok ang ating pagkakakilanlan bilang isang maritime nation. Alamin natin ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
15: Real-life experience ang hatid ng museo na ito sa Mall of Asia sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Dito, tila babalik ka sa nakaraan para pasukin ang kasaysayan ng Manila-Acapulco Galleon Trade na nag-ugnay sa Asia, Amerika at Europa sa loob ng 250 years. Pero higit pa sa kalakalan, layo nitong ipakita na ang Pilipinas ay sentro ng globalisasyon noon pa man. Ayon kay Managing Director Victor Helano, mahalagang maipakita ang papel ng mga Pilipino sa likod ng dambuhalang galyon na ito.
16: And many people see this history as very Spanish, but the truth is the Philippines was at the center of that because 80% of these ships were built in the Philippines and most of the crew sailing the ships were also Filipino. And we think that's an important story to tell.
17: Andito ako sa main deck ng galyon kung saan dito sa taas makikita nyo ang helm o yung timon. Ito yung pinakamanibela ng galyon. Kung mapapansin nyo rin ay may nakapaikot na LED screen dito na naka-flash yung night sky, yung mga stars, at na tila magbibigay sa'yo ng real life experience na kapag nandito ka, para kayong umaandara.
15: Pero alam nyo ba na 176 sa 181 na naitalang galyon sa kasaysayan ay binuo sa mga shipyard sa Cavite at Bagataw gamit ang ating mga native hardwood gaya ng nara at molave. Sa ikalawang palapag ng galyon o ang gun decks, mayroong mga interactive display kiosk. Ituturo sa iyo nito kung paano gamitin ang kompas na nagsisilbing GPS nila noon. Maituturo rin kung paano bumuo ng galyon. Kung may isang mahalagang mensahe na nais ipahatid ang museo,
16: it would be that we have been and continue to be a very important part of the global economy. And we just want to show our importance in global history and even in global commerce today. And we want everyone that visits the museum to be very proud to be part of that heritage.
15: 675 pesos ang entrance fee ticket para sa mga adult, habang may special rate sila na 275 pesos para sa mga public school students at teachers. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Mabisita nga yan, no? Ang gandang puntahan, lalo na kung kasama mo yung mga chikiting, no? Marami matututunan.
18: At sabi nyo kanina.
1: Oo nga eh, may talagang, yes, yung suot ko po ngayon, noong unang panahon, itong fabric na ito na ginagawa ng ating mga weavers po, no, ay ginamit na layag or sails ng mga galyon o yung mga malalaking barko. Dahil matibay siya, tsaka yung ganyang klaseng nakakalula, nakaka-confuse na ano, ay para ma-confuse daw yung mga espiritu noong unang panahon. Kaya sabi ko nga sa'yo, I'm wearing our heritage. Ayan. Ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
19: Arangkada Balita.
20: 92.3 FM Radio.
21: Ka-vibes.
22: Ang lupet!
20: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaki G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
22: Ang lupet!
20: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes! Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
22: Woohoo!
20: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
19: You're a winner!
20: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year. Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
22: Ang lupet!

0: Sabidillah, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aini. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes
3: 92.3 FM Radio.
2: Kavibes ang lupet!
3: 6:44 ng gabi and welcome mga kavibes sa programang mas mainit pa sa hottest issues
2: at mas wild pa sa plot twist.
3: Ito ang programang Too Hot to Handle! Siyempre kasama niyo po ako, ang inyong bestie na G Safan at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
2: At kasama niyo rin ang chinitang chika Dora Kim Churva.
3: And sa mga kavibes natin, makakasama niyo po kami hanggang alas 9 ng gabi para pag-usapan ang another hot, hot, hot issue for tonight.
2: Grabe, sobrang init naman yan.
3: Oo, pero syempre bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga kavibes na nasa daan ngayon. Maraming maraming salamat sa pagpihit sa ating himpilan.
2: Of course, sa mga chuper, sa mga pasahero ninyo, sa mga tindera-tindero, sa mga security guards, sa kung ano mang ginagawa mo as of this moment, shout out sa'yo. Oo, ikaw.
3: Tama, oo, ikaw na nakatingin dyan sa bintana, iniisip kung siya pa rin ba ang para sa'yo.
2: Totoo yan. At ikaw, ate mo girl, na talala na lang na di mo na alam anong gagawin mo. Aba, eto na, makinig ka na sa ating issue for tonight.
3: Maganda-magandang tanong, no? Very, very timely.
2: Uh-huh.
3: Ang ating sizzling question of the night, mga ka-vibes, kaya mo bang i-handle
2: kung hindi kayo pareho
3: ng alin?
2: Ng political stance ng friends or partner mo.
3: Wow!
2: Uy, maganda yan.
3: Bigating tanungan. Uy, marami ako nakikita mga posts dyan, ha?
2: Correct.
3: Tungkol sa mga ganitong bagay-bagay. Pag-usapan natin yan dito sa ating programa ngayong gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na maraming pinaglalaban sa life, eto na nga, it's your time to shine.
2: Kaya, i-follow nyo na at syempre manood kayo ng live natin sa ating social media accounts. Hanapin nyo lang ang
3: 92.3 FM Radio Manila, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Isama nyo na ang ating X or dating Twitter, 923 FM Radio MNL, para naman, di ba, bumoto na rin kayo sa ating sizzling question of the night.
2: Correct.
3: Naku, mga ka-vibes, deal breaker ba to sa inyo pagdating sa pagkakaibigan, sa pagmamahal, sa pag-ibig at sa mga relasyon na yan? Pati na rin idamay nyo na yung pamilya, di ba?
2: Correct. Oy, oo, may mga ganyan na, ha. Yung mga talagang hati ang desisyon.
3: Mm-hmm.
2: Kaya nangyayari yung isa umaalis sa lumalayas sa bahay.
3: Diba, pag-ising mo, wala na yung isa dun sa GC nyo.
2: Wala na din. Nag-left.
3: Diba na, unfriend ka na.
2: Block ka na.
3: Nakablock ka na rin.
2: Nag-follow ka na dahil sa mga shared post mo, di ba?
3: So, gano'ng kahalaga ang pagkaparehas ng political stand para sa inyo pagdating sa mga relationship? Pag-usapan natin itong issue ni Calix at ni...
2: Ayan, si ano to, si April.
3: Ayan, si Calix at si April.
2: Mm-hmm.
3: Diba, mamaya sa ating pagbabalik, dito yan lahat sa programang
2: Too Hot to Handle.
3: Muli kasama niyo ako, DJ ID.
2: And of course, si DJ Kim Churva.
3: Para sa programang
2: Too Hot to Handle.
3: Kaya na huwag na kayo maglipat. Abangan niyo po ang ating susunod na pagbabalik dito sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes ang lupet!
3: More music muna para sa inyo. Ang oras natin,
2: 6:48.
4: Good mood siya! Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
4: Too hot to handle yan.
3: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupet.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. Ka-vibes, narinig namin kayo. Kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
0: Oras natin, 7:21 ng gabi, and kasama nyo pa rin ang inyong
1: Sizzling Duo.
0: Welcome sa ating second hour ng ating programa. Ako po si DJ ID.
1: Ako naman si Kim Churva.
0: Para sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: And speaking of Too Hot to Handle, medyo mainit-init. Hindi pala medyo. Sobra. Sobrang init ng ating issue ngayong gabi. Correct. Dahil ang ating hot headlines.
1: Political stance. Deal breaker na. Pagdating sa pag-ibig at pagkakaibigan.
0: O, diba?
1: Grabe,
0: pag-usapang ganyan. Marami sa atin nagpipintig ang tenga.
1: Correct.
0: At maraming gustong sabihin. And
1: yes.
0: Actually, talagang usapin siya online, ha?
1: Uy, totoo yan, ha? And of course, ating mga ka-vibes, eh, ano lang po, excuse me lang, ho, but disclaimer lang. Ito naman ay pag-uusapan lang natin. At dahil ito po ay pinadala ni Calix at ni April.
0: Wow!
1: Ito na nga, simulan na nga natin. Yung Calix at si April, friend and soon-to-be lover sila.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang ayos naman ang relasyon nila. Pareho silang matalino, vocal sa feelings sana all, maliban sa isa. Political stance. Magkaibigang magkaiba pala sila ng political stance. Si Mika Ro kasi, sobrang active pala sa rallies at social issues. Samantalang si Calix, mas naniniwalang hindi lahat nadadaan sa pagrarally. Teka lang.
0: So si April.
1: April pala.
0: Ay yung
1: April.
0: Ano, active sa mga ganito.
1: Correct. Dahil masyadong magulo nga yung way na yun. Noong una, kaya pa nilang respetuhin ang isa't isa. Pero, habang tumatagal, naging personal na ang mga arguments at umabot sa point na parang kada opinion ng isa, kino-question na rin ng moralidad at pagkatao nila. Para naman ito kay April, eh, hindi lang daw ito politics. Para sa kanya, eh, reflection daw ito ng values at paniniwala mo bilang tao. Pero para naman kay Calix, hindi raw fair na sukatin or sukatan ang buong pagkakatao ng isang tao base lang sa political stand nito. And that's our issue for tonight. Very short, pero nandun eh. Diba? Dahil lang sa magkaiba sila na political stance.
0: Yes.
1: Eh,
0: alam mo, yung mga na. Ganitong bagay, ito yung mga nakakapag-divide ng bansa.
1: Nakakapag-divide talaga ng lahat.
0: Yes. Kasi borderline siya sa mga paniniwala at
1: correct
0: values mo, di ba? Pero ang tanong nga is, kaya mo bang i-handle kung hindi kayo pareho ng political stand ng mga kaibigan o ng partner mo? Mm-hmm. Di ba recently, may mga kumalat na ganyan online sa isang asawa ng sikat na artista tsaka isang influencer ba?
1: Yes.
0: To?
1: Oo. At tsaka, syempre, samutsari ng mga komento na naman ang natanggap nito.
0: Tama, maraming nagko-comment no na, oo, ano siya, talagang pagka hindi kayo parehas ng political stand, dapat ano, i-friendship over nyo na, ganon-ganon. May mga nagsasabi naman na, if hindi nyo kaya, i-ano yung, dapat marunong kayong mag-tolerate ng differences, ng mga point of view nyo, kailangan isipin nyo na hindi naman yung opinion nyo lang yung totoo, di ba? May iba-ibang klaseng point of view. And hati talaga siya, kaya naman ka-vibes.
1: Correct.
0: Ikaw, kung meron kang opinion o topic, issue, tungkol dito, ayan, i-comment mo na yan sa ating social media accounts dahil nga po live na live din tayo ngayon sa ating mga social media pages, Facebook, YouTube, and sa TikTok.
1: Hanapin niyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila at please i-save niyo na rin po ang ating numerong 0954-406-1967 para naman live na live at on-air nating pagtsikahan ang mga opinion ninyo sa buhay.
0: Tama.
1: And of course, magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle! Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes ang lupet. Ang oras natin
1: 7:26.
0: Uy, kuya, 7:26 na. Maghapunan ka naman na dyan.
1: Uy.
2: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
0: ang lupet.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Radio.
1: Kavai.
2: Ang lupet.
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: Dan Lopez.
1: Good vibes.
2: FM Radio.
1: The vibes. Ang Lupet.
2: 7:42 ng gabi and oh my goodness, napasarap ang ating usapan online. Ayan, hello, hello sa ating mga ka-vibes na nakikinig via Transistor Radio.
1: And of course, sa ating mga ka-vibes na nanonood sa live. Ayan, shout out sa inyong lahat. Kina William Martel, Will Elagan, kina Alteza Herrera Sin Cruz, John Vincent Sagrado, kay Josh Kyle Edip, kay Coats Everyday. And ako, maganda rin yung sinabi ni Coats Everyday ha, si Zico.
2: Anong comment niya?
1: Sa kasagutan na para sa ating katanungan sa sizzling question of the night, takaya mo bang i-handle kung hindi kayo pareho ng political stance ng friends or partner mo? Yes, I can handle. Magkakaiba naman ng pananaw sa buhay, eh. Respeto na lang ang bawat isa. Wala namang mangyayari kung pagtatalunan pa, hindi naman yayaman yung mga politiko lang ang yayaman, sabi niya.
2: Alam mo, sa mga ka-vibes natin dyan, kung may gusto pa kayong i-share tungkol sa ating issue ngayong gabi, ayan, mag-comment lang kayo na mag-comment. Babasahin natin yan ng isa-isa, diba? Mm-hmm. And as much as I understand yung whole idea ng respect, pagdating kasi sa mga ganitong bagay, lalong-lalo na yung mga political stand na yan, it says a lot about yung moral character ng isang tao. Now, ang tanong is, kaya mo bang i-handle na magkaiba kayo?
1: Correct.
2: Lalo na pagdating sa friends, okay, sige, parang yung friends naman kasi eh, mas madali siyang i-discard. Di ko naman sinasabi na ano, di ba? Pagdating kasi sa relasyon, ang hirap na magkaiba kayo. Pag sa friends, siguro kung hindi mo mas, wala ka masyadong pakailam dun sa tao. Like,
1: hayaan mo eh.
2: Oh, hayaan mo na lang siya.
1: Hindi mo siya na para paglaanan pa ng oras.
2: Exactly. Kasi hindi na siya worth it,
1: yes,
2: di ba?
1: Para ipaglaban.
2: Kasi pwede mo naman i-friendship over eh.
1: Or, pwede mo, huwag mo nang pasinin.
2: Oh, exactly.
1: Kasi, alam mo, ang mangyayari niya kapag binigyan mong pasin, magkakaroon lang ng gulo, ng away. To the point na, wala na talaga. Diba?
2: That's hira right. Na. Pwede mo naman i-ghost na lang yung kaibigan.
1: Oh, ayun, hindi naman namin tinotolerate na i-ghost yung mga friends niyo, lalo na kung may pinagsamahan talaga kayo.
2: Correct!
1: Huwag nyo naman sana aabot sa gano'n.
2: Oo nga, no. Pero diba, at the same time, ang sinasabi ko lang, mas mahirap i-let go yung relationship kesa sa friendship.
1: Totoo naman yan.
2: Diba? And imagine nyo, pagdating sa relationship, bubuo kasi kayo ng pamilya together. Magpapalaki kayo ng mga tao na
1: ng bata, diba?
2: Na may ambag sa society, diba? Yung mga ganong bagay-bagay. And it says a lot about one's moral values, yung way of thinking nila, ano yung mga bagay na para sa kanila tama or mali.
1: Nasa sa inyo yun.
2: Pagka ipapasa mo kasi yan sa bata pagdating sa relationship eh. Yung sa friendship, pag-uusapan nyo lang yan eh. Wala naman kayong, hindi naman kayong bubuo ng tao eh. Diba?
1: Unless, not unless.
2: Unless trip mo yung friend mo. Oh!
1: Oh!
2: Ay! Biglang ano ah. Biglang umilag yung may friendship ng 10 years. Yung pala, secretly in love.
1: Nako, ikaw ka vibes ha. Hindi man kayo parehas ng political stance. Pero parehas naman na may tinatago. Uy!
2: Uy.
1: Napagtingin. Mm-hmm. Nako. Pero alam nyo, totoo yun na, mabalik lang tayo sa relasyon na yan. Sa relasyon kasi, kapag, limbawa, ito sa relasyon ni Calix at ni April, di ba? Nagra-rally. Activist. Kumbaga parang active siya sa mga bagay na yan. And then, yung partner niya, parang, alam mo yun, natatabangan dahil nga lagi
2: very
1: ganun.
2: Very apolitical, ganun.
1: Yes. Kumbaga, hindi talaga kayo mag-work eh. Kapag
2: oo naman. Siyempre, diba? Paano yun, diba? Nasa labas si April. Etong si Calix, hindi niya naiintindihan ba't ginagawa. Yun talagang pag-aawayan at pag-aawayan niya yan, diba?
1: Parang kapag di ka interesado sa kung anong interest ng isang tao, wala lang din yan.
2: Yes, and kung wala ka ring balak, alamin kung ano yung interest ng partner mo, abay, wag ka na mag-jowa, diba?
1: Totoo.
2: Kailangan diba? Suportahan mo ang partner mo.
1: Correct.
2: Whether or not na vibe mo yung trip, kung trip mo yung mga trip niya sa buhay.
1: Ganun eh.
2: Kasi mahal mo siya eh.
1: Yes.
2: Yung idea is, hindi mo, parang kahit hindi mo siya interest per se, mas interesado kang alamin yung bagay na yun.
1: Na gusto niya.
2: Na gusto niya.
1: Correct.
2: Dahil gusto mo siyang mas maintindihan.
1: Correct.
2: Hindi dahil interesado ka dun sa bagay na yun. Kundi dahil interesado ka dun
1: sa
2: taong
1: yun. Correct.
2: So, if hindi mo siya kaya, diba, it's not a good way to go about your relationship.
1: Correct.
2: And kailangan mo na siyang isip-isipin.
1: Correct. Mag-isip ka ng mabuti, ka-vibes.
2: Yes, mas diba? Maganda talaga na makahanap ng tao na aligned dun sa values mo, aligned sa mindset mo.
1: At yung naiintindihan ka.
2: Exactly.
1: Yun yun eh. Mm-hmm. Kasi for me, hindi naman batayan to eh. Kung for me ha, hindi mabatayan yung political stance para lang maging okay kayo or hindi, di ba? Mm-hmm. So may kanya-kanya tayo eh, di ba? So sana magkaintindihan na lang, mm-hmm, in a way. Pero kung hindi nyo kaya intindihan, then walk away.
2: Tama, di ba? Kung hindi naman kaya mag-align, edi maybe it's time to walk away.
1: Yes.
2: Pero kayo ba, ka-vibes, kung ano bang gagawin nyo, kung nahanap nyo yung sarili nyo sa ganitong relasyon, di ba? Imagine nyo na hindi kayo magkapareho ng mindset na pagdating sa mga ganitong political stand na to. Anong gagawin mo? Paano mo i-handle yan? Pwede mo pa yan i-share sa amin sa ating pagbabalik. Tatanggap tayo.
1: Ng callers.
2: Correct. Tatanggap tayo ng mga makakausap dito sa ating himpilan. Sa ating pagbabalik yan, maabangan nyo po yan sa ating third and last hour ng programa.
1: Correct.
2: Too hot to handle. Ang oras natin
1: 7:47.
0: Ang lupet.

0: 旅游个 vibes on the bed.
1: Sabuong Metro at Mega Manila. Ito na ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aydin. Too Hot to Handle.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavibes ang lupet!
0: Napakalupet ng ating mga kavibes dyan sa taas. 102.3 Baguio.
1: 97.5 Gensai.
0: At 102.3 Bacolod. Kaway-kaway sa ating mga kavibes dyan na umaasa na matitipuhan ka rin niya.
1: Uy!
0: Kahit hindi ka naman niya nilalapitan, minemessage, hindi mo lang nagpo-first move sa'yo, pero napaka-delulu.
1: Hindi naman yun sa pagka-delulu.
0: Talaga ba?
1: Being hopeful lang.
0: Delulu in short. Pinaganda mo lang.
1: Pinaganda ko lang yung term,
0: oo,
1: no?
0: Pero okay lang yan, ka-vibes. Magpaka-delulu ka rin paminsan-minsan.
1: Correct.
0: Kasi naman sa dami-dami ng nangyayari sa life,
1: yes, diba? Yes, totoo.
0: Maghanap ka ng something na makakapagpasaya sa'yo.
1: Correct!
0: Tama, palakpakan natin yan.
1: Man, tolerate namin yan.
0: Oo nga. Delulu queens na naman kami ng,
1: yes,
0: aking CZ.
1: Totoo.
0: Kaya, sasabayan na lang din namin kayo, di ba?
1: Correct.
0: Tulad nga ng ating issue ngayong gabi, di ba? Sabayan nyo naman kami sa ating issue, kaya naman ka-vibes, no? Tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Habang nag-aantay tayo ng mga callers, tingnan nga muna natin ang post X or dating Twitter.
1: Ano ba ang naging resulta? Nako, tingnan nga natin kung kaya ba nilang i-handle. Again, ang ating sizzling question of the night. Kaya mo bang i-handle kung hindi kayo pareho ng political stance ng friends or partner mo?
0: Yan, para sa mga ka-vibes natin, uy, meron ng resulta ang ating poll. Marami-rami ang bumoto ngayong gabi, ha?
1: Uy, in all fairness, totoo nga.
0: Ayan, so ito na nga ang ating resulta, mga ka-vibes. Mm-hmm. Ang nagwagi ay option number 2.
1: Big no! Dahil pareho dapat.
0: Yeah, 75% sa ating mga ka-vibes ay bumoto ng big no daw.
1: Eh, ano naman yung sumunod, sis?
0: Option number 1. Yes, okay lang. 25% sa ating mga ka-vibes ay bumoto naman na okay lang daw, mm-hmm, na hindi sila pareho ng political stand. Pero, mm-hmm, mas lamang pa din ang bumoto ng hindi.
1: Yun.
0: I think doon mo kasi talaga makikita, no, kung gaano kasi ka-importante sa isang tao yung kapag pagkaparehas ng, mm-hmm, values, ng morals, mm-hmm, at ng mindset.
1: Correct.
0: Mo, di ba? Mm-hmm. Kaya naman sa ating mga ka-vibes, kung may gusto ka pang i-share, pwede mo pang ihabol yan. Tumawag ka lang sa ating programang Too Hot to Handle.
1: Correct.
0: At syempre, para sa mga gustong mag-send in ng kanilang mga song requests, mm-hmm, isend nyo lang yan dito sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Back to tugtugan na muna tayo, mga ka-vibes, para sa ating programa ngayong gabi. And
1: at dahil dyan, mga ka-vibes, di ba talagang aabot talaga sa punto na talaga sa sobrang di tayo nakapaniwala, no, sa ating result.
0: E
1: talagang mapapatulala ka na lang talaga. But anyways, always, mga ka-vibes, kanya-kanya naman talaga tayo ng stand in life. Kaya naman, we should respect. Yun naman yun, yung conclusion, respect each other's decision.
0: Tama.
1: At sa mga oras na ito, may hahabol ba?
0: Yes, wala na nga sa ating mga ka-vibes, no. Mukhang walang tatawag ngayong gabi, pero okay lang yan kasi napaka-importante ngayon is makapag more music tayong lahat.
1: Ayan.
0: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha, patuloy lang po ang good vibes and good music dito yan sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
2: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
4: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang Lupet!
0: Ang oras natin, 8:49 ng gabi. And kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Kasama niyo ako, DJ ID.
1: And of course, si Kim Churva.
0: And nandito na po ang ating baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ May!
2: Asan siya? Magpapapicture ako, Paris. Ayan ka, vibes. Happy, happy Wednesday night. Naku, ang ganda ng magiging Wednesday night natin ngayon dahil baliktanaw o yung mga napag-usapan natin from the very start sa ating tumbukin mo, Doki. Yan ang babalikan natin. Sana all binabalikan
1: kaya,
2: mo.
1: Kaya, speaking of balikan,
2: ano?
1: Ano? Ikaw ba? Kaya mo ba?
2: Ano? Ano? Ano? Ang tagal. Ang tagal, DJ Kim Churva.
1: Ikaw ba? Kaya mo bang balikan yung isang tao na niloko ka?
2: According to my friend, it depends on the situation. Siyempre hindi. Para ang hirap, no? Pero kasi, sa akin yan ah, mahirap. Pero kasi pag wala ka dun sa posisyon, ang hirap magsalita ng tapos. May mga tao kasing bumabalik pa rin sila. Kasi they are giving the hope na baka nagbago na. Diba? Na baka hindi niya na maulit-ulit yung ginawa niya sa akin noon. And sino ba naman ako para hindi magpatawad? Yung Diyos nga nagpapatawad
1: exactly.
2: Eh. Pero may mga tao din naman na talagang firm pa rin sa kanilang sagot na hindi ko na to babalikan, hindi ko deserve to. Kahit magbago siya, eh wala na, huli na ang lahat. Kasi nabigay ko na ang lahat-lahat kung kailan sumabog na ako, kung kailan napuno na ako tsaka ka hihingi ng tawad at sabi mo sa akin na bigyan ka ng chance, edi sana from the very start ginawa mo na yan.
1: Tumpak ganun.
2: Diba? Edi ikaw ba DJ ID?
1: May DN eh. May DN siya eh.
2: At may bumalik ba sa'yo? Papabalikin mo ba?
1: Hindi na po.
2: Ay, wow.
1: Pagka-exit, exit na.
2: Totoo yan? Totoo ba yan?
1: Talaga ba sir?
2: Ay, pero totoo yan. Ang babae kasi kapag hanggat kaya nila, hanggat kaya natin, kaya natin. Oo, ilalaban natin yan. Pero pag tayo naubos na, isang araw, didilat na lang tayo na parang, ay, kaya ko na mag-isa.
1: Kore mo
2: kaya,
1: na pala siya mahal.
2: Oo.
0: Mama, kaya true. Ikaw, kuya, ako nakikinig ka man ngayon, huwag mo kasing sagarin.
2: Sinasagad mo eh. Ay, dapat rin. Ibang sagad kasi yan eh.
1: Tama.
2: Diba?
1: Ang hirap niya na baka ngayon pinatawad ka niya, pero di mo alam, deep inside, nagmo-move on na pala siya.
2: True, habang ganyan kayo. Ang mga babae.
1: Totoo yan. Ganyan
2: totoo.
1: Talaga.
2: Correct. Ganyan ka ba? Nagmo-move on ka na ngayon?
1: Ha? Hindi. Wala na ako pang...
2: Parang napaano siya, no? Nagulat siya.
1: Parang nagulat ako eh, no?
2: Kaya sa mga ka-vibes nating hindi maka-move on dyan. Ako, hindi ka na nag-iisa dahil sasamahan kita. Alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi at antabayanan nyo, abangan ninyo ang ating Tumbukin Mo Doc. Susunod na yan dito sa Too Hot to Handle. Kaya sa mga ka-vibes namin dyan, mag-tune in lang. Wala nang lipatan.
1: Correct.
2: Kapit lang, ipaglaban mo lang. Ganyan nga.
1: Yes, ipaglaban mo lang.
2: Oo, diba? Huwag kang susuko.
1: Laban, diba? Sis, laban.
2: Oo, kaya mo yan.
0: Correct. As long as masaya ka.
2: Go!
1: Para tayong nagtotolerate
0: ng ano. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha? Tuloy-tuloy pa rin naman ang talagang malulupit na pag-uusapan ngayong gabi. Siyempre, susunod ng programang main event. Pero for now, mag-goodbye na po ang inyong sizzling duo. Dito na nagtatapos ang programang Too Hot to Handle. Kaya naman,
1: bukas ulit.
0: Abangan nyo pa ang programa natin tomorrow. Anong oras?
1: 6:30 PM up until 9 PM yan, mga ka-vibes.
0: Yan. Kaya naman mga ka-vibes, huwag ka na maglipat dahil ang susunod nating programa, main event.
2: Kasama nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main.
0: Oras natin,
1: 8:52.
3: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Napinak pakinggan 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupet! Kontrobersyal.

0: Radio Kavais
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavais.

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan.

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.

0: alam ko may gusto kang itanong sa akin. Halika, pag-usapan natin yan. Safe Space for Sex Talks starts now.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FM Radio Manila, Kavibes! Ang lupet! Oras natin ngayon, Kavibes, 9:19 at ikaw ay nakatune in sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At yung mga nakatune in sa atin gamit ang mga mobile phones nila, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At yung mga nandito sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio at 97.5 Jensen. Sobrang na-excite ako ngayon ka-vibe. So dahil Wednesday ngayon, ang ating hinihintay every Wednesday night, ang Tumbukin Mo Doc. Napaka-espesyal ng ating ano ngayon, session. Wow, session, oh, akala mo naman talaga. Oo, yes. Sumisession. Dahil tayo'y magbabalik tanaw. Nako, parang feeling ko estudyante ako tonight at may dalawa akong professor na kasama.
3: Read yung mga recitation
2: Hala
3: natin for tonight.
2: Huwag niyo po ako ibabaksak, ha? Siyempre, huwag na natin patagalin to. Oo, natutuwa ako. First time mangyayari ito na dalawa sila. Wow, dalawa sila! Yes. Tapos ako lang mag-isa!
4: Threesome. Kaya nga session to, DJ May.
2: Oo, yun nga eh. Ayan, syempre, makakasama natin tonight. Walang iba yan, si Doc Meng at si Doc Bench. Magandang gabi sa inyo.
4: Hello,
2: so, sino
4: hello,
2: mauuna?
4: Magandang gabi. Magandang gabi, DJ May. Nauna ako. Ibang, kahit gantong angle, maganda ka pa rin, DJ May.
2: Ay, grabe naman yun sa pambobola. Oo.
3: Hindi ako papatalo dyan.
2: Syempre, may baon din ito si Doc Meng. Anong
3: Any
2: baon mo?
3: Any angle talaga, you look like an angel.
2: Wow! Talagang ano, ha? Ginagandahan ninyong dalawa. Kaya nyo bang dalawa? Ako?
4: Oo naman. Oo naman.
3: Parang ako, parang napatras ako. Nangahamon
4: pa. Nangahamon. Nangahamon.
2: Hindi papatalo si Doc Bench. Pero bago namin simulan yan ka-vibes, kami ay naka-live sa ating Facebook page, sa ating YouTube at TikTok. Napakasaya ng gabing ito. Kaya pwedeng-pwede kayong makigulo din sa amin. Ayan, i-follow na mga social media accounts namin. At para makita nyo naman ang nagwagwapuhan nating doctor tonight. Yes. Oo, maglalaro lang kami ngayon ng nanay-nanayan, tatay-tatalan. Ay!
3: Larong bahay pala to. No?
2: Ayan nga, ito yung ano natin ngayon, Doc Meng and Doc Bench, ang ating lalaruin. Gusto niyo na bang malaman?
3: Yeah, yung mga laro-larong ganyan.
2: Ay, gustong-gusto na nila. Ito yung tinatawag na tumbok o hindi na tumbok.
3: Tumbok o hindi na tumbok?
4: Tumbok o hindi na tumbok?
2: May itatanong ako sa inyo, then sasagutin nyo lang kung natumbok ba o hindi na tumbok.
3: Okay.
2: Oo, simulan na natin yan. Gusto nyo na ba agad-agad simulan?
4: Yes.
3: Ay, diretso agad sa labanan pala ito. No?
4: Agad-agad.
2: Agad-agad, huwag na natin patagalin.
3: Sabak agad.
2: So, babalikan lang natin yung ating previous na 29 yes. episodes.
3: Wow, 29 episodes.
4: 29 pala yun.
2: Pang-30 ngayon.
4: Pang-30 pala ito.
2: Oo, dito malalaman ko, may natandaan ba ako doon sa mga naituro ninyo? Oo.
3: Para natandaan ko lang yung kagandahan ni May.
2: Ha?
3: Yes. One
2: Alam
3: point.
2: Mo, grabe pang bubola mo dyan, ha, Doc? Wag kang ganyan, ha? Marupok ako. Ito na nga, Doc Meng and Doc Bench. Tumbok o hindi na tumbok? Kailangan bang magpaalam sa partner kapag ipuputok sa loob?
4: Oh, sige si Doc Meng muna.
3: Hindi, sabay-sabay tayo.
4: Sabay-sabay tayo.
3: Tingnan natin ganun. Kung pare-parehas
2: okay,
3: tayo. Okay.
2: Ah, sige, titingnan ko.
3: 1, 2, 3, go. Hindi na tumbok.
4: Wait.
3: At tanong, kailangan bang ipaalam
2: sa partner na tumbok?
3: Tumbok.
2: Kasi. O sige, gusto ko malaman bakit tumbok. Sino unahin natin? O sige, ako mamimili.
4: Ah, sige, go.
2: Sige, dito muna tayo kay Doc Bench.
4: Sige. Kasi, di ba, ang napag-usapan natin, pagdating sa pakikipagtalik, importante yung konsepto ng consent. So, ibig sabihin, kailangan lahat ng gagawin mo sa partner mo bilang signi ano na rin, parang simbolo ng respeto mo sa kanya na ipapaalam mo kung may gagawin ka sa kanyang katawan.
2: So ayan, ikaw nandun ka more on ano, respeto.
4: Yes.
2: Kung
4: yes,
2: totoong mahal mo siya, sasabihin mm-hmm mo yan. Eh ikaw naman, Doc Meng.
5: Ako na sa perspective naman ako ng family planning, no. Mm-hmm. Na parang kunwari, kailangan mo sabihin kung ipuputok mo or hindi. Lalo na kung gusto niyo mag-anak or hindi.
2: Mm-hmm.
5: Kasi meron mga cycle nga tayo, 'di ba? Mga kababaihan, merong mm-hmm menstrual cycle. At meron rin time doon na yung optimal time para mabuntis.
2: Uh-huh.
5: So depende rin 'yan sa pag-usap niyo kung gusto ko niyo mabuntis or hindi. Best kailangan mo sabihin, "Uy, puputok ko to sa loob ha, para magkaroon tayo ng baby." Mm-hmm. Or hindi ko muna to puputok dahil ayaw ko naman magka-baby.
2: Oo, no? Marami pa tayong opportunity na hinihintay, yes, sa buhay. Mm-hmm. Alam niyo, lugi kami mga babae kasi wala kaming pagpuputukan eh. 'Di ba? Bakit lalaki lang ang kailangan?
4: Ay,
5: pwede rin naman.
2: Pwede rin ba 'yon?
4: Pwede rin naman. Pero walang ano.
2: Walang ano.
4: Walang mabubuntis. Kung pumutok ang ano, oo.
2: Eh, pero
5: ang pag-ibig.
2: May, ah, pag-ibig. Mm. Eh, paano yan? May mga lalaking hindi nila kayang pigilan, Dok. Diba? Ah. Kunwari, nandun na talaga. May mga hindi marunong mag-control, yes, when it comes sa lalabasan na sila. Eh, paano yan kung nangako ka doon sa partner mo na hindi mo ipuputok sa loob, pero nandun ka na sa init, nandun na kayo sa bakbakan, tapos bigla mong naputok.
5: Yes, oo. So, ang point kasi, Chian, kung meron, alam mo na na mabilis ang kalabasan pala, no? Pero sabi mo doon sa partner mo na, okay, hindi ko ipuputok sa loob at pumayag ka rin ipuputok sa loob, ang gagawin na natin ay mag-condom na lang para sure talaga na wala talaga magkakaroon ng insemination noong sperm doon sa kababaihan. So, dapat meron rin tayong self-recognition na mabilis akong putukan.
2: Oo, mahina ako.
5: Mahina ako. Mahina ako, parang ako yun.
2: Ay, ikaw ba yun?
5: Ay, hindi. Matagalan tayo dito.
2: So, mabilis pala to si Doc, ano, Doc Meng?
5: Mabilis lang sa...
2: Ay,
4: sa pagkakakilala ko kay Doc Meng, ano talaga yan? Pang matagalan yan, Doc Meng. Hindi yan
2: parang
4: mabilisan.
2: Parang baterya pala, oo, to, no?
4: Oo. Veterano.
2: Ay, sana all.
5: Sana follow niyo na po ako.
2: Ay, sana all. Eh, pero paano ko naman i-handle? Kasi may mga lalaking ganito, Doc, eh, na sobrang kitid nila mag-isip, na parang sa kanila kasi, bakit kailangan ko pa magpaalam? Eh, partner naman kita.
4: Yes.
2: Tapos parang na-o-offend sila kapag sinasabi ng babae na let me know, ha, o ayoko iputok sa loob. Parang iba yung dating sa kanila. Paano naman i-handle ng babae kung may ganun silang partner na ganun ang mindset? Kung baga mainitin ang ulo agad?
5: Actually,
2: hindi
5: very...
2: Hindi siya open-minded? Yes.
5: Very medical at anthropological yung...
4: Wow, anthropological.
2: Wow, ang lalim niya.
4: Ang lalim naman ng anthropological ni Doc Meng.
5: Atake niyan. Pero syempre, kasi si Doc Benjo, kakatapos niya lang doon sa kanyang master's for medical anthropology.
2: Wow!
5: So,
2: wow.
4: Sige na nga, i-share ko na
2: ayan
4: rin.
2: Na, wow.
4: I-congrats nyo naman ako.
2: Congratulations! Yes.
4: Nakapasa na ako doon sa exam ko for my master's.
2: Congrats! Yes. Ano gusto mo regalo?
4: Ikaw ay sapat na.
2: Ay, DJ taray!
4: Yung makita ka from this angle.
2: Wow!
4: Na angel ka pa rin, yes, pala from this angle.
2: Grabe naman yun.
4: Ayan. Pero sige, dun sa sa tanong mo, DJ Main, I think babalik dun sa sinabi ko na ano din eh. Parang babalik tayo dun sa respeto, mm-hmm, dun mo sa partner, no? Na dapat talaga parang pinag-uusapan, mm-hmm, yung mga ganyang klase ng bagay. Sabi nga ni Doc Meng, parang kung balak nyo gumawa ng pamilya, eh dapat dalawa kayong nagde-desisyon na mutual yung desisyon ninyo, na pareho kayong nagdesisyon, nag-umoo na magkakaroon tayo ng pamilya, magkakaanak tayo, yung mga ganong klase ng ano. Ang tawag dyan, kapag ka makitid ang utak,
2: oh.
4: Red flag.
2: So hiwalayan na. Ay, pero totoo kasi yun. Ako naniniwala ako dun sa simpleng bagay, dun mo makikita kung paano niya nire-respeto yung bawat nose mo. Mm-hmm. Kung totoong mahal ka, yes, ng isang tao. Mm-hmm. Diba? Hindi naman kasi puro kailangan sarap eh. Diba, kailangan din may responsibility ka dun sa sarili mo at dun sa partner mo. Diba?
4: Yes, yes.
2: At yung respeto, number one yan.
4: Yes.
2: So, yun yung sagot ninyo dito sa unang tanong pa lang. Grabe, yan. Tumbok. Eto na.
4: Tayo?
2: Pangalawa tayo, tumbok o hindi natumbok? Ang masturbation ay para lang ba sa mga lalaki?
4: Okay, sige, Doc Meng.
5: One, two, three, go.
4: Hindi
5: natumbok.
2: Bakit hindi natumbok? Eh, lalaki lang naman na nagmamasturbate, ah.
4: Ay, dyan ka nagkakamali.
2: Ah.
4: So, ang masturbation, hindi siya exclusive sa mga lalaki.
2: Okay.
4: I think marami din ako mga friends, no, na mga babae na talagang open din naman sila na nape-pleasure sila kapag ka nagma-masturbate din sila.
2: So yung ginagawa ng babae na finger licking good, ganon, is masturbation siya.
4: Yes, masturbation. Diba, Doc Neng?
5: Actually, parang napag-usapan na natin ito dati, DJ May, na may statistics tayo na ang dami rin palang portion noon ang kababaihan na nagba-masturbate.
2: Sabi mo, mataas sa pagkakalala ko. Mataas ang rate.
5: Mataas ang rate, oo. So, kasi 2026 na DJ May, diba? So, it's all about individuality and how you want to see your person and how do you want to feel satisfied as a person. Ngayon, sabi nga natin sa masturbation, this is not an evil act, no? Because this is a psychological act kasi lahat tayo may pangangailangan. Ay, yes. Parang
4: lahat tayo may need.
2: Ang lalim nun, no?
4: Na masarapan.
2: Ay, sana all. Pero bakit mataas ang libido pag hating gabi na? Diyan na naiisip yung mag-masturbate.
4: I think kasi maraming...
5: Ano explanation mo dito?
4: Ako explanation, marami ng tulog.
2: Ay!
4: So, di ba, parang hindi mo na kailangan itago.
2: Ay, bakit ako? Kahit maraming gising.
4: Ay! Okay. May ganun ka palang ano.
2: Wala, maniwala yung makabayos natin, ha? Nilalaro ko lang kayo.
4: Feeling ko ano lang, marami kasing tulog. Madilim. Ganyan.
2: Hindi tapos, ka nakakasagabal sa mga ginagawa nila.
4: Mas makapag-focus.
2: Ganun pala yun. Ikaw naman, Doc Meng.
5: Sa tingin ko kasi, mas madami rin sa gabi, no? Dahil yung activities natin, alam natin na para sa morning, sa afternoon, meron tayong mga activities of daily living na kailangan natin i-check.
2: Ako
5: ganun kasi mag-isip priority. So, dapat may, okay, dapat tapos ko na to lahat. At kung merong gabi, dito na yung parang may lull time na dito na parang, ano kayang gagawin ko? Tapos biglang, ay, pwede. So, mas may dami kang time sa gabi. At the same time, tama sa amin ni Doc Benji, madilim, mag-isa ka. Ay, mag-isa, nasabing single. So, meron talagang may opportunity.
2: Opportunity. Mm-hmm. Tsaka, ano ka na eh, unlike pag umaga, preoccupied ka pa. Dito, pag this oras ng gabi o hating gabi, nare-relax ka na.
4: Yes.
2: Diba?
4: Tsaka, pagkatapos mag-ano? Mag-climax.
5: Wow, diretso.
4: Pagkatapos mag-climax, I think, ano din, parang, kasi yung iba, mas nakakatulog sila, di ba, Doc? Kapag after ng mag-climax, after ng masturbation, ganyan.
2: May so, ano ba doon? Pagpatulog ng iba. May scientific explanation ba yun?
5: Bilang doktor, go!
2: Oo, ang lalaki ganun din, di ba, pag natapos sila, I think babae, pero mas most likely lalaki. Pag natapos, parang naantok na, ganyan.
4: Parang kasi, as far as I know, parang nagkakaroon ng relaxation ng mga muscles kapag katapos natin mag-climax. Lalo na sa mga lalaki, no. So parang marerelax na yun. Kasi very intense yung climax
2: nangyari,
4: eh. Parang maraming mga magsistiffen, maraming titigas. Maraming titigas. Tapos pagkatapos mo mag-climax, marerelax na yung ano mo.
2: Yun pala yung explanation doon.
5: Actually, papanin rin yan eh. Pwede natin yung explain tungkol sa mga hormones rin natin. Every activity kasi ng katawan natin, may hormones na lumalabas. Ngayon, kung nagma-masturbate ka, or sa physical sexual activity mismo, lumalabas yung adrenaline. No? Alam na naman natin yung adrenaline, yung nagpapalakas ng tibok ng puso.
2: Para kang nagpapalpitate na, diba? Hindi mo ma-explain yung feeling.
5: Totoo, yung akala mo hindi mo siya kaya buhatin, pero nabuhat mo.
2: Yes, totoo yan.
5: Adrenaline yun. So, tataas yun. At the same time, pagkatapos ng act, bababa siya. So, magkakaroon ng rebound effect. Na parang, tapos na yung
2: momentum mong yun.
5: Yes, bigla. Okay, pwede na. Relax ka na.
2: Yun
5: yes.
2: Pala yun. Kaya pala may nabubuhat bigla. Tapos pag normal, hindi naman kaya buhatin.
5: Diba? Yung kunwari, umaga.
2: True!
5: Pwede ba buhat naman ako? Tapos try mo hindi. Pero pag nasa kama,
2: ay ang balibag pa. Na, true!
4: Ikaw ba, DJ? May nabuhat ka na. Baliktad pala. Ikaw pa yung nagbuhat. Kasi nung sinabi ni Doc Meng yung adrenaline, parang, okay. Parang,
2: Na-imagine ko lang. Yun yung sinasabi ko pag ganyan yung mga topic Ito, tumbok o hindi natumbok? Masama ba ang masturbation o panonood ng porn kung ikaw ay in a relationship na o may partner ka na?
5: Okay.
4: 1, 2, 3. Hindi tumbok. Natumbok.
5: Ay, different tayo. Sige. Kasi
4: masama ba ang
2: masturbation o manood ng porn kung ikaw in a relationship na o may partner ka na?
4: Okay, siguro yung ano muna, yung point of view ko.
2: Sa kanya hindi natumbok.
4: Kasi sabi rin ni Doc Meng kanina, hindi naman inherently evil or masama yung pag-masturbate, panonood ng porn kung kailangan mo. No? So, kasi marami nga tayong mga needs na para ma-pleasure natin yung sarili natin.
2: Masatisfied natin.
4: So, for me, okay lang naman yun as long as hindi rin siya nakaka-affect dun sa dynamics ng relationship nyo. Like for example, mas pinaprefer mo nang magsarili kaysa yung
2: may partner ka,
4: di ba? Yung sexual activity nyo yung dalawa. So, basta hindi siya nakaka-affect ng ganun, ako sa akin, tumbok na tumbok. Hindi na tumbok. Okay, ayan.
2: Ikaw naman, Doc Meng.
5: Sa akin, tumbok pero qualified. No? Kasi in a relationship eh. So, ibig sabihin, pag in a relationship kayo, kailangan pa rin na mutual understanding kayo. Kung pwede nyo pa rin ba gawin yung act na yun. Kasi sabi mo may porn pang kasama. So, kailangan na consensual na okay, pwede. Na pwede ka manood ng porn at pwede ka mag-masturbate. Pero kung sinabi ng babae or ng lalaki na hindi pwede, dapat I think nandun na respeto na R-E-S-P-E-C-T na naman tayo.
4: R-E-S-P-E-C-T.
5: So it's a qualified yes, pero dapat consensual. Babalik tayo dun sa sinabi ni Doc Bencho kanina, very importante talaga ang consent at saka respect.
2: Totoo yan. Mm. Pero I think ito, mangyayari lang to sa LDR, for me ha, sa LDR, di ba? Yung ganyan, kasi kung lagi naman kayo magkasama, anong sense pa nung mag-aano ka pa, mag-masturbate ka pa kung may partner ka naman, di ba? Ano pang sense yung panonood ng porn?
5: Ikaw.
4: Ako kasi may mga kilala ako, DJ.
2: Na kahit in a relationship sila at magkasama naman sila?
4: Kasi di ba, ano rin siya, yun nga, respect din. So kapag nag-know, for example, ang girl, nag-no siya.
2: Kasi pagod siya.
4: Pagod, for example, ganyan. Pero talagang mataas.
2: Yung lalaki
4: mataas,
2: talaga mataas,
4: diba?
2: Yung kanyang libido.
4: So, baka yun yung mga situations na baka pwedeng allowable yung mga ganong klase ng mga setup. Kumbaga.
5: Yes. Actually, yung sa akin kasi, parang nasa LDR ako ngayon. So, parang kayo nagsasabi ko na, ano, nasa LDR ako ngayon.
4: Andaming nare-reveal sa buhay ni Doc Meng ngayon.
2: Kaunti-unti.
5: No? Sa 30th episode natin. So, nagkakaroon rin na parang it's a tool rin. It's an aid rin talaga yung panunood ng porn para magkaroon lang ng parang a little bit of a, you know, parang a foreplay after that.
2: Yes.
5: And kung magkasama naman na kami, nanonood pa rin kami.
2: Uh-huh.
5: Just for the thrill of it. So, depende ata ito talaga sa pag-usap. Sa relationship ninyo.
2: Na meron kayo.
5: Again, dapat consensual.
2: Totoo. Mm-hmm. Kasi kung hindi siya consensual, dun magsisimula yung katoksikan. Yes. Dun magsisimula yung away at di magkakaintindihan. Pero masarap din manood ng sabay, ha?
5: Oo.
2: Parang bonding yun.
4: Bonding.
2: Bonding yun. Oo, tingnan mo, namumulas siya. Parang may naalala sa dun sa panonood ng sabay. Ito naman, tumbok o hindi natumbok. Nakakatangkad at nakakapayat daw ba ang masturbation? Totoo ba yun? Sige nga, tingnan natin.
4: Okay.
3: 1, 2, 3. Hindi na tumbok.
4: Sige, Doc Meng.
2: Sige, Doc Meng muna.
5: Yes, I think napunta tayo sa notion na dun sa mga teenagers natin eh.
2: Yes.
5: Kasi dun biglang, diba, chubby kid, pag wala pang
2: pag
5: puberty. Tapos biglang, pag puberty na biglang tumangkad tapos pumayat. Kasi sabi ng mga tao, "Hoy, nagja-jackal ka no, kaya ka pumayat." Pero actually, it's just a process of being an adolescent, no.
2: Hindi nila alam part 'yon.
5: Part pala, normal history lang talaga 'yon. Normal occurrence lang talaga. Nagkataon lang na nung time na 'yon kasi nag-increase ang hormones ng bata. Nag-increase rin yung libido niya. Doon siya nag-start mag-explore sa katawan. At doon sa pag-explore ng katawan niya, syempre mag-masturbate. Yan. Mm. Pero hindi, nagkataon lang na pati ibang hormones niya, yung testosterone niya,
2: yes.
5: O kaya yung mga estrogen ng mga babae, ay gumagawa rin ng iba't ibang changes sa katawan.
2: Man.
5: So, nagkasabay lang talaga. Nagkataon lang.
2: So, walang kinalaman talaga.
4: Wala.
2: Yes, ikaw naman, Doc Bench.
4: Yes.
2: So, nahalikaway naka-graduate ng master
3: in medical anthropology.
2: Yes.
4: Ayan. So actually, isa rin sa titingnan natin kasi is more yung tangkad ng isang tao, yung height, yung mga ganyan, yung development ng katawan, mas nakadepende siya sa mas ibang mga klase ng factor. Halimbawa, genetics, nasa lahi nyo. Mag-expect ka ba na kapag ka...
2: Tatay mo, nasa 6'5", tapos ikaw 4'1 lang. Siyempre, imposible yun.
5: Or yung pareho sa parents, no?
4: Pareho sa parents, nasa 4'11 lang. Tapos, mag-expect ka ba na dahil ano ka, masturbate ka lang masturbate, tatangkad ka.
2: Pinag-plus niya kasi yung height ng nanay at tatay niya, kaya nag-expect siya.
4: Oo, ganun. Diba? So, hindi, diba? Nasa lahi pala. Naging 8, ano ka na, 8 footer. So, yung mga gano'n, nasa lahi din siya. Tsaka yung, ano, nutrition.
2: Diba? Ah, sa
4: yung
2: kinakain.
4: Kinakain mo rin. So, kung kulang ka sa mga nutrition, para dun sa mga, kumbaga, yung mga building blocks ng katawan natin, ng bones, ng muscle, edi hindi ka rin, kahit ano ka, kahit 10 times a day ka, hindi ka tatangka.
5: Diba 10 times a day ka?
2: Grabe, 10 times a day.
4: Siguro yung max ko noon, ano, noong mga, nung peak,
2: okay, wow.
4: Mga 5 times, ganyan.
2: 5 times?
5: Hindi, pero kasi pag teenager talaga,
2: curious.
4: Tsaka ang taas talaga ng, ano, pag teenagers.
2: Libido. Ganun pala yun. Oo, so yung mga kabataan ngayon, kung gusto nyo tumangkad, sabayan nyo rin ng healthy living.
4: Healthy living.
2: Yung mga kinakain. Yes. Vitamins.
4: Tsaka tingnan nyo yung nanay at tatay nyo.
2: Kung ano nga ba talaga height nila, di ba?
4: Yes.
2: Bakit ka mag-expect na matangkad kung ang inyong pinag... Mga ninuno ay galing sa ano, sa Seven Dwarfs ni Snow White, di ba?
4: Ayan, di ba?
2: Yun. Eto, tumbok o hindi natumbok? Kapag nag-positive ang partner mo sa HIV test at hindi automatic na may HIV ka rin? Oo, medyo na ano ko dun ah. Oo.
4: Teka
5: lang, ulitin natin.
2: Kapag nag-positive ang partner mo sa HIV test, automatic na may HIV ka rin?
4: Okay. Okay.
2: Sige. Tumbok o hindi natumbok?
3: 1, 2, 3. Hindi natumbok.
4: Ayan.
2: Sige, go the bench.
4: So hindi automatic na kapag yung partner mo ay... Okay, pagka may HIV positive, positive yung partner, hindi automatic na ikaw din ay meron na rin na HIV virus. No? So, kasi I think yung una kong gustong i-correct dito is yung misconception na sa mga nakikipaghalikan, nagmumomol, ganyan, or sa hugs, or nagsashare ng mga utensils, ng mga kagamitan sa bahay, for example, di ba, common naman yun sa mag-partner, ay... nahawa ka through those ano yung mga tinatawag natin modes of transmission.
2: Mm.
4: So ang gusto nating emphasize dito, ang HIV ay nakukuha kapag ka merong contact sa dugo.
2: Oh.
4: Or sa mga other bodily fluids.
2: You mean example, yung sinuksok sa yung syringe galing dun sa positive HIV na tao.
4: Yes.
2: Possible. Na mahawa ka.
4: Possible na mahawa ka. Or yun nga, yung mga other bodily fluids like semen. Diba? Kapag iyon ay pinutok sa loob mo, tapos meron dun yung virus ng HIV, tapos merong mga sugat, for example, sa ano mo, sa yung
2: are,
4: ayan, pwede kang magkaroon ng HIV.
2: So you mean kapag wala ka namang sugat, hindi ka mahawa? Kahit siya ay positive?
4: But sige, Doc.
5: Hindi rin, no? So, ibig sabihin lang nito, kasi parang yung inner lining kasi ng mucosa natin sa ari o kaya dun sa anus natin, o ibig sa bibig, no? Pwede kasi madami mga blood vessels yan at pwede siya mag-absorb talaga.
2: Mm.
5: So, hindi kailangan na may sugat para ma-infect ka.
2: Oh.
5: Tapos, gagatungan ko lang yung sinabi ni Doc Bench, no? Ang pinaka-importante kasi dito is you'll never really know your status pag hindi ka nagpa-test.
2: Totoo yan.
5: Oo. Walang automatic gano'n. Wala.
2: Hindi
5: dapat
2: tatanong mo kay ChatGPT. Yes, diba?
5: Tapos, baka hindi mo alam na sa'yo pala nang galing. At pwede yun. Kasi
4: tama.
5: Baka una na lang nagpa-test yung partner mo. Pero yung pala, ikaw rin pala ay HIV positive, no? Pwede ka rin nahawa, no? So, ang pinaka-importante dito is huwag tayo mag-assume. Ang pinakamagaling dito is regular testing talaga para malaman natin yung status natin. And sinasabi nga natin, sa panahon ngayon, it's 2026.
2: Kailangan natin
5: malaman yung status natin kasi hindi na death sentence.
2: Totoo.
5: Dati kasi sobrang takot yung mga tao.
2: Pag narinig na, may HIV siya, mamamatay na yan. Mm. Ganito, ganyan yung mga naririnig natin.
5: Totoo.
2: Nakakatakot
5: noon.
2: Oo.
5: Pero ngayon yung mga people living with HIV, yung mga PLHIVs natin, ay humahaba na rin ng yung kanilang lifespan, katulad ng isang normal at healthy na tao, basta kailangan nilang uminom ng antiretrovirals nila every day na walang mintis.
2: So yun yung maintenance nila.
5: Maintenance. Yes.
2: So for the ano na yun, long run na yun. So malalaman lang natin yung status pala natin pag tayo ay nagpa-check. Wala daw pera, Doc Meng and Doc Bench. Gusto nilang magpa-test na ngayon. Kaso walang pera, saan ba sila pwedeng pumunta ng libre?
4: Ayan, so marami tayong mga health, local mga health facilities. Meron tayong mga partners na mga facilities din na nagpa-facilitate ng mga libreng mga test for HIV, no? So, puntahan lang nila, no? Para malaman nila yung status nila.
2: At saka balita ko, wala kayong need ika-worry. Kasi very discreet ito.
4: Yes,
2: ano man ang maging
4: discreet
2: result ninyo, hindi pwedeng ichika.
5: Hindi diba? Talaga. Yes, yes.
2: Yung dahil mayroon tayong batas dyan.
4: Yes.
5: So parang kwan lang, para mas malaman rin ng mga ka-vibes natin. No? I'm undergoing regular screening kasi practice what you preach, sabi nila. No? Very discreet talaga to. At saka hindi sila magtatanong na ikakahiya mo talaga. I mean, it's very friendly interaction. So wag silang kabahan. At saka kung whatever the results may be, no, maging positive man to or negative, andyan pa rin sila to advise you. At hindi nila nagsastop na, oh, negative, alis ka na.
2: Oo.
5: Sabihin pa nila, ano pa pwede mong gawin para maging safe ka.
2: Safe ka.
5: Gagawin ka lang kaibigan, ka-vibes parang.
2: True. Yes. So, pag nagpa-test ka ngayon, yung result nito, malalaman mo din on that day after ng iyong ano,
4: yes.
2: pa-test?
4: Yes. Mm-hmm.
5: So, usually 15 to 20 minutes to eh. So, mabilisan talaga.
4: Mabilis lang.
2: So, hindi sa gabal sa oras ninyo. Yes. Di ba?
4: Actually, meron na nga rin ngayon, DJ Main, yung mga home test na pwede mong gawin sa bahay.
2: Ay,
4: lang.
2: Talaga?
4: Ganyan.
2: Paano yes. yun?
4: So, parang o-orderin mo siya online. Tapos, ano ba yung ginagamit ng Doc Meng? Parang,
5: may automatic na needle prick yun eh. So, parang, ipopress mo lang doon sa daliri mo, magkocollect ka lang ng konting blood. Tapos ipapatak mo lang doon sa test kit.
4: Yes.
5: Papatakan mo rin yung reagent, tapos doon mo na malalaman.
4: Alam mo yung parang ano, DJ Main, yung sa COVID.
2: Yes, yes, yes. Diba?
4: Pero instead of yung swab, ito, dugo yung kailangan na sample.
2: So, saan sila makakakuha ng ganitong kit?
4: Available. Ako nakita ko siya, may website ako nakita.
2: So may mga website.
4: Pero dapat dun tayo sa mga...
2: Sa mga legit talaga. Kasi mamaya, di ba pinadala sa inyo pang COVID pala, di ba?
5: Iba yung result.
2: Iba yung result.
5: Ang very important kasi dito sa mga self-test kits natin is dapat hindi nyo sinasarili to. Okay, hindi yung ginagawa mag-isa. Kasi ano mangyayari kung nakita mo yung positive siya? Ay, magpapanik ka na lang ba doon? No, no, no. So dapat, every time na mayroon akong mag-self-test kit ka, alam mo yung mga numbers ng mga tatawagan mo in case na malaman mo yung mga, tawag dito, yung result niya. No? So we also have yung mga clinics natin, mga primary clinics natin, saka yung mga specialized centers natin, na dapat alam nyo yung number para alam nyo kung anong next na gagawin. Anyway, madami pa tayong mga partners, mga CSOs, na talaga gagabayan ka kung paano.
2: Oh,
5: pero ito rin kasi, kung hindi ka confident na mag-test na mag-isa mo, wag na.
2: May kasama kang professional. Yes. Diba? At least kahit pa paano nakakagaan sa loob, alam mo kung tama ba, diba? Kasi yung DIY ka lang. Pero may tanong ako, yun nga, speaking of HIV, eh paano yan kung sinubo mo yung may HIV? So, pwede ka rin magkaroon ng HIV kung gamit ng bibig?
5: Ah, okay. Anong sagot mo dyan, Doc Ben?
4: Yes. Yes pa rin, no? So, meron pa rin risk.
2: Paano siya magiging
4: basta
2: yes?
4: Basta may exposure ka dun sa mga, may exposure ka dun sa bodily fluids na merong HIV virus. Pero mas maliit yung chance. Pero meron pa rin. Nandun pa rin yung risk.
2: Tapos nilunok mo pa, no? Ay, nako. May
4: so,
2: mga ganun.
4: So, basta, actually, kasi diba, napag-usapan natin, even yung pre-cum,
2: yes.
4: cum, yung mga iba, basta mga bodily fluids, meron na yung laman.
2: Mm-hmm.
4: So, may risk na talaga agad na magkaroon, na mahawaan or matransmit ng HIV kapag ka nag-oral sex, nag-anal sex, nag-mga unprotected sex tayo, no?
2: Kaya importante yes. ang paggamit ng condom.
5: At saka kung talagang very active talaga kayo, no? At talagang hindi mo maiwasan yung risk of having sex. Doon sa mga kwan, mag-prep ka na.
2: Speaking of prep, ito na nga, Doc Meng and Doc Bench. Ito na, tumbok. Ano ba ito? Tumbok o hindi natumbok? Kahit naka-prep na, kailangan pa rin bang gumamit ng condom at lubricant pag nakipag- Halika.
5: Okay. 1, 2, 3, go. Natumbok.
2: Ayan. Natumbok. Pero sige, explain muna natin, ano yung PrEP?
5: Yes. So, ano yung PrEP? Ang ibig sabihin ng PrEP ay pre-exposure prophylaxis. Medyo mahaba yung pangalan niya. Hmm. Pero ang ibig sabihin lang nito, ito ay isang gamot na iniinom ng tao para maiwasan ang chance na mahawaan ng HIV. No? So, again, ang qualifying word dito para hindi ma-transmit ang
2: sa'yo.
5: HIV virus. Oo. So, HIV lang siya.
2: Okay.
5: Pero sa panahon ngayon, ang dami ng mga STI, 'di ba?
2: Yes. Okay. May syphilis,
5: palitan tayo
2: may
5: ng mga
4: ay grabe.
5: Magpalitan tayo ng mga alam na STI.
4: Kasama ka.
5: Ako, mag-start ka.
4: Sige. Okay, ikaw muna para meron ka ng entry.
2: Herpes.
5: Syphilis.
4: Gonorrhea.
2: Wala na.
4: Ayan. So marami talaga.
2: Marami.
4: Oh, basta marami. Oo. Sabihin na natin so, more than three.
2: Yes. So doon ka lang safe. Sa prep na yan, doon ka lang safe sa HIV.
4: Yes, yes, HIV. Yes. So yun nga, sabi ni Doc Meng, no, maraming mga others kasi na halimbawa, sa contact pa lang na, or nagdikit lang yung balat ninyo, di ba? Skin to skin. Pwede nang mahawa yung may mga ganun klase ng mga STI or sexually transmitted na mga infections,
5: warts, ganyan.
4: Yung mga warts, no, yung mga kulugo, magdikit nga lang yung balat ninyo, kahit hindi mo pakita yung warts mismo, pwede na kayong magkaroon ng transmission ng mga ganung klase ng sakit. So, yung protection na binibigay ng condom is hindi lang siya from the virus, pero meron ding physical na barrier, no,
5: yes,
4: na magpe-prevent ng mga sakit na yun.
2: Oh.
5: Yes. So dapat, kung gusto mo talagang very safe, prep condom lube.
2: Eh bakit may lubricant, Doc?
4: Para mas masarap.
5: Pwede naman mas madulas.
2: Pwede naman dong laway na lang daw.
5: Ay! Ay!
4: Depende siguro yun.
5: Baka mag-dehydrate ka mo.
2: True, no? Matuyuan ka na, no, makakalaway. Gaano ba ka-importante ang lubricant?
4: Okay, sige. So yung lubricant naman, syempre, I think yung number one is yung para hindi rough or
5: ay,
4: diba?
5: Parang gusto ko ng rough.
4: Diba? Iniiwasan din natin kasi yung maganda yung pleasurable, yung hindi siya painful, tapos yun nga, yung maiwasan
2: madalas
4: natin yung rough na nagkakaroon ng mga micro or ng mga sugat yung ating mga ari-arian, oh, diba?
5: Ari-arian
4: talaga.
2: Totoo naman, hindi magasgas lalo na kung malaki naman yung kapartner mo,
4: yes,
2: diba? Totoo yan.
4: So, yun, kaya importante pa rin na may lubricant tayo kahit na naka-condom.
2: Naka-prep na tayo.
4: Or, yes, naka-prep, ganyan. So, maganda yung may lubricant talaga.
2: Ikaw
5: basically,
2: naman.
5: Tama yun. No? Sa protection lang talaga yun para hindi magasgasan. No? At saka talagang it adds kasi to the experience.
4: Yes.
5: Wow. Yung
2: mas
5: dulas.
2: Lalong masarap.
5: Yes.
2: Madulas. No. Diba? Eh, ito nga, Doc. Gusto daw nilang kumuha ng prep. Pwede ba daw nila ito makuha over the counter?
5: Ito yung sasabi natin, no, na mas maganda magpa-test muna. So, hindi ka pupunta lang bigla sa pharmacy, tapos may prepo ba kayo? Hindi
2: kasi walang ganun doon.
5: Hindi rin kayo bibigyan.
2: Oh.
5: No? So, pupunta tayo dun sa mga accredited na mga klinika natin, sa mga CSO partners natin nagpa-provide ng HIV testing. Kasi more than that, merong prep na binibigay rin sila.
4: Yes.
5: So, ibig kasi bin nito, kailangan mo rin malaman kung paano gamitin ang prep.
2: So, yun yung magtuturo sa'yo sa mga professional, mga healthcare centers natin. At di mo yung makukuha hanggat di ka nagpapatest.
5: Yes,
2: kaya know
5: yes
2: your status muna.
5: Very important.
2: Diba? Very important.
4: Yes. Tsaka, ano rin, dun sa counseling, may mga ibang test din sila minsan na ipapagawa sa iyo, like for example yung sa test sa kidney, 'di ba?
2: Kasi so overall health talaga siya.
4: Kasi baka minomonitor din 'yun eh, kasi may mga effect din, possible na magkaganong klase ng effect sa kidneys for example, yung prep na mga gamot natin. So maganda na namo-monitor din natin kung nagkakaroon ng reaction kumbaga.
2: Kaya 'wag mag-DIY,
5: yes,
2: 'di ba?
5: Yes.
2: Delikado.
5: At DJ Main, diba, napag-usapan na rin natin ito, merong iba't ibang ways para uminom ng PrEP.
2: Yes.
5: Hindi lang siya yung
2: basta-basta na yung inumin mo lang. May so, specific time, may
5: yes,
2: specific
5: yes
2: na araw.
5: I-rehash ko lang to para matanda ng viewers natin. No? Meron yung daily na everyday mo iinumin isang tableta. At meron rin yung sinasabi na events-based. Kunwari, bubuking ako ng 10 p.m. Kailangan uminom ka na ng dalawa 2 hours to 24 hours before. So yung latest noon, kunwari 10 p.m. yung schedule nyo, no? Dapat 8 p.m.
2: umiinom ka na o nakainom ka na ng dalawa.
5: Yun yung pinaka maikling time dapat na nainom mo. And then after that, kanibukasan, kunwari Monday yun, no?
2: Tuesday, same time,
5: 8 p.m. isa.
2: Mm.
5: Tapos sa Wednesday, 8 p.m. isa ulit. Ito yung sinasabi natin, 2-1-1. Yes, yung magic number, 2-1-1.
2: Yes. Diba? Ang ganda din yan. Pero syempre, makukuha nyo nga yan pag nagpa-test kayo ka-fives. Diba? Mas maganda na yung naka-prep tayo, lalo kung ikaw ay active.
5: Yes.
2: Dapat know your status always. Eto naman, Doc, tumbok o hindi na tumbok, nakakabaog ba ang paggamit ng contraceptives?
5: Okay.
4: 1, 2, 3.
3: hindi natumbok.
2: Okay, Doc Meng, bakit hindi natumbok?
5: Actually kasi ang contraceptives, yung main goal niyan is para hindi mabuntis, no? Mm. At saka ang ginagawa ng mga contraceptives natin, meron tayong sinasabi na hormonal or yung barrier methods natin. Mm-hmm. So kung ibig sabihin ng hormonal methods, titingnan na natin yung hormone ng katawan, i-regulate niya lang para hindi ka mabuntis. Mm. At meron rin tayo yung barrier method na wall lang talaga para hindi lumusot yung sperm natin.
2: So isa ba dyan yung ano, parang may pinapasok sa skin
5: yes,
2: sa babae?
5: Yes, yes. Yung mga implants natin.
2: Implants. Yes. Barrier na sinasabi.
5: Hindi. Yun yung hormonal.
2: Hormonal
5: yes,
2: siya.
5: Yes, hormonal siya kasi babaguhin niya yung estrogen, progesterone, hormones mo, no? Para hindi ka mabuntis. Yung barrier na sinasabi

0: Kasi ipapasok mo yung condom dun sa iyong vagina.
1: Uh-oh.
0: Para makoveran yung cervix mo. It's easy. Pero minsan kasi, mga babae kasi, I understand also na parang okay, it's too much for me.
1: For me, yes.
0: So baka mas mag-okay na lang si si guy yung female condom. Pero kung empowered independent woman ka, why not?
1: Oh, diba? Kaya mo yan.
0: Kaya mo yan, girl.
1: Para din sa sarili mo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oh, dito naman tayo kay Doc Bench.
2: Siguro, dadagdagan ko lang din yung sinabi ni Doc Meng, no? So, meron tayong hormonal, meron tayong barrier methods. I think din sa hormonal, meron din kasing parang fear yung mga tao na kapag ka hindi na nabubuntis, ay tuloy-tuloy na yung pag hindi nabubuntis. Yung ability nila na hindi na mabubuntis. So, co-correct natin yun na kasi itong mga hormonal methods natin, whether yan yung mga iniinom na pills, yung mga ini-inject na mga injection, mga nilalagay na mga implants, IUD for example, once na tinigil natin sila or tinanggal natin sa katawan, eventually babalik din sa dating capability ng katawan, no, na maging fertile or dun sa ability niya na mabuntis yung katawan, no. So yun yung gusto rin nating i-correct na misconception around sa mga contraceptives natin na forever ka nang hindi mabubuntis.
1: Ito doc, naalala ko lang.
0: Sorry, add ko lang ha. Yung medyo permanent lang talaga. Pero hindi naman to forever permanent, no. Yung ating sisa, actually permanent siya. Yung ligation. Yung ika-cut na yung fallopian tube.
1: Ito sa lalaki. Lalaki, di ba?
0: Meron vasectomy.
2: Vasectomy.
0: Yes. So yun, kaya tayo rin yung tubes para hindi na lalabas yung sperm. Pero meron yung iba kasing vasectomy na pwede mong i-reverse, no?
1: Mm.
0: So meron yung mga surgery na ganun. So hindi siya yung forever permanent. Pero mas permanente siya compared mo dun sa contraceptive devices natin ng hormonal, barrier, at saka yung mga injectables.
2: Yes.
1: Mm. Yung ano ba, injectable, safe ba yan, Doc?
2: Oo naman. Yes, kasi yung mga contraceptives natin, DJ Min, lahat yan dumaan sa matinding pagsisaliksik. Pagsisiksik.
1: Alam mo, ang hihig mo sumiksik, ha?
2: Okay. Gusto kasi ng mga masisiksik. Okay, so, yan. So, dumaan talaga yan sa mga trials. So, talagang proven na effective sila.
1: At safe.
2: At safe sila. Merong mga side effects kasi lahat naman talaga ng mga medicines, lahat ng contraceptives natin may mga side effects. Kailangan yun bantayan. Kaya kailangan din talaga na nababantayan ka ng yung healthcare provider kapag ka ikaw ay nagtitik ng pills, ng mga contraceptives, ganyan.
1: Speaking of pills, naalala ko kasi nung bata ako, uy, bawal ka pa uminom ng pills kasi hindi ka pa naman nabubuntis. Ang pwede lang daw uminom ng pills, yung mga nagkaanak na. Totoo ba yun?
0: Hindi na tumbok.
2: Hindi na tumbok.
1: Kasi yun yung nakalakihan diba? Mm-hmm. Yun yung nakalakihan talaga na misconception
0: yes.
1: sa. So, ilang taon ang pwedeng mag-take ng pills?
0: Actually, kasi kung rin to very cultural rin yun, no? I don't say naman dun sa mga dati nating mga mommies or mga sa lola natin na, ay, bakit kayo ganun? Bad yan. Mm-hmm. Mali yung inisip nyo. Hindi kasi noong time na yun, konti pa yung education regarding this one. Hindi pa alam talaga kung ano yung mga proseso. Pero nandito tayo sa 2026 and ito na impormasyon sinasabi na natin. So,
1: sobrang lawak na.
0: Yes, hopefully malalaman rin ito ng mga lola natin, mga mommies natin, na basta nagkaregla na, no, ang isang bata, pwede na siyang mabuntis. At pag nakaregla na at pwede na mabuntis, ibig sabihin nito, pwede na rin siya magkaroon ng option na magkaroon ng contraceptives. But with proper education, and of course, parental guidance pa rin talaga.
1: At saka syempre OB. So you mean, Doc, kung ang batang 12 years old ay nagkaroon na ng menstruation, pwede na siyang magpills? Sa 12 years old ng edad?
0: Technically, yes. Oo.
2: Yes.
0: Pero syempre, kasi 12 years old to . Hindi mo pa rin encourage talaga na...
2: Kasi hindi mo encourage na mayroon na siyang mga sexual activities.
1: Yes, of course. Ganong
2: klase
1: of course.
2: Na, sa ganong kabata, diba?
1: Masyadong pero,
0: Masyado pang bata.
2: And may, magiging problema yun kasi teenage pregnancy, diba? So, kaya iniiwasan din natin na yung may ganong notion na yes, technically, tama nga si Doc Meng. Technically, okay lang naman. Pero ang pinaka-ayaw kasi natin is na magkaroon sila ng mga sexual activity.
1: Totoo. Kaya kailangan pa rin ng guidance ng mga magulang.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Hindi basta-basta pinapabayaan ng mga kids. Eto naman, Doc. Tumbok o hindi natumbok? Kapag dituli ang lalaki, marumi na agad siya?
2: Ay.
1: Ay, dirty na.
0: Dirty na.

0: dirty na.
1: Parang ayoko nang hawakan, yeah. Char.
2: Ito yung sinasabi, supot-supot. Ano, diba? Dirt off sa ayaw na ng mga tao. Okay. Ano answer natin dito? 1, 2, 3. Hindi natumbok.
1: So, unahin natin si Doc Meng. Bakit hindi natumbok?
2: Actually, sabi ko, very, lahat ng mga answers ngayon, very cultural, cultural,
0: very
2: cultural.
0: Very med-antro.
2: Very med-antro dapat si Benjo to eh. Pero kasi yung circumcision is not necessary na kailangan gawin ng lahat ng tao. Madami mga kultura, no? Sa labas, hindi sila nagpapatuli, hindi sila nagpapacircumcise. Ang importante dito is how you clean the penis. No? Yeah. Kasi kung kahit tuli ka naman, kung hindi mo naman lilinis,
1: ganun, nonsense.
2: Nonsense. Oo, mabaho pa rin.
1: Oh my gosh.
2: Oh my gosh. Damp. Moist. May amoy. Ganun rin, hindi yun sa tuli o hindi tuli. Ito ay nasa hygiene mo. Kung paano mo linilinis. Doc Bench.
0: Yes, so tama. So agree 100% kay Doc Meng, no, na nasa personal hygiene talaga. I think yung sa mga hindi kasi tuli, may tendency lang talaga na mag-accumulate yung dirt or yung tinatawag nating smegma.
2: Ano sa Tagalog?
1: Smegma.
2: Ang cute ng Tagalog niya.
0: Ano yung Tagalog?
2: Kupal.
1: Yung kupal.
0: Yes. Mga pala, yes. Yung kupal.
1: Oh, yung pala yun. Pag kaya pala tinatawag na kupal, yun pala yun.
0: Siguro kapag hindi tuli, merong extra layer lang ng personal ng hygiene na kailangan ma-make sure mo na walang kupal.
1: Oo.
0: Hindi kupal yung
1: hindi
0: kupal ano
1: lang,
0: mo.
1: True.
0: Hindi kumapal yung kupal dun sa iyong ari-arian.
1: So, ganyan. Hindi naman masama kung ikaw ay tuli o hindi. Mm-hmm. Kailangan pa rin, syempre, yung hygiene. Kasi nga, yun naman yung maganda sa mga tuli kasi wala na masyadong nililinis. Kumbaga, madaling linisin kasi kita mo na agad. Hindi mo na kailangan siksik-siksikin pa kung ano-ano, di ba?
2: So, mas may ease lang talaga of cleaning. Pero it doesn't mean na hindi mo, hindi mo rin pwedeng linisin pag uncircumcised ka or yung support. No? So, dapat yung support na term ngayon, dapat hindi na siya ginagamit na parang it's a bad thing. Kasi kahit support ka, kahit hindi.
1: Okay lang, makakabuntis ka pa rin. Naman,
0: yes, makakabuntis pa rin. Kasi isa rin yun sa iniisip ng mga tao. Pag support,
1: hindi ka na,
0: hindi ka pa binata, hindi ka pa nagpo-puberty. Yes. Yan, hindi ka dumaan sa proseso ng pagbibinata. So, hindi ka makakabuntis. Pero, ang totoo is, makakabuntis ka, tuli ka man o hindi.
1: So, kailangan nyo pa rin mag-condom kung kayo hindi tuli.
2: May mga friends ako, na sinasabi na mas gusto nila yung mga support, no? Or uncircumcised.
1: Why?
2: It adds to the texture daw. Oh, so, mas madaming ridges.
0: Texture na yun.
1: Teka nga lang. Bien, tuli ka na ba?
2: Ay, ito na.
1: Ganun wala
0: may additional texture pa.
1: True. Eto, tumbok o hindi na tumbok, normal lang ba magkaroon ng iba't ibang kink o sexual preference?
0: Okay.
2: Normal lang ba? Okay, sige. Okay.
0: 1, 2, 3.
2: Tumbok.
0: Ayan. So, normal naman yon na magkaroon ng mga kinks, ng mga sexual preference. Kasi nga, iba-iba tayo ng mga kagustuhan.
1: Yes.
0: Iba-iba yung mga nagpapasaya sa atin. Iba-iba rin yung mga types of mga activities na nagbibring ng pleasure sa atin. Siguro, ang pinaka-ano lang dito is make sure na safe.
1: Safe.
0: Kasi baka mamaya kung ano-ano.
1: Yun yung pinapasok
0: kasi may mga extreme talaga na mga kinks na...
1: Talagang very hindi pang lahat.
0: Oo, hindi pang lahat. And sobrang-sobrang extreme na ano na siya, nakaka-hurt
2: na.
0: Nakaka-hurt. Nakakasakit na.
1: Hindi na siya masarap.
0: Hindi na siya masarap. So, yun lang siguro dapat i-balance natin yung kink tapos yung safety rin ng katawan natin, yung safety natin.
1: True. Okay. Ikaw naman, Doc Meg.
2: Actually, magiging abnormal lang siya if it affects already your activities of daily living, no? Na parang dahil masyado kang engrossed dun sa kink mo, nakakalimutan mo ng kumain, nakakalimutan mo na maligo yung hygiene mo, nakakalimutan mo na magtrabaho. Dali na lang ginagawa. Medyo psychological sa mental concern na siya, no? At the same time, very important sa mga kings, yung consent pa rin talaga.
1: Yes, dyan pa rin papasok yung respeto mo sa partner mo.
2: At pag-usapan ninyo, babe, gusto kong gawin
1: try
2: to.
1: Natin.
0: May posas.
2: May posas, ganyan. O tapos gusto ko ng mga latigo. Nipple clip, mga ganyan.
0: Latigo.
2: Alam na natin ganun yung ginagamit.
0: Gusto ni DJ May, latigo. Okay.
1: Gusto ko ma-experience yon yung latigo.
2: Ay, pero wala ka nasabi.
0: Ako?
2: May nasabi kami, kayo ikaw wala.
0: Ako wala akong kink.
2: Oh!
0: Ano ba ang kink ko?
2: Ang magmahal.
1: Ano? Basta, and then gusto niya daw yung pinuposas.
2: Ayaw nga ko yung nagsabi ng pinuposas.
0: Diba? Pero hindi ko pa na-try.
1: Ay, gusto mo i-try? Ay!
0: Siguro.
1: Ah,
0: siguro.
1: Malay mo, diba? matry niya rin yan. Eto naman, tumbok o hindi na tumbok, hindi ka pwedeng mabuntis kapag withdrawal method o calendar method ang gamit.
0: Okay.
2: Okay.
1: 1, 2, 3, go!
2: Hindi na tumbok.
0: So, ikaw, ibig sabihin, no, pwede ka pa rin mabuntis. Kasi isang form naman ng contraception ng ang tinatawag nating calendar method or yung withdrawal. So, yung calendar method, bibilangin mo dun, based sa cycle mo, kung kailan kayong pinaka, parang kumbaga yung fertile phase mo, yung fertile days mo. No? Usually, day 8 to day 13, yung fertile days natin. No? Yung withdrawal method naman is, bago kalabasan, is, We withdraw mo na, no? Tatanggalin mo na yung iyong ari-arian dun sa ano sa bahagi sa vagina ng babae, no? So yung ang ano dito is hindi sila 100% effective, no? So for example, yung withdrawal method, sabi nga natin kanina, may yung pre-cum, for example, meron na yung sperm,
1: yes.
0: So pwede na yung makabuntis.
1: Pwede na makabuntis.
0: Tapos yung ano naman, yung calendar method, kasi sabi natin day 8 to 13, usually, pero kasi depende rin yun sa babae, iba-iba sila ng mga cycle,
1: kung ikaw
0: iba-iba
1: irregular rin yung
0: window,
1: or regular.
0: Oo, yes. Irregular or regular, iba-iba rin yung window period nila na fertile sila.
2: Yes. Actually, kung nagtatanong sa akin yung mga pasyente ko dati, no, ano ba, Doc, okay ba yung withdrawal? Sabi ko, that's the worst na contraceptive device, na method na, na pwede mong gawin. Kasi sobrang hindi mo alam. And sabi ko nga, kung magaling ka talaga mag-control,
1: wow,
2: good for you.
1: Good
2: pero
1: for
0: pati
1: you,
0: pre-cum, nakokontrol.
2: Oh, diba? Parang, oops, wag muna. Pero
1: imposible
2: wala ka.
1: Yun.
2: Imposible kasi yun, lalo na kung sa gitgitan na, yes, at sa init ng labanan. Ang hirap talaga nun, no? Mm-hmm. At saka, hindi talaga siya effective talaga for me. So, as much as possible, dun tayo sa mga, mas mataas yung mga porsyento ng contraceptive katulad ng mga ating hormonal methods, saka yung mga barrier methods natin. Iwasan na natin yung withdrawal. At pwede mong gamitin yung calendar, tama si Doc Bench, basta regular ka.
1: Mm-hmm.
2: Dapat very regular ka. Yes.
1: Oh, para tamang-tama, mm-hmm, walang mintis. Ayan, ito, tumbok o hindi na tumbok, kapag gumamit ng condom, wala na daw pleasure.
0: Okay. Sige.
2: 1, 2, 3.
0: Hindi na tumbok. So, ibig sabihin, pleasurable pa rin.
2: Ah, kasi nasa kanya, nasa...
0: Yes. Ako, for me, yung pleasure kasi ng sex is more of in the foreplay.
1: True!
0: Ako, for me, tapos true, mas pleasurable ang sex kung may romance.
1: Totoo yan.
0: Yes. Ikaw ba, Doc Meng, do you agree?
2: Ako, mas pleasurable siya kung may binabalibag.
1: Ay!
0: Yan talaga yung mga kinks ni Doc Meng. Yung adrenaline niya, eh.
2: Kasi, we need to see the sexual experience as a totality.
1: Mm.
2: Hindi lang dun sa pasok-labas.
1: Yes, totoo yan. Mm.
2: Hindi, kasi tama si Doc Bench, foreplay, tapos
1: romance,
2: yung the romance. And very
1: important.
2: Alam mo, DJ May, ito talaga yung sabi ko, kung nakita ko ng the one, pag maganda yung aftercare.
0: Diba? Tama. Diba? Dapat, ano, bago, habang, tsaka pagkatapos, yun ang magpinaka okay na sex.
1: Sige.
2: Kasi gusto mo ba yung DJ Main? Masaya ka sa foreplay tapos dun sa...
1: Tapos pagdating dun sa gitna.
2: Sa gitna, okay rin. Tapos biglang after, okay, uwi ka na.
1: Lako, baka...
0: Na-experience. Bukal na experience na to ni DJ. Parang napaganon siya.
1: Hindi pa naman. Virgin ba ako doon?
0: Talaga.
2: Oh. Ako rin.
0: Ako rin, actually.
1: Ay, nako. Ito, last question, Doc Meng and Doc Meng.
2: Oh my gosh, this is the last.
1: Yes. Tumbok o hindi natumbok, pwede pa ring magkaroon ng sexually transmitted infection kahit mukhang malinis o healthy ang isang tao?
0: Okay, sige.
2: Pwede pa rin, yung sabi niya.
1: Oo, pwede pa rin daw ba magkaroon?
0: Okay.
2: 1, 2, 3. Tumbok.
1: Bakit tumbok?
0: Sige,
1: Nok?
0: Doc Meng.
2: Actually, kasi wala sa kanya, wala sa itsura yung malinis or hindi. At saka, ang question ko, ano, paano ba nasabi malinis ang isang tao?
1: Wala na sight niya.
2: Diba? Parang masyado yung
1: aura.
2: Masyado kayong judgmental.
0: Pag ganyan.
1: Maputi daw kasi.
0: Oh. Actually, isa yun sa ano, inisip ng mga tao, pagka maputi.
2: So, madumi ako.
1: Pag
2: muro.
0: Kaya ko din, ano rin ako, I'm proud brown.
1: Brown.
0: Oh, diba? Proud ako sa pag... Pero yun yung inisip ng maraming tao na kapag ka maputi, hindi masyadong mabuhok, ganyan, ay unhygienic. Ay, hygiene. Yun yung hygienic.
1: Malinis na, safe na.
0: Pero kasi, diba, yun nga sinasabi natin, hindi lang siya yung physical na appearance kasi minsan nasa bodily fluids, diba?
1: Oo, hindi naman natin nakikita.
0: Oo, na yun, hindi natin nakikita. So, yung semen, yung pre-cum, diba? So, yun yung mga kailangan din nating tingnan.
1: Totoo.
2: So, basically, tama yung sabi ni Doc Bench, no? Kasi titignan natin yung kung paano rin nahahawa, no? So, sabi bodily fluids. And usually, pag STI talaga sa sexual acts talaga to, hindi walang kinalaman dito masyado yung hygiene. Although, merong component pa rin yung hygiene, no? Pero hindi dahil ibig sabihin maganda siya tignan.
1: Eh, safe na
2: safe
1: siya.
2: Safe na siya. Importante pa rin dito. Palagi inuulit, test.
1: Know your status. No? Yes. So, diba?
0: Pero DJ Main, kasi ako din, ano, may mga pasyente rin ako before na pag nakita mo, alam mong meron. So, talagang, may mga ganun naman talagang cases.
2: The
0: na,
2: clinical eye.
0: Oh, the clinical eye. Kasi, for example, yung mga warts, kumakalat sila eh. Kapag ka, so, pag nakita mo na yun, huwag ka nang mag-engage. So, meron talagang mga, parang mga visual na makikita, isang kita mo pa lang, ay, meron tong STI. Or mga tulo, for example.
1: Eh,
0: makikita mo
1: daw,
0: na parang
1: dog.
0: May nana.
1: Ah, okay.
0: Buksan niyo muna yung ilaw.
1: Muna.
0: Bago kayo mag-ano. I-ano mo muna, i-inspect mo muna, ganun.
2: At yung inspection, hindi lang sa tingin, no? Dapat pati amoy.
1: Ay.
2: So, dapat parang...
1: Ay! Ay, parang alamang canine yan, dog.
0: Alam ko, dami talagang kinks ni ano ni Doc Meng, no? Parang meron din siya mga doggy na ginagawa.
2: Hindi, pero totoo yun kasi meron akong pasyente na ako, ano, hindi naman sa pinapahiya, no? Pero meron kasi certain smell talaga.
1: Malakas
2: talaga, alam mo na, very distinct. Siguro dahil matagal na rin tayo sa ospital, madami tayong pasyente, alam
1: ano
2: na namin,
1: yung sa
2: may amoy-amoy yes. ng isa't isa, iba't ibang tao, no? Pero ako amoy, baby.
1: Wow.
2: Pero meron talaga. So it's very important to know the history also of your partner, no? Tanungin mo yung history niya, at saka mag-inspect the goods.
1: True.
2: Inspect the goods. Tingnan mo muna yung kabuuan niya bago kayo mag-engage.
0: Yes. So, kung lights on o lights off. Lights on muna.
1: Lights on.
0: Lights on. Ay, ako din lights on.
2: Kasi gusto ko nakikita yung kwen, yung mukha ng partner ko.
1: Ay, wow.
2: Kasi kailangan mo makita kung nag-enjoy ba siya o hindi. Para ma-shift
0: kung nakapikit ba siya o hindi. Kasi di ba sabi nila kapag ka naka-open daw yung eyes, parang hindi niya na-feel.
1: So kailangan pala nakapikit. Sige, noted!
0: Parang ano, makita mo na pleasurable, kailangan nakapikit. Ay, joke lang yun. Walang medical ano yan. Ano, personal na opinion ko lang yun.
2: Kung gusto ko nakakuin, eye to eye.
1: Eye to eye contact, no? Mas lalong ano, natitrill ka. Yung thrill talaga na, ay, nasasarapan siya, nakikita ko yung mukha niya. Ganon.
2: Kung may luha na may mga sparkle.
1: Wow.
0: Ay, may luha. Grabe naman. Sa happiness.
1: Pero magandang bonding yun, know, yung nag-ano kayo, nagkikilanlan kayo sa isa't isa, lalo yung mga history ninyo.
0: Yes.
1: About sex, di ba? Magandang ano siya, very uncomfy, pero doon lalabas eh kung paano kayo mag-communicate sa isa't isa. Kung paano nyo mapag-uusapan nyo na nandun pa rin yung respeto. Na para kayong barkada lang.
2: And we need to normalize this kasi it's not only your health but also the health of your partner. At the end of the day, communication will always bring out openness, and openness will bring out the possibility of you being healthy in getting services doon sa ating mga facilities na.
1: True. At yung respeto dapat hindi nawawala. Kung ayaw ng partner mo, then respetuhin mo. Kung gusto niya ng kakondom, respetuhin mo. At dapat consensual ang lahat ng bagay. Hindi pwedeng kung ano lang gusto mo, yun lang yung gagawin mo. Diba?
0: Yes. Ang respeto, hindi yan ini-impose.
2: Ba't parang hugoy?
0: Nakuha niyo ba yung reference ko?
1: Oh, yes. Gets namin. Para tayo sa MGI All-Star,
0: Ang respeto, hindi yan ini-impose. In-earn yan. Yes. Sa tagal ng inyong relationship or sa inyong communication nga, di ba? Pero hindi yun yung parang kailangan mo pang sabihin na parang, hoy, respeto mo naman ako.
1: Hindi ganun. Totoo yan. I agree. Napakaganda ng ating naging topic tonight. Talaga namang binalikan. Sana all binabalikan. Ikaw ba may binalikan ka na ba before?
2: Parang ko eh, hindi ko na kaya yung ganyan.
1: Ikaw ba, Doc
0: Ako hindi. Hindi ako bumabalik sa
1: at
0: mga
1: least,
0: ano ko na.
1: Sa mga natapos mo na. Wow! There's many beaches in the sea! Pero syempre, mas maganda pa rin kung ikaw ay healthy living.
0: Yes.
1: Protektado. Diba? Sabi nga eh, huwag kakalimutan ng proteksyon bago umaksyon.
0: Ah, yes.
1: Diba?
0: Love
1: and
0: that.
1: Know your status. Diba? Alisin na natin yung stigma na natatakot tayo sa HIV. Dapat yung HIV ang matakot sa ating
0: yes.
1: mga tao. Diba?
0: Yes.
1: Pwedeng pwede kayong lumapit sa mga healthcare centers natin. Libreng-libre lang yan at wala kang need. Ikaw worry kasi very discreet. At kapag may nag-chisme sa'yo, nasa batas yan, pwede mong idemanda. Diba? Mm-hmm. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, alagaan ang sarili. Diba? Magmahal pero huwag kakalimutan unahin ang sarili. Ayun, maraming salamat,
0: maraming,
1: Doc.
0: Maraming
1: Benson,
0: salamat
1: Doc
0: din.
1: May gusto kayong batiin?
2: Siguro mabatiin ko yung mga handlers na nandito sa atin ngayon na pulang-pula na dun sa mga pag-usapan natin.
0: Mukha nakaka-relate sila. Yes.
2: Kay Glenn, kay Kiel, kay Matthew, kay Doc Kim, kay Doc Marla, thank you for handling us.
1: Handling us?
2: Wow. Yeah. For the last 30 episodes. Doc
0: yes.
2: Bench.
0: Ayan, gusto ko rin silang pasalamatan yung ating mga handlers. Handlers talaga. Yung ating mga kasama no sa backstage. Ayan. Na talagang sila yung masisipag na na tumulong sa mga topics natin, sa mga discussions natin. Sila kasi hindi nakikita sa camera. So, palakpakan po natin
1: true
0: sila.
1: True, deserve nila yan.
2: And of course, ang number one fan namin. Yes, Director Tina Marcia. Sana nakikinig siya ngayon.
1: Hello po. Ayan, maraming salamat.
0: Maraming salamat.
1: Ang dami kong natutunan talaga dito sa Tumbukin Mo, Doc, na dadalhin ko habang buhay at lagi kong tatandaan dahil yun sa inyong dalawa, Doc Meng and Doc Bench. And I'm sure ganun din ang mga ka-vibes natin. Mm-hmm. Kaya naman maraming salamat at sana magkita-kita ulit tayo sa susunod. So abangan nyo yan, ka-vibes, di ba?
0: Yes.
1: Abangan nyo lang yan dito sa programang Main Event at hanggang alas 12 pa tayo ng hating gabi. Kaya huwag kang bibitaw, huwag mo kong iiwan. Diyan ka lang, dito lang ako. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes. Sabay-sabay tayo. Ang lupit!
2: Oh my God!
3: Walang masama sa usapang masarap. Pulong mo lang. Walang bastusan. Usapan lang.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.

0: Nauto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Kavibes.
0: Ayan, kavibes ha. Huwag basta kain ang kain. Mamaya yung kinakain mo, marumi na pala. Mahilig ka pa naman kumain. Ay, Diyos ko po. 10:48 na ng gabi. Aminin mo yung mga ganitong oras, di ba? Napapasarap na ang imagination mo. Ano bang masarap kainin pag ganitong oras? Ay, sige nga, ano nga yun? Yung talagang masasabi mong nasatisfy ako. Ganon. Pero paalala ha, sabi nga kanina ng mga kasama nating doktor, okay lang naman mag-enjoy. Pero syempre dapat maging maingat ka sa sarili mo kasi lahat ng nasobrahan sa sarap, lahat yan may risk. Yan nga yung sabi ng World Health Organization at Department of Health na mahalaga ang tamang impormasyon. Ang consent, especially if you are in a relationship, regular testing, know your status, at safe practices para maprotektahan ang sexual at yung reproductive health. Diba? Importante yan. Tandaan nyo, love is not enough. Kailangan ng communication, boundaries, at informed decisions. Diba? Kung ayaw ng iyong partner gawin yung mga bagay na gusto mo, kung may mga kinks ka, eh respetuhin mo yon. Kung gusto niya ng nakakondom, respetuhin mo yon. Ganun lang kasimple, di ba? Para magkaroon ng magandang foundation ng inyong relationship, di ba? At sa mga ka-vibes natin dyan, nako, kung gusto niyo magpadala ng confession ninyo, o yung mga nahihirapan kang ikuwento, hirap na hirap ka ng bitbitin nang sarili mo, oo, nang ikaw lang nag-iisa, pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber natin, 0954-406-1967. At hanggang alas 12 pa tayo ng hating gabi, kaya hindi ka mag-worry na baka ikaw na naman ang mag-isa ngayong gabing ito dahil ako'y makakasama ninyo, ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main, hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, Kavibes, ang lupet. Oras natin, 10:50.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
2: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Kabay.
0: 92.3 FM Radio Manila, Kavibes. Ang lupet. Oras natin ngayon 11:20. Ayan, magandang gabi sa mga naka-tune in sa atin ngayon, mga driver natin, mga TNVS, ang mga EV driver, ang mga GSM Green, at yung mga ano natin diyan, mga truck driver, lahat na ng driver. Oo, 'di ba? Basta driver sweet lover 'yan. Ito nga, Kavibes. May tanong ako sa inyo. Totoo ba na ang night time ay oras ng relapse time? Tsaka bakit may mga taong tumataas ang libido kapag hating gabi? Ay! Ala, paisip sa biglang napakapit ng mahigpit sa kanyang manibela. Alam nyo kasi kapag hating gabi na kasi ka-vibes, eh mas tahimik ang paligid, di ba? Aminin mo. Kaya mas lumalakas yung mga bagay na pilit nating dinidistract buong araw. Andiyan na yung papasok yung lungkot mo, yung longing mo for someone or for something or sa buhay mo, memories at yung desire, di ba? Kaya maraming nagre-relapse emotionally at naghahanap ng lambing intimacy sa ganong oras o sa ganitong oras. Kaya nga nandito ako eh. Kasi alam ko ako yung kailangan nyo. Ay! Grabe naman yan, DJ Vane! Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pero, di ba, yun naman talaga yun. Halasa! Di ba? Pero kasi may mga ano yan eh, psychological at biological reasons. Di ba? Example, pagod na yung utak mo, di ba? Mas mahina ng emotional control kapag ikaw ay puyat o drink ka. Kaya mas madaling ma-miss ang tao o bumigay sa isang impulses na mga distraction o anumang sitwasyon niyan. Di ba? At yun nga, isa pa yun, tahimik at mag-isa ka lang. Di ba, nakakapag-isip-isip ka. Walang gaanong distraction, kaya bumabalik yung memories. Di ba, yung what ifs at cravings for connection. At yung libido at yung loneliness, talagang magkasama na yan. Pero hindi lahat ng init ay purely physical. Di ba, minsan gusto lang natin ng comfort. Oh, 'di ba? Validation. Yung affection, yung may naglalambing sa iyo, yung may nagsasabi sa iyo na kamusta ang araw mo? Pagod ka ba? 'Di ba? Yung mga ganun, o yung feeling na may kasama. And yung tinatawag na dopamine seeking. 'Di ba? Kapag gabi kasi naghahanap ang katawan natin ng quick comfort o yung release para gumaan yung pakiramdam, kaya napapachat ka dun sa ex mo na nakalimot na sa'yo, di ba? Bigla kang nagpaparamdam sa kanya, di ba? Nagsustalk ka, scroll ka ng scroll habang siya may iba nang minamahal. O bumabalik sa dating tao. Aray! Di ba? Sige na, bigyan mo ako ng isa pang chance. Ayusin ko na, napapaganon ka, di ba? At yung... 'di ba yung hormones natin? Kasi sa ibang tao tumataas talaga yung sexual thoughts o yung emotional sensitivity sa gabi dahil sa body chemistry at relaxation state. Sabi nga ni Do kanina eh, as far as I remember, relax ka na kasi. Kaya minsan akala mo nami-miss mo siya. Pero ang totoo, alam mo kung ano? Eh baka nami-miss mo yung feeling na may yumayakap lang sa'yo, nakakausap o nagpaparamdam na gusto ka. Yun talaga yun. Diba? At ang delikado dyan, yung midnight relapse. Kasi may mga desisyong ginagawa kang habang malungkot at ikaw ay nasa init. At kadalasan pagsisisihan mo kinabukasan. No? Diba? Kaya mag-isip-isip ka. Diba? Ang ano mo na lang ngayon Isipin mo na lang ngayon, ano ba ang pwede kong gawing bukas na makakatulong sa akin na maging productive, makakatulong sa akin mapabago ang aking buhay. Dapat yun na lang yung bigyan mo ng attention. Diba? Tsaka na yung love life na yung maghihintay yan. Oo, huwag kang magmadali kasi baka dyan ka madapa. Diba? Ganon! Kaya ikaw din huwag kang magmadali magmaneho, dahan-dahan lang. Makakarating ka rin sa iyong paroroonan. At tayo hanggang alas 12 pa tayo ng ating gabi, ha? Oo, wala munang bibitaw dyan, sabi ko sa inyo, ha? Yung mga pinangako mo, tuparin mo, isagad mo na ang puyat mo hanggang 12 midnight. Basta dyan ka lang, dito lang ako sa tabi mo. Sana all talaga. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, Kavibes. Ang lupet. At para sa mga kailangan na magpaalam sa kanilang mga nararamdaman, itong kantang to para sa inyo.

0: Momentum 8 Pampagood Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.

Ito na nga, huling oras na ng programang Main Event. Siyempre, kapiling nyo pa rin simula alas 9 up to now, nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Kavibes, ang lupit. At alam ko yung magganitong oras, lahat na nakikinig sa atin, mga matured enough na. Wow! Oo, di ba wala nang bata, kaya pag-usapan natin ito, Kavibes. Hindi dahil para painitin ka, kundi para magkaroon ka ng knowledge. So, especially yung generation ngayon. At sa atin magsisimula yan sa mga adult na ituro, di ba, sa mga kabataan. Kung ikaw ay may anak, may pamangkin ka, may kapatid ka, kung ano ba o gaano ba kaimportante ang safe sex. Kasi aminin natin mag ganitong oras, di ba, yan ang hinahanap mo. Oo, eh, posibleng hindi, hindi daw, wag ako, ha, minus 10 ka sa langit, napakasinungaling mo ka vibes. Oo, aminin natin, talaga naman lahat tayo at normal yan bilang tao. Pero syempre, napaka-importante ng safe sex sa ating buhay. Hindi lang para maiwasan ang unwanted pregnancy, kundi para maprotektahan din ang ating physical, emotional, at yung sexual health ng parehong tao. Di ba kailangan may responsibility kasi sarili mo at dun din sa kapartner mo. Di ba? Ang pinakamahalagang dahilan bakit importante yan? Siyempre, nakakaiwas ng sexually transmitted infections. Diyan papasok yung HIV, ang AIDS, oo, magkaibang HIV at ang AIDS, ha, ka-vibes. At yan, nandiyan na rin yung gonorrhea, syphilis, human, papilloma... Sige, kaya ko yan, oo. Papillomavirus, infection, at marami pa, di ba yung mga STI. At nakakatulong din sa unplanned pregnancy, maiwasan yan. At nagpapakita ito ng respeto sa, at responsibilidad sa partner mo. At mas magiging kampante at healthy ang intimacy kapag may proteksyon at malinaw na consent. Consensual lahat ng bagay. Diba? Kahit sabihin mong ilang years na kayo, diba kayo'y mag-asawa na, eh kung ang kinks mo, hindi naman kinks ng partner mo, eh dapat alamin mo muna. Diba? Lambingin mo. Pwede ba natin itry ito? Diba? Pampadagdag ng thrill sa ating intimate intimacy. At kapag sinabi niyang hindi ko kasi kaya yan eh, edi respetuhin mo yun. Kapag ang partner mo gusto, mag-condom kayo, diba? Kung talagang nire-respeto mo siya, susundin mo yun. Especially sa mga kalalakihan, ha? Oo, may mga matitigas ang ulo. Hindi naman dahil sa wala siyang tiwala sa'yo. Pero syempre, diba, maraming factors kung bakit gusto mag-condom, diba? Mahawa ng sakit, yung unplanned pregnancy, at alam mo yun, para safe kayo, mas masaya yun kapag kayo'y nagkakaintindihang dalawa. Dahil hindi lang sarap dapat ang iniisip, kundi pati yung consequences after ng mga ginagawa natin, diba? Kaya bago umaksyon, dapat may proteksyon. Ganon ka-vibes, ganon ang tunay na lalaki. At ang pinaka-common at accessible na proteksyon ay, yan, nandiyan na rin yung condoms, diba? Dahil nakakatulong nga ito laban sa maraming STI, pregnancy, at mahalaga rin ang regular testing, ha? Honest communication at consent. Know your status. Diba, alisin na natin yung stigma na ayaw natin magpa-check, natatakot tayo pag sinabing HIV. End of the world na, no? May mga people living in HIV na masaya sa buhay nila, na successful pa rin. Kasi meron silang tinitake na maintenance na tawagin, at yun yung nakakatulong sa kanila araw-araw hanggang maging ano na sila, U equals U, untransmittable equals undetectable, di ba? Hindi na sila nakakahawa. Kaya alamin natin yung status natin, at libreng-libre lang yan sa mga healthcare centers, and wala kayong need ika-worry dahil very discreet yan. Ano man maging resulta mo, andyan sila para tulungan ka. At kayong dalawa lang ang nakakaalam nun, di ba? At hindi nakakabawas sa pagmamahal ang pagiging maingat. Mas matured pa ang taong marunong mag-protect ng sarili at ng partner niya. Kaya naman ang pinakamahalagang tandaan natin, ang tamang kaalaman at responsableng desisyon ang pinakamabisang proteksyon laban sa misinformation, stigma, at health risk. Yan ang gustong ipaalam.
pala sa inyo ng tumbukin mo, Doc, at yung mga nakasama nating doktor kanina. Ayun, maraming maraming salamat din sa mga sumamat nakinig simula alas 9 up to now. And thank you so much, UDC, Herticulture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM Motorcycle, Shiva Tire, Speed Metal Oils, Pink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa lahat ng social media accounts ko, main Eugenio. At dito sa favorite mo, kalimutan mo na ang nanakit sa'yo. Kalimutan mo na yung hindi ka naalala. Pinagpalit ka na sa iba. Pero ang social media platforms namin, wag na wag. Oo, 92.3 FM Radio, Manila. Magkarinigan tayo bukas na ulit. Same time, same frequency. Mapapakinggan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, huwag kang pok maruha. Oo, kung tag-init ka, itapat mo na lang electric fan mo sa tapat mo. Oo, kung gusto mo talaga, gusto mo mag-happy-happy, mura lang yung protection, ha? Oo, huwag mo kakalimutan yan. Ang dami mong pwedeng bilhan dyan sa mga convenience stores. Huwag mong tipirin ang iyong ano, ang iyong sarili para din sa iyong kasiguraduhan. Oo, sa safety mo. Diba, dapat unahin mong mahalin ang iyong sarili. Ganon. Ayan, maraming salamat ka, Vibes. Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you.

Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavites ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavites.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.
3: Atro

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. At 92.3 FMR, favorite music ko radio, Kavais!
2: Put your hands up in the air!
3: Madaling araw pala para buka-party na, di ba? Dahil ito na ang inyong favorite pamagising sa morning, ang programa ng Good Vibes, Good Morning! At kasama mo na ang kulitante mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang auraw maariba si mama mia. At maya-maya na makakasama na rin natin ang DJ na pwede mo nga kulitian na wag na wag mo lang haharutian na Joko Loco is his name. Tara yan, may balam name. Remember my name. Ngayon po ay Webes, Thursday, May 21, 2026. Nakuha, malapit na matapos ang linggo na ito. Yung iba sa inyo bukas ay mag-work from home na. Thursday ngayon, baka iniisip po, absent kaya ako? Tapos ilong weekend ko na kaya? Medyo makapal ka dyan. Ay nako naman, tapusin mo na yung linggo. Parang awa mo naman na ako. Ikaw naman, parang dalawang araw na lang naman na ang natitira sa working days. Abay, kayanin mo na para rin naman yan sa iyong pera at pamilya. Diba? Abay, kung absent ka, paano na lang? Magkakabad record ka pa niya na pala absent. Ganun. Pero eto na nga, speaking of absent and everything, abay, papasukin na natin ang ating katanungan. Kaya naman, get one for sheet of pad paper para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Eto na nga ka vibes. Eto na nga. Oy, anong araw ka raw madalas absent sa trabaho? Anong araw ka raw madalas absent sa trabaho? Sa akin wala, hindi naman ako madalas umabsent. At hindi ko talaga ugaling umabsent sa trabaho. Pag trabaho lang, pag bakasyon na bakasyon. Diba? By oras naman para sa mga ganyang pagkakataon kung gusto talaga magbakasyon. Pero minsan may mga ka-vibes talaga tayo na matindi talaga ang pangangailangan sa pahinga. Aba kaya kinakailangan talaga na umabsent na muna sila. Sabi nga ano, sa panahon ngayon mga ka-vibes, millennial at mga Gen Z na nasa workforce na ngayon, nagli-leave na lang sila, nagpa-file ng leave, hindi para magbakasyon sa malayong lugar, kundi para magbakasyon sa kanilang mga bahay. Uy, totoo yan, mga ka-vibes. Yan po ay ayon sa isang article. Hanapin ko yung mamaya, may utang ako sa inyo. At yan po ay ayon sa isang article ano, na sinasabi, karamihan po ngayon ng mga kabataan na nasa workforce ay mas gusto na nila yung nag-file ng leave para magbakasyon sa bahay, para matulog ng mahaba, gumawa ng gawaing bahay. Kasi pag weekends din naman, hindi rin naman napupunta sa pahinga ang kanilang day off. Kaya ayun lang din naman ang take ko dyan. Pero anyway, sideways ka vibes. Ikaw ba, anong hearit mo dito? Sumagot ka na dahil posted po yan sa Facebook page ng 92.3 FM Radio Manila. At malay mo mamaya, pwede nating mabasa ang iyong kasagutan at masiyarot-siyarot yung pangalan mo. O jiva! O kaya dyan ka na ha, ka vibes. At tuto ka lang dahil makakasama mo pa rin naman kami hanggang alas 8 ng umaga. Oo, hanggang alas 8 namin bubulabugin yung kaluluwa mo, sinasabi ko sa'yo. Kaya naman, tuto ka lang. Dahil ito pa rin naging yung favorite pabagising sa morning ang programang Good Vibes. Good morning! Makakasama niyo pa rin. Ang kulitandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama mia. At syempre mamaya din makakasama natin si DJ Joko Loco is his name. Dito na yan, sa bet na bet kasi ang lupe at 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang oras, 4:23 na ng umaga! Really?
1: good vibes, good morning!
2: Ang lupe!

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin itong mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

Cheers! Bibig ang tawa't saya every morning!

0: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Yo,
1: gong, gong, gong, tari, gong, gong, gong,
2: perfect.
1: Not bad. Mama.
2: Really?
1: Really?
2: Really?
1: Yes.
0: Good vibes. Good morning.
1: Yeah. I'm the bad.
3: Good vibes.
4: Ang share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong.
5: Ano yan?
4: Aba kasi kanina DJ Joko Loco. Aba napag-usapan dito kung ilang beses ba raw umaabsent sa trabaho ang mga katulad natin.
5: Umaabsent?
4: Umaabsent? Umaabsent
5: ano kasi eh? Feeling ko kasi sa tayo?
4: Oo.
5: Wala eh, parang feeling ko hindi naman eh.
4: Hindi, di ba? Hindi naman
5: tayo maabsent. Mo ba yun? Ano yung absent pala? Wait lang.
4: What is absent? Gusto ko yan!
5: What?
4: Di ba? Dahil baka nababag sa trabaho, hindi na namin alam yung salitang absent. Di ba? Pero ayun nga, parang hindi naman kami umaabsent talaga. At saka sa ganitong trabaho talaga sa media, syempre kahit na ganito yung ginagawa namin na parang akala nyo puro kalokohan lang ginagawa namin araw-araw, servisyong publiko pa rin kasing maituturing to. Kaya talaga, hindi pwedeng umaabsent talaga mga ka-vibes.
5: Oh.
4: Akasahan ka at aabangan ka ng mga tao. Kaya kinakailangan maririnig ka nila at talaga nga maaabangan ka nila sa bawat araw na naitakda sa schedule mo.
5: Yun oh, yun. That would be all.
4: Yes.
5: Thank you.
4: That will be all. Thank you.
5: Ang galing, oo, oh, diba? Pagka, pag wala kaming dala kayong, chismis na mga pa. Ay, chismis.
4: Pero eto na nga, sabi ko kasi kanina, kadalasan, may utang ako ng article sa kanila. Eto na nga yung sinasabi kong article, mga ka-vibes.
5: Nako, yan ang article.
4: Ayon na sa Business Insider at saka sa iba pa pong mga news platform din, kadalasan, meron po tinatawag na quiet vacationing. Ito na
5: quiet? Raw, ano yun?
4: Quiet vacationing. Ito na raw yung nauuso ngayon, lalo sa mga millennials at Gen Z na nasa workforce na sinasabi na nito na ang quiet vacationing daw ay ito yung uri ng pagfa-file ng leave o paggamit ng day off ng mga nakababata na nasa workforce, hindi para magbakasyon sa malayong lugar kundi para matulog lang sa bahay talaga.
5: Ah, okay.
4: Yan.
5: Wait lang, mag-aano lang ako, magfa-file lang ako.
4: Akala ko may take siya. Parang yan talaga. Yun nga, di ba? Parang instead na magbakasyon sa malayong lugar, hindi naman ibig sabihin na magfa-file ka ng leave, kailangan mo talaga lagi na magta-travel ka o lalabas ka ng bansa. Abaya, ngayon, sa panahon ngayon, mga ka-vibes, pwede ka nalang humilata sa kama mo hanggat gusto mo.
5: Wow. Naman talaga. Ibang klase. Pwede yan sa mga, alam mo yung mga tipong sagaran kung magtrabaho.
4: Oh, tapos, sagaran
5: kung magtrabaho. Oo, di ba? At least agad yung trabaho mo.
4: Totoo. Oo, kasi. Sa ibang bagay.
5: Iba kasi di mas agad eh. Kasi nga, di ba? Limitado. Tulad ng nakukuha mong sweldo o allowance. Yeah. May mga ganun kasing bagay.
4: Totoo.
5: So, kung ano man nasa isip mo, ewan ko
4: sa'yo. Oo, sa ibang bagay nasasagad. Di ba? Nasasagad yung budget.
5: Yung pasensya, ganun.
4: Nasasagad ang pasensya. Sagarin mo na lang muna ang bakasyon mo, ka-vibes. Oh. Pero ngayon, dahil Thursday naman na, kung binabalak mo ngang umabsent, abay bumangon ka na muna.
5: Oh, ang ganda na lang. Balak mo ba umabsent?
4: Oh,
5: go!
4: Balak mo bang umabsent? Pwede rin naman. Pero diba, konti na lang naman na matatapos mo na yung linggo. Sayang rin naman yung sasahurin mo. Lalo kung no work, no pay ka. Diba?
5: Totoo, yung kakilala ko balak sana ng umabsent. Kasi medyo naghalo yung sama ng pakiramdam tsaka yung
4: Ng damdamin.
5: Sama ng damdamin kasama yun. Oo, so parang gano'n nangyari. So, pero sabi niya, dahil nga mahal niya ang tagapakinig.
4: Wow! Ay, aray!
5: Ah, pakaangas.
4: Gusto ko yan.
5: Ayan. So, ayan naman. Wala naman. Thursday ngayon. Ano ba masarap balikan? Throwback naman ngayon. Throwback na, yung mga throwback ba na, kung paano ka nagmahal noon?
4: Ay!
5: O kung paano ka ba? Paano ba yung buhay mo nung bata ka pa? Nung alam mo, naglalaro ka pa lang. Oo, yung mga tipong hindi pa uso yung cellphone. Hindi ko alam sa inyo baka hindi pa uso yung cellphone, naabutan nyo yung ganun.
4: Pero naabutan mo naman yung pagsikat ng cellphone, di ba?
5: May cellphone na, may cellphone na kayo, Mama Mia. Huwag kang
4: May cellphone na.
5: Yung cellphone na, alam mo yung pag hinataw ka ng isa, kumatos ka talaga. Ganun.
4: Yung kay antena mo na mataba?
5: Malaki na, Kung siya kayo, hindi mo maitatago yung bukol na bukol talaga sa
4: Diyos ko po. Anyway, sabi mga ka-vibes, ano man ang babalikan inyo sa araw na ito. Abay, sasamahan namin kayo dahil ito pa rin ang inyo favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
5: Good morning.
4: At kasama niyo na ang inyo kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
5: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mula ka harutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Baby, ito pa rin ang bet na bet kasi
5: ang Lupet,
4: 92.3 FMR.
5: Good Vibes.
4: Ang oras.
5: Para sa ito mga ka-vibes, ako ito na, 448, perfect.
4: Para krope?
5: Tama.
4: Really?
5: Yeah!
0: good vibes, good morning!
1: Ang lupet!

0: Kiko Kalikod at DJ Alex. Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Bibigyan tawa at saya every morning.

0: Rebecca Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
0: Bakit ba? Nagkipagtalo ba? Hindi umaga.
3: Umaga pa eh. Edi kung hindi ka pa natutulog, ikaw ay pauwi pa lang galing sa iyong graveyard shift.
0: Oh.
3: Abay eh, edi makinig ka muna sa amin para ma-happy ka bago ka matulog.
0: Oo, pili mo hindi ka makakatulog.
3: Ay, hindi ka makakatulog. Delikado pala, no?
0: Tama.
3: Minsan pala bad for your health yung programa natin. Charis. Lalo kapag hindi ka pa natutulog, dahil hindi ka talaga makakatulog neto, di ba? Pero eto na nga. Uy, maayong buntag daw sa lahat.
0: Maayong buntag ka rin.
3: Oo, ay, sabi ni DJ. Buntag.
0: Sabi ni?
3: DJ.
0: Ah, si DJ, si Daniel Padilla.
3: Pwede rin.
0: Ah, pwede DJ. Rin. DJ.
3: DJ, patunugin mo.
0: DJ Mogo. Awa ko, beat.
3: Ay, pa, eto na nga mga ka-vibes. Umpisahan na natin na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ka-vibes! Ito na yung Hulala for today, May 21, 2026. Maghanda ka na! Wow. Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at the maninig! Oy, Aries! Ngayong araw, tumingin ka muna sa hotdog talaga.
0: Tumingin ka sa aking mga mata.
3: Aries, ngayong araw, titingin ka muna sa salamin at sasabihin lahat ng blessings ay mapapasakin.
0: Ay, ang ganda ng ganyan. Minamanifest mo yung mga ano.
3: Ito ang kailangan mong gawin para good vibes lang ang dumating.
0: Tama. Yan ang technique. At saka yan yung mga paraan na alam mo yan na libre naman. Gawin mo lang.
3: Tama. Diba? At saka kadalasaksi, nagkakatotoo yan kung ano nga nga sinasabi at namumutawi sa iyong labi, di ba? Abay, yun din minsan ang mapangyayari talaga. Taray!
0: Bukod sa darating yung mga gandang ganan, plus yung subconscious mo.
3: Subconscious, oo. Namamind condition ka na everything is positive. Ganon. Taurus, papasok ka sa trabaho na meron pang dilim at uuwi ka ring aabutin pa rin ng dilim. Abay, wish yung mga tala, wag ka sanang himatayin.
0: Oo, di ba?
3: Survive mo yan, ha? Kaya mo yan, Taurus.
0: Kaya yan.
3: Oo, Gemini. Gemini, may manlilimos sa'yo na siya ring pagbibigyan mo. Pero makikita mong minumodus ka lang pala nito. Adam, matapos makuha ang pera mo, abay, mainis ka man, pero isipin mo na lang at least meron kang natulungan.
0: Oo, oh, yun ang importante doon.
3: Kahit na niluloko ka niya, di ba?
0: Oo, pero may hangganan din yun, syempre.
3: Totoo naman. Wala kang magagawa, nakuha na niya pera mo. Cancer. Cancer, mababawasan ang laman ng online o literal na wallet mo at hindi mo na malalaman kung saan mapupunta ito. Sabi ng mga tala, pambawi ito sa mga halagang minsang kinupit mo.
0: Oh, yun naman talaga.
3: Yun pala yun. Yun pala ang karma mo today. Karma mo pala today. Oy, Leo.
0: Leo!
3: Leo, hindi ka man mananalo sa araw na to, isipin mo na lang plakado pa rin ang itsura mo.
0: Oo, wow, naman talaga.
3: Oo, na kahit anong pagsubok mangyari sa buhay mo, maganda ka pa rin, gwapo ka
0: diba?
3: Pa rin.
0: Diba? Kahit anong sinuong mo noon, nung nangangalay ka na, pero pantay pa rin ang iyong kilay.
3: Oo, sabi nga, hindi naman halata ang dinadala mo. Yan ang mahalaga. O, Virgo! Makakabisado mo na sa araw na ito kung kailan iinit ang iyong ulo.
0: Wow.
3: Pero wag mo rin masyadong karirin ito dahil baka pumutok naman ang ugat mo. At yan ang unang kamada ng inyong
0: simple pero matindi.
3: Oo, simple pero rock. Uy, wag naman sana pumutok yung ugat ko, ha? Mahirap.
0: Yeah. Grabe yun, oh.
3: Buti sana kung ibang ugat.
0: Ay, ano ba yan?
3: Ay, yan ang unang kamada ng inyong
0: pumintig
3: mga kapalaran.
0: Pintig-pintig lang.
3: Pinagabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin abay, labasan po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa Vugan. Yeah.
0: Hey.
3: Everybody, put your hands
0: let's
3: up.
0: Let's go. ano? Throwback ka? Thursday ngayon, isang araw at Friday na naman.
3: Bukas.
0: So, kaya naman enjoy mo every morning para talaga namang masaya ang nasa paligid mo mga tao. Pag enjoy ka, makakahawa ka ng kasiyahan
3: totoo
0: sa kapwa.
3: Totoo yan. Lalo yung may pinagdadaanan, di ba? Abay, makita lang yung gilagid mo. Abay, matatawa na rin. rin sila sa'yo. Oh. Yun ang mahalaga, nabibigay mo yung good vibes na hindi makuha ng iba sa kanilang kasalukuyang sitwasyon.
0: Oo, oh, diba? Kasi minsan yung iba, hirap na ngumiti, hirap mo na mapatawa dahil sa mga problema, di ba? Pero kung ikaw magiging susi naman, ikaw makakaambag para mapangiti mo siya, di ayos, di ba?
3: Alam mo, parang masyado mabait yung adlib natin ngayon. Parang this is not us.
0: Sorry. Ano ba to? Pag sinabi kong...
3: Ay, naku talaga. Pero ito mga ka-web, sa oras sa 5:21 ng umaga, sa lahat po ng mga bumabiyahe na sa oras na ito, kayo man ay papasok na sa trabaho o may iba kayong agenda sa buhay ninyo, abay, sana maging successful yan. At sana ay makamitin nyo ang katagumpayan sa buhay ninyo.
0: Tama. Ay, kung maganda man o masama man ang iyong binabalak ngayong araw. Ano?
3: Abay, sana mag-manifest, diba? At mangyari ang mga kahilingan mo. Pero kung masama yan, mahirap yan. Bumalik diba? Yan sa'yo. Lahat naman ay may balik.
0: Tama, lahat yan may balik.
3: Totoo, kaya naman ka vibes, tutok lang dahil hanggang alas 8 nyo pa rin kami makakasama. Ako ulit, tanda mo sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang araw maariba, si mama mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Para lang yan sa programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ito pa rin ang bet na bet kasi ang you bet at 92.3 FM Radio.
0: Good Vibes!
3: At oras!
0: Ako sa ating Good Vibes, 5:21, perfect!
3: Parang Robin?
0: Tama.
3: Really?
0: Yes!
1: good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: paboritong yung papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Dugtong, dugtong, taritong, people
2: perfect.
1: Perfect.
2: Mama.
1: Really?
0: Yes. Good vibes. Good morning.
1: Ang lupet.
3: Good vibes.
2: Ginagawa mo, nakatunga nga ka pa.
4: Ayun, nakatulala. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw.
2: Yun ang mahirap eh. Pero alam mo, minsan nakaka-relax yung ganyan, yung nakatulala ka lang. Tapos sinahayaan mo lang na mag-sink in sa'yo lahat ng bagay na, oh my goodness. Papasok ka naman ako.
4: Yung nakatulala ka. Parang kalalim ng, ang dami, ibig sabihin pag nakaganyan ng isang tao, maraming iniisip.
2: Or baka pagod lang talaga at kulang pa sa tulog.
4: Oh, pwedeng ganun din. Diba? Oh,
2: kaya sadyang lutang lang talaga siya.
4: Oh, baka ganun diba? Din. Maraming ano dahilan din talaga actually. Pero ang isa lang naman na masasabi namin, ganyan man pinagdadaanan mo ngayon o ganyan man ginagawa mo ngayon, nako talaga. Huwag mo nga isipin na mag-isa ka. Nandito kami sa likod mo. Lingon ka, dahan-dahan. Sa kanan ka lumingon yan.

0: Kavibes, ano bang ginagawa mo ngayon? Uy, sa mga nabaman na yun ngayon, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ingat-ingat sa biyahe ha.
1: Tama.
0: O, para safe na safe ang ating Thursday morning. Kasi nakapanood ko sa ano, kaliwat kanan yung mga
1: aksidente.
0: So,
1: minsan nga parang nakatayo ka lang, di ba? At bumibili yung iba. At wala naman talaga silang dala na sasakyan or vehicle talaga. Pero sila pa yung minsan nabibiktima. No, kaya mag-ingat din at maging alerto rin tayo sa ating paligid. Pero minsan talaga naman kasi, kung oras mo na talaga, di ba? Oras mo na rin talaga.
0: Kaya, so yun, diba? Nakakatakot din naman. Pero kung makakapag-ingat ka, mag-ingat ka para kung oras mo na, hindi ka makapandamay ng iba.
1: Totoo, yun diba? Yun. Oo, ikaw lang.
0: Ikaw na lang.
1: Oo, kasi may pamilya rin yung iba.
0: Totoo.
1: Abay, ito na nga, para ano, ito damay-damay tayo dito.
0: Damay-damay tayo, iba to, iba to.
1: Damay-damay tayo dito dahil ito na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulala.
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang huli at pangalawang kamada.
1: Oh yeah!
0: Pangalawa at huli. Ayan, para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
1: Makinig at manginig! Hoy Libra! Ngayong araw, sa kagustuhan mong lumaya, mag-e-egg roll ka na lang hanggang hindi mo na kaya.
0: Wow, egg
1: roll. Anong connect nun? Aba, hindi ko rin alam. Hoy Scorpio! Ito talaga si Scorpio. Mayroon kang bagay na tatrabahuhin ng husto, pero mawawala at mabubura lahat ng ito. Wala kang no choice kundi ulitin ito.
0: Oh!
1: Para may kilala akong ganyan.
0: Ganyan na ganyan.
1: Ay, naku, gusto na lang niya mag-egg roll.
0: Oh.
1: Ni Sagittarius, mabibigo ka ng iyong kapamilya, pero dead ma dahil sanay ka na.
0: Oh. Ah, di ba? Parang ganun lang din naman yan. Di ba sa kapamilya, kung mabibigo ka man.
1: Totoo.
0: O kaya naman sa relasyon, no? Kung jowa mo, di ka man niya nabati ng anniversary niyo, Maestro, ang importante dun, sanay ka na.
1: Oh, yeah. Akala ko na, ang importante dun, mahal ka niya, hindi pa nasanay ka na.
0: Ay, sanay na pala.
1: Oo, nasanay ka na lang talaga. Diyos ko, baka magkakalyo na puso mo niya.
0: Grabe naman yan.
1: Mahirap yan. Oy, Capricorn, meron kang iinumin. Ata.
0: Ano to, yung juice?
1: Yung
0: tinitimpla?
1: Baka.
0: Yung tang na ano?
1: Oo, baka. Baka yung tang iinumin niya. Oo. Uy, meron kang iinumin at masasarapan ka rito. Pero magiging dahilan ito para umikot ang sikmura mo.
0: Uy!
1: Aba, Capricorn, nakatakda talagang mangyari ito.
0: Ay, naman talaga.
1: O, parte yan, baka para lalong tumibay, di ba? Lalong titibay ang katawan niya.
0: Nakasulat at nakatakdang mangyari.
1: Tama. Nasusulat.
0: Nasusulat.
1: Uy, Aquarius, may plano ka sa iyong buhay na muli mong titingnan kung worth it pa ba.
0: Titingnan
1: kung worth it pa ba. Magtanong-tanong ka sa iba dahil masasagot ka nila.
0: Oo.
1: Pisces.
0: Pwede yan kasi, bakit magtatanong sa iba? Kasi naranasan na nila.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Sabi nga nila, wala lang.
0: Sabi nga nila.
1: Sabi nila, bumangon ka na.
0: Ang magtanim ay hindi biro. Kaya naman mga kaibigan.
1: Hoy Pisces, mahal ka niya na not just once, not just twice, not just thrice, kundi magpakailanman.
0: Wow! Akala ko, not just
1: baka once. Baka kasi nagtududa na siya.
0: May ganun
1: tama,
0: talaga.
1: Tama, di ba?
0: At least yan magpakailanman, di ba?
1: Oo.
0: Hindi ka, ikaw talaga, ang ganda ng mukha mo.
1: Grabe talaga. Eh, yung iba, ano lang eh, nagkakalimutan na lang eh, di ba? Parang...
0: Minsan kasi pag sobrang ano,
1: batang didepensa
0: ako. Hindi. Minsan kasi dala ng kabisihan ng isang tao yan, minsan. Pero hindi ka nakakalimutan sa puso at isipan.
1: Yeah, yan ang mahalaga.
0: Oo, oh, diba? Palubag loob.
1: Ay, naku talaga mga ka-vibes ha. At ayan lang, nakabuuan ang inyong mga kabalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikiss mo na lang sa wagang.
0: Ay. Oh, ano na? Tara na!
1: Tara na po! Saan na ano?
0: Ayun, ako po. Saan na? Malapit na oh.
1: Gusto ko lang i-shoutout ha. Dahil pampagood vibes daw talaga nila tayo. Si Kuya Romnick Borjal.
0: Oy!
1: At ang kanyang mga katrabaho sa Benger Plasticware.
0: Romnick Borjal.
1: Oo.
0: Sir, apakagandang lalaki mo.
1: Totoo.
0: Maraming salamat sa pagtutok mo sa amin.
1: Kayo na ang pinakamagandang lalaki
0: tama
1: sa buong mundo.
0: Oo,
1: parang Jano Gibbs lang yan eh.
0: Wow, Jano Gibbs.
1: O, ito naman si Zach Barcelona Riveral. Magandang umaga sa pakikinig mo. At syempre si Lawrence Manipor. Lahat po kayo mga ka-vibes na nakikinig, FMR Squad, maraming salamat. Tutok lang ha, dahil hanggang alas 8 nyo pa makakasama ang kulit tadim ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan sa inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
1: Sa bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang oras!
0: Para sa ating ka-vibes, 8 minutes before 6 o'clock. Wow, naks naman. Perfect!
1: Parang grobe! Really? Akala mo nakulo talaga. Really?
0: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!

0: Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, ang lupet!
1: 92.3 FM Radio,
2: ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: que Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Uy, kutsarahin mo yan. Baka mapanis yan.
0: Akala ko na kamay to. Lugaw pala. Sorry.
2: Oh,
0: lugaw?
2: Ano kakamayin mo yung sabaw?
0: Kinamay.
2: Nagsasaya ka ng pagkain. Bawal yan. Ay, naku, magandang umaga pa rin sa inyo mga ka-vibes. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM Radio.
0: Kamay!
2: At nakasama niyo pa rin ang kulit tandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaripa si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
2: Para yan sa programa, good vibes!
0: Good morning!
2: At ito na nga, ka-vibes, live po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel.
0: Channel.
2: Siyempre, artean natin. Oo. 92.3 FM Radio Manila lang po ang inyong hahanapin at makikita nyo na po ang ating live stream. Tutok na kayo at mag-comment na rin mga ka-vibes ha. At syempre, sasagutin na natin. Ano, narito na tayo sa parte ng ating program at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan.
0: Nang
2: parang quiz lang.
0: Dahil ito na ang ating
2: Puksaan sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan sa Agahan!
0: Puksaan! Ito na ating Puksaan sa Agahan at ito na. So sobrang dami na magpadala itong aming napili ni Mama Mia.
2: Oo. Siya si, ano ang pangalan niya? Arkin!
0: Arkin ka na lang!
2: Arkin ka na lang! Arkin ka na lang! Si Arkin! Arkin, ang kanya pong katanungan ay kukutsarahin.
0: Kukutsarahin?
2: O kakamayin.
0: Uy, kukutsarahin o kakamayin. Diba?
2: Diba? Kukutsarahin o kakamayin.
0: Oo nga, no? Siguro... sa akin mas masarap kasi pag kinakamay mo yung pagkain. Pag nagaano ko naalala pag nagbo-boodle fight kami doon. Parang pero ano, may ano naman, may nakalagay na yung plastic gloves. Pero kahit walang plastic glove, gloves na yan, okay lang basta ano.
2: Actually parang last week din ano, sa napuntahan ko na ano, na bakasyon, na nagbo-boodle fight lang kami doon, walang paper plate tabaon yung mga kaibigan ng aking bebe loves. Puro ano lang talaga kami sa dahon ng saging tapos
0: diba, masarap yung
2: kamay-kamay lang. Naman siya.
0: Kakamayin ka na din. Tara ano,
2: pag kasi mahilig ako sa masabaw na pagkain, di ba? So, paano ko kakamayin yun? Pwede namang lagukin ko, di ba?
0: Ayan, tama.
2: Kung lain kong ganun. Pero, ayun na, sa akin, kukutsarain talaga. Bilang mahilig ako sa sabaw.
0: Oo, di ba? So, yun, sa akin kakamayin, sa'yo kukutsarain. So, Arkin, makinig ka na sa amin.
2: Arkin, makinig sa amin dahil ito na amin ang sasagutin. Palakpakan na muna sa inyong pagmumukha.
0: Give me some bread.

0: nila ng kainanggang sama, abot mo rin kasi mahirap pag nabitin ng iyong kinakain, lalo na kung masarap ang ulam na inihain. Asa na? Kaya ba, huwag mag-inarte kung walang kutsara. Amin mo na agad para huwag maabala. Sarap na yung pagkain, malalasap na rin.
1: Yeah!
0: Ano na naman? Basta magdahan-dahan lang para hindi mablunan. At pag nabulunan, inuman mo lang ng tang. Break it down.
1: Break it down, yo. Saan kayo nawiwili, ha?
0: Ha? Nawiwili kayo, ha? Gusto nyo, ha?
1: Oh, yeah. Diyos ko po, ang hirap naman nito katanungan mo.
0: Siguro dahil hindi ko na-practice, hindi natin na-practice.
1: Oh, totoo. Sa akin naman na-practice, pero wala talaga eh.
0: Pero okay lang yan. Parating na itawid natin yan.
1: Totoo, yun ang mahalaga. At nasagot natin, di ba? Naservisyohan natin ang isa sa mga ka-vibes natin na nangihingi ng kasagutan. Nagkagaya na lamang ni Arkin. Hindi man niya sinabi kung siya'y taga saan, pero ang mahalaga, siya ay ating natugunan.
0: Yan. Oh, natugunan! Iba talaga natugunan. At least. Oh, Arkin, oh, yan na yung sagot namin sa iyong katanungan. Okay. At sana naman nakikinig ka pa rin.
1: Tama, di ba? At sana ma-resolve ba yung problema mo sa buhay mo, di ba?
0: Di ba, alakay. Feeling ko talaga mababago yung mga ano natin, paniniwala sa buhay dahil sa tanong mo.
1: Hindi lang pamilya ni Joko Loco ang mababago ang buhay, pati pamilya ko. Pamilya rin ng bawat ka-vibes at pamilya ng bawat Pilipino. Kukutsarahin o kakamayin yan ang kasagutan, di ba?
0: Yung sagot na alam mo na, alam mo, mababago talaga yung mapananaw ng mga sinasabi.

0: Hindi mo
1: kahit may kugasan. Ay, hindi. Ay, hindi kugasan yung kamay ko. Ang tawag dito, basta yung, kasi may gloves nga. So,
0: oo nga, plastic gloves.
1: Ay, hindi na ako magugas na kamay, sasaksak mo lang yun. O, kain ka na. Mm-hmm. Tapos, kahit na pag kumakain kami sa labas, pag nagpapalibre ako. Ang tawag dito, mas pag nag-order ng maramienda, tapos yun na, Buddha fight sa ano.
0: Oo, tama naman.
1: Gusto ko i-shoutout yung restaurant, baka kasi, baka din naman ka-discount eh.
0: Hindi naman ako kinabangan, so wag na lang.
1: Basta yun, sarap pati. Tapos pag, di ba, may vlog kami.
0: Oo.
1: Nag-vlog kami ng, sa mga haunted house, kasama si Balbaliw, si Adventure Ducks, di ba? So, nagmumukbang kami sa mga haunted house, mm-hmm. Tapos ano, tawag dito, nakagloves, so hindi na, wala nang hugasan kung ano. Oo.
0: At saka,
1: alisin na lang, tatapon na
0: pa. Kulturang Pinoy yan eh, yung kakain ng nakakamay talaga. Yan ngayon, kakaiba sa atin, na sa lahat ng mga ibang tao dito sa mundo, di ba, tayo kaya natin kumain kahit nakakamay.
1: Oo.
0: Sila, hindi talaga sila makakain ng walang kubiertos, diba? Pero in my defense, kasi syempre kukutsarain yung aking kalangong panindigan ko. Sa akin naman, pag tawag dito, kasi kapag kukutsarain, syempre, nagdaan tayo sa pandemya, diba? Sa COVID-19, nadala na rin talaga tayo sa mga pagkakataon na nagpakakampante tayo na akala natin malinis ang lahat ng mga bagay na sinusubo natin. Pero hindi naman pala, diba? Kailangan talaga
1: kinisin
0: mo. Ay, hindi ka sure. Kailangan linisin na muna, kailangan na mas hygienic, 'di ba? At kailangan na mas tao dito. Kung hindi naman siguro masama na maging maselan tayo kahit papaano, kasi kalusugan naman natin 'yung nakataya rito. Marami na ring nabiktima, 'di ba, nung mga nakakaraang taon na dahil diyan. Pero buti na lang nalampasan natin 'yan ng sama-sama. Ayun ang aral na iniwan sa atin ng pandemya na 'yon, 'di ba? Na parang huwag tayong magpakakampante. Kailangan kung kaya naman natin na maging malinis talaga at alam mo 'yon, kahit papaano hygienic talaga. Abay, gawin natin na para sa kalusugan natin. Yun naman, yun lang naman pag dating sa kukutsarahin.
1: Sabi nila, pag ano daw, sobrang maselan daw, mas lalong ano daw.
0: Mas lalong nagkakasakit.
1: Sabi, isang matatanda.
0: Sabi nyo yun. Masasabi nyo ba yan sa mga nasa hukay na ngayon, ha?
1: Sabi na, alam mo ba, yung sabi ng lola ko, huwag masyadong maselan o masyado kang malinis sa katawan. Huwag siya mo makausap yung lola ko.
0: Ayoko. Sabi ko nga, sabihin nyo yan doon sa mga, di ba, doon sa mga nasa hukay na ngayon. Ay, Diyos ko talaga.
1: Sayang nga, parang, wala na, siguro nakasanayan nila na ganun.
0: Oo, at saka may mga pagkain kasi talaga na hindi mo naman kayang kamayin at hindi mo rin naman kaya na kukutsarahin mo lang din naman, di ba? Kagaya nun, kunyari, kumakain ka ng seafood, yung mga alimango, kukutsarahin mo ba yun? Hindi ka na nakakain, isang oras ka na nagdidikdik dyan gamit ang kutsara. Di ba, mahirap naman yun. Ang sabaw, hindi mo naman yan makakamay. Sige nga, try mo kabuhin gamit.
1: Try mo kamay, ewan ko na lang.
0: Di ba, Diyos ko po talaga.
1: Patikman mo din. Ay, sweet.
0: Oo, alam mo, kormepore ko lang, share ko lang, hindi niyo tinatanong. Kasi nung sa college kami, pag foundation day kasi ng aming kolehiyo sa PUPCOC, nagkakaroon talaga kasi ng boodle fight noon. Tapos, isang beses, may ka-org ako na, halika na dito, kain ka na. Siyempre yung halika na dito, Olga. Halika na dito, kumain ka na. Sabi ko, sige, maigi ako. Tapos, sumubo siya, kumamay siyang ganyan. Tapos, halika na, kain ka na. Kumuha din siya, dinakot niya. Tapos, sinubo niya sa bibig ko.
1: Oh, diba, sweet?
0: At ako naman, parang, na-shock na kasi ako. Edi ako naman si A. Bumanga lang din talaga ako. So parang alam mo yon, wala eh. Pag nagkakasiyahan na rin talaga, hindi ka na rin magiging masela na o mindful sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Kaya yun nga din yung minsan, di ba? Parang hindi naman siya danger, pero mga cons lang din talaga kapag ikaw ay nagkakamay. Parang kung sino-sino lang yung sumubo dyan. Mas hindi mo na mamalayan. Di ba? Naghawa-hawa na kayo ng ano.
1: Sabagay yung iba. Pero ako masabi ko lang dyan, mas sanay ako kumain kahit hindi sa plato nakalagay. Yung ano, doon kahit sa ano, nakalagay.
0: Oo nga naman.
1: Sa dahon.
0: Di ba? Yan ang pagiging maparaan
1: kaya
0: ng mga
1: Pilipino. Kaya nga yung mga
0: Pilipino.
1: Sagot niya sa akin, kasi ako nagluto kasi. Luto mo yun. Masasarap ng luto mo, gano'n.
0: Ay, kayo ba mga ka-vibes, anong hirit nyo dito? Okay lang ba sa inyo nakamayin o mas okay sa inyo ang kutsarahin? Abaya, mag-comment po kayo sa ating live stream sa Facebook page at sa YouTube channel dahil tayo po ay naka-live ngayon dyan. At i-follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. Yan!
1: Dahil dyan, abay, marami salamat kasi tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa amin every morning. At syempre, hindi pa tapos yan dahil Buwebes pa lang.
0: Tama, pero bukas. Papunta pa lang tayo sa exciting part.
1: Yeah.
0: Kaya naman,
1: just stick around. Keep your radio loud.
0: Keep your radio loud because let's get loud.

0: Diyan lang kayo magkaka-vibes. Hanggang alas 8 pa tayo magbubulabugan dito, ha? Kaya diyan lang kayo at makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Ito pa rin ang kulitado mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero magkakamay na.
1: Tama.
0: Si DJ Mama Mia.
1: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Ito pa rin ang bet na bet kasi
1: ang lupet
0: ang 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang oras!
1: Aros natin mga ka-vibes! 6:48 na! Perfect!
0: Para grope?
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ako si Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Ito ang mga maiirit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ibinasura ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senator Ronald De La Rosa na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant na inilabas naman ng ICC. Sa isinagawang special en banc session, bumoto ang mga maestrado sa 9-5-1 pabor sa pagtanggi sa mosyon ng senador. Nilinaw ng kataas-taas ang hukuman na ang desisyon ay tumutukoy lamang sa mga pansamantalang remedyo gaya ng TRO at status quo ante order at hindi pa sa mismong merito ng kaso. Sa petisyon, hiniling ng senador na pigilan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng anumang ICC warrant o Interpol red notice nang walang kaukulang warrant mula naman sa korte dito sa Pilipinas. Nakatakdang ilabas ng Korte Suprema ang buong resolusyon sa May 25.
0: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, itinuring ng palasyo na valid ang arrest warrant na inilabas ng ICC laban naman kay Senator Ronald De La Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang kanyang hiling na Temporary Restraining Order o TRO. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatiling epektibo ang warrant laban sa senador at ang mga susunod na hakbang ukol dito ay nasa pagpapasyana ng Department of Justice. Sinabi rin ng palasyo na ayon sa pananaw ng Office of the Solicitor General, maaari ng ituring na fugitive si De La Rosa. Samantala, nilino ng Korte Suprema na ang kanilang desisyon ay tumutukoy lamang sa mga hinihinging pansamantalang remedyo at hindi pa sa pangunahing issue ng kaso.
0: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Opland Contrabaha Project sa Quezon City. Isa sa mga, o sa Araneta Avenue sa Quezon City, isa sa mga pinakabahaing lugar dito sa Metro Manila. Sinuri ng Pangulo ang isinagawang desilting at pagtatayo ng pumping station na layong mabawasan ang pagbaha sa mga kalapit na lugar. Ayon sa Pangulo, prioridad ng pamahalaan ang mga mataong komunidad at mga lugar na madalas bahain habang nagpapatuloy ang mga flood control projects sa buong bansa. Umaasa naman ang mga residente ng barangay na laging tuluyan ng mababawasan ang matinding pagbaha na matagal nang suliranin sa kanilang komunidad. Samantala, sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa DOJ at Ombudsman upang mapanagot ang mga sangkot sa umunoy mga irregularidad sa mga flood control project, habang patuloy rin isinusulong ang mga hakbang upang maibsan ang epekto ng mga pagbaha sa bansa.
0: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
7: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:00 in punto. Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!
3: Ate!

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Sugar Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, kipo.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Kapal lang nakatutok na sila.
4: Kapal
0: lang kasi tahan lang. Sound ko, ano yan?
4: Sa Nagakamanava, Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batanes hanggang Hulo.
0: At buong mundo.
4: Oo, buong mundo dahil sa FM Radio.
0: Kaya naman, kapal, maraming salamat at maraming natutuwa sa ating programa. Tulad na lang ni Jay Arlakian at pinapabati niya si Richie. Hi sa'yo, Richie De Leon. From Laguna, Calamba, Laguna.
4: J.R. Lakia.
0: Saying hi to all of you there. Thanks a lot for tuning in.
4: Wow. J.R. Lakia, magandang umaga sa'yo.
0: Magandang umaga. Kay, ito nga, sir. Batiin mo si Richie De Leon.
4: Richie De Leon.
0: Hindi na siya maglilipat ng istasyon.
4: Ay, grabe naman yan.
0: Oo.
4: Richie De Leon.
0: Diba? Mga taga-Kalamba, hello sa inyo dyan. Hello din kay sa ating kaibigan na si Ramulito Valeroso.
4: Ano? Ano Raul?
0: Ramulito Valeroso. Siya ang may-ari ng mga ano yan eh. Mga pang ano dyan. Mga malalaking buildings. Nakasana. Malunog sa'yo yan, syempre kay Jay Al.
4: Baka naman.
0: At Jobel Ray Montero.
4: Baka naman paupa kami dyan.
0: Oo.
4: Ay, naku.
0: Ganda naman yan, oh.
4: JR Lakihan. Baka.
0: Thank you so much sa pakikinig. Bye.
4: Eto na nga. Abay, sagutin na nga natin tong ating dugtungan na ito dahil controversial na naman eh.
0: Controversial.
4: Dugtong, dugtong.
0: Ayaw mo, walang iiwala. Hindi mo tinibre, ha?
4: Sobrang random. Ewan ko ba? Eto na nga kasi, para sa ating dugtungan.
0: Dugtong mga vibes.
4: Sige, kaya mo yan.
0: Dugtungan mga vibes ngayong morning. Madulas ang...
4: Madulas ang alin.
0: Hindi ko din alam.
4: Yung ikaw, madulas ang alin.
0: Madulas ang kalsada kapag umuulan.
4: Tama. Madulas ang sahig, kaya maraming nadudulas.
0: Oh, di ba?
4: Oh, pero ito, tingnan natin kung saan madulas ang
0: saan
4: sinasabi.
0: Saan ba madalas madulas?
4: Oo, ang sinasabi natin.
0: Sa marulas? Ay, hindi. Mga rhyme lang.
4: Ito, si Mitzi Garcia, sabi niya, madulas ang hiwa kasi...
0: Madulas! Bakit ba nahiwa siya?
4: Nahiwa siya.
0: Ay, tanong pa.
4: Hindi ko natatapusin.
0: Isunga-sunga naman kasi.
4: Kayo talaga, oh. Pag kami talaga, di na naka-ere mo sa inyo.
0: Ito, madulas ang sahig dahil minap.
4: Minap.
0: O, kaya may nakalagay na ano yan? Ano yan? Caution.
4: Totoo, caution. Caution.
0: Caution.
4: Diba? Sabi nga ng mga lolo't lola. O, ikay mag-iingat. May caution.
0: May caution, no? Madulas yung sahig.
4: Music lover, madulas ang kalsada dahil umulan.
0: Ayun, diba?
4: O, ito naman. Sabi ni Joel Jason, madulas ang bola kaya tuloy ma-out of bounds o ma-turn over.
0: Nox naman talaga. Iba talaga, basketball.
4: Ano to, basketball term pa to?
0: Kaya madulas yung bola. Pag ano, nababasa kasi yung bola. Pag na, di ba, pass break din na sa loob, nakapunta sa labas, umuulan. Yun. Ang hirap na nun hawakan, mag-dribble-dribble ka nun.
4: Hindi mo na siya mapapaikot at mabobola-bola.
0: Hindi mo na siya mapapaikot-ikot pa dahil natuto na siya.
4: Pwede naman si Felix Valdez, madulas daw ang daan at mga kalsada kapag malakas ang ulan. Kaya mag-ingat po lalo lahat dahil malapit na po ang tag-ulan.
0: May sagot din, madulas ang sahig ng kapitbahay. Ano ginagawa mo doon sa loob ng kapitbahay mo?
4: Ano raw?
0: Madulas na yung sahig-sahig ni Gerald. Madulas ang sahig ng kapitbahay.
4: Walang yayan. O ito si Dennis Fernandez, madulas ang swerte ngayong linggo. Sana susunod na linggo ay hindi na. Ibig sabihin siguro medyo minamalas si Dennis. Dennis ngayon,
0: madulas.
4: Ano? Okay lang yan. Alam mo, Dennis, minsan ang malas talaga sa buhay. Chalcho ka. Malas sa ikaw.
0: Yung sagot niya, mamamiya ni Abs, ni Ronel, sabi niya, madulas ang langis ng motor habang nag-change oil. Nag-change oil ka.
4: Siyempre, langis nga. Hindi madulas tayo.
0: Change oil.
4: Ikaw talaga, Kuya Ronel Espina. Shoutout nga dyan sa bus mo. Naka-pag-change oil ka naman.
0: Alam siya, ano mo yan, bus mo dyan sa BGC.
4: Uy, naka mga kamay, time, sagot lang ang sagot ha, dahil pwede pa nating mabasa yan mamaya sa pagbabalik syempre ng inyong favorite mapagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
4: At ito pa rin ang inyong kulitadam sa umaga, ang mama mong umakaripas ng tawa pero ang araw maaari ba si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag lang ha. Routine. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
4: Ang oras!
0: Araw sa ating mga ka-vibes, 7:19. Perfect!
4: Para krope?
0: Tama!
4: Really?
0: Really?
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang Lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka vibes.
4: Ang lupet.
5: Pangiti-ngiti lang ah.
4: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 7:29. Ang lupet.
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
7: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tarikong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes! Salamat. Ay, at nakaraos na. Ay, nakaraos.
0: Nakaraos na. Grabe naman yan.
4: Diba? Nakaraos na sa biyahe.
0: Nakaraos siya. Limang minuto walang mali siya, oh. Diba? Nilinis siya yung bahay niya na kumakanta-kanta. O di ayos, nakapaglinis ka ng bahay mo, Apir.
4: O diba? Apir sa mukha mo. At saka napagtagumpayan mo ang pagkukommute mo ngayon, ka-vibes. Oh. Dahil 7:41 na ng umaga, marami na nagsisiksikan na naman ngayon sa tren, sa jeep, sa bus, nagdudunggulan ng braso.
0: O diba? Kiskisan ang siko, mga ganon.
4: Grabe talaga. Pero eto ha, habang kayo ay nagsisiksikan dyan, abay, sasagutin na muna natin at babasahin na ang ilan sa hirit ng mga ka-vibes natin ano, dito sa ating dugtungan.
0: Ito na nga ang ilang mga kasagutan na ihihabol natin.
4: Yeah. Ito na nga si Andrew John Habagat. Sabi
0: niya, Habagat. Ayan.
4: Ano talaga yan? Dudulas talaga yung kalsada niya dahil sa Habagat. Diba? Oy, madulas ang tiles dahil basa.
0: Totoo naman talaga. Pag ang tiles.
4: Tiles.
0: Pag nabasa yan, talagang madulas talaga yan.
4: Uy, nilang.
0: Ano?
4: Madulas.
0: Sige, share mo.
4: Madulas ang butas yung...
0: Ano daw? Pwede ba sa radyo yun?
4: Ewan ko sa'yo, may lilagan. Ay, nako, buti hindi mo tinapos. Si Crosby, sabi niya, ay, mapawalang niya. Ano ba?
0: Bakit mga ganyan yung sagot nila?
4: Bakit mga ganyan sagot nyo?
0: Eto, si Divine. Nabasa mo na si Divine?
4: Si Divine, sige nga.
0: Sabi niya,
4: Divine.
0: Madulas ang dila ng okra. May dila pala yun.
4: Dila ng okra?
0: Hindi yung okra, madulas talaga. Yung parang naglalaway. Ano yung gulay naglalaway?
4: Kaya
0: diba?
4: Ayaw ng mga bagets yan eh. Kasi parang parang sa kanila nakakadiri. Pero masustansya po ang
0: totoo,
4: okra.
0: Totoo, napaka-healthy ng ano yan. Lalo na kung gusto mong bumaba yung sugar mo.
4: Effective siya.
0: Ibig sabihin, ang gagawin mo, ano mo yung tubig. Ayon sa pag-aaral, ayon pagka ang okra ay binabad mo sa tubig at magdamag at ininom mo ito.
4: Yan lang naman yung mga humabol sa ating dugtungan. Hoy, maraming salamat mga ka-vibes ha. Siyempre, dahil nakisaya na naman kayo sa amin, nakiride na naman kayo at nakisakay kayo sa aming mga kalokohan. At siyempre, abay, hinayaan nyo kami na bulabugi namin ang inyong umaga.

0: Ate Emmy Hernandez, si Pambansang Opa Bunagan, si Randy Esplana at ng General Trias Cavite, si Sky Manyoska at si Kuya Leonard at ang Snappiest Fleet na nakikinig po dito sa Alonga Mother Ignacia at ang Jurpesto na San Muntinlupa City.
1: Yon naman, batiin ko din. Magandang umaga si Ate Emmy dyan sa Gentry. Nakikinig sila ngayon. Kasama din yung mga Belvedere Medical, sina Doc Gary and Sir Bonbon. Magandang umaga. Salamat sa pagtutok.
0: Salamat din sa pagtutok mo, Wilfredo Ronco. At saka si Randy Santisa. Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Mitzi Garcia, good morning, good morning.
1: Ay, good morning, good morning naman talaga.
0: FMR Squad, good morning everybody. Bukas ulit, magsama-sama tayo at magkahuntahan mga ka-vibes. Basta pagsapit ng alas 4 na madaling araw, kami ang inyong makakasama. Laman. Ang inyong favorite na pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning.
0: Ay nako mga ka-vibes. Siyempre, eto pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Tama. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama mia.
1: At siyempre, nakasama niyo rin ang DJ na pwede niyong kulitin, pwede niyong kurutin, magbulang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
0: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Bet ang 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang oras natin mga ka-vibes!
1: 7:44, perfect!
0: 7:44, 7:45, bumatak na!
1: Ay, grabe naman, ang higpit naman ni Mama. 7:45, perfect!
2: Good vibes, good morning!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ang lupet!